0: contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng mpox. Paano nga ba maiiwasan ng mpox? Ang mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng mpox. Pero malaki ang maitutulong nito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at magingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

sagid ka maaya daayad nga adlaw sang Huwebes dara sa imo abyan ikaduha nga adlaw sang bulan sang Hulyo 2, 2026. Welcome gid dari sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga Joy Kawayan Combatir dan ka hasta alas 9 subong aga. Mayong aga miga Joy panamyaw halin kay Tristan. Shout out dara sa Gulay family sa Tampakan. Good morning man da kanday Ate Janet kag Kuya Ed. Termina ga pamati. Kanday nanay Linda, sis Payen, Engineer Valmay, kay Ate Luz, and sa Roca family, kay Ma'am Bona, Ate Merly, kay Tita Ninang Nurse, Tito Ninong Doy, Nanay Pina, Tatay Greg, ay mga tuners tadra sa may Tampakan. Sino pa? Pa-check attendance lang ah. Si Brother Jacob, pamati man via Facebook dira sa Thailand. Kamiyawan ko man ang mga early tuners. Si Brother Francisco sa Espiritu Family. Rano pa sa TSK Kagina. Nag-message siya, Amen, Pastor. I was able to hear it on the radio. Yan, kay Pastor Neil Vilches niya nigin. Palabot nga mensahe sa aton FB Live kaina. Salamat sa Ginoo sa partnership naton with Dawn Baptist Church. Hello kag happy listening kay Sis Bevelyn, Sis Lenny sa Babas Funticha Hilahos family dira sa Banga, Sis Rose sa Famular family. Also, kay Brother Ken, kag Sis Day sa SNA naman. Roque Panganiban family kag, dara sa may Bagumbaya naman. Upod kay Tatay Robert, gapamatida si Brother Ken. Kay Nanay Delia sa Tomas family, diri sa Marbel. Sa Shepherd's Call kagina. Yan. Sila man gyapon daga pamati kag nag-connect diri sa aton program. Hello kay Jandy. Pamati man da sa balitaan naton. And shout out man da kanday Ma'am Queenie kag Ma'am Irene. Dahil lang kayo. Lumasulod naman ang akon pa balon bed. Ginpunggan ko anay. Hello kay Ma'am Queenie kag kay Ma'am na Irene, mga teacher da. Mga amiga na to. Ara na ba sa school? Ay, laban-laban sa school na sila kay alas 8:11 na. Timprano pa na daan ng mga teachers na to. And hello mga ma'am kag sir. Good morning da sa inyo. Tukan tagid ang aton mga kabataan. Nagalaygayan sila sang insakto. Sige, dri anay kita sa aton nga pabalon subong nga Webes.

0: Para sa aton pabalon for today, basahon ta ang nasulat sa 2 Peter verse 1 o chapter 1 verse 3. 2 Peter 1:3. Sa The Living Bible version, "For as you know him better, he will give you through his great power everything you need for living a truly good life. He even shares his own glory and his own goodness with us." Sa Hiligay Nun, ikaduhang Pedro 1:3. Ang gahom sang Dios ang naghatag sa aton sang tanan naton nga mga kinahanglanon sa pagkabuhi nga Dios non paagi sa aton pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton. Gintawag niya kita paagi sa iya makatilingala nga gahom. Madamo sang mga katawhan, wala nagahatag sang pagtagad sa eternidad. Nagakinabuhi lang sila para sa subong o kon for the here and now. And ang inangasahi sang pagkinabuhi suno sa pulong sang Ginoo is a waste. Tungod kay most of what is here and now, hindi na mag-matter in 5 days, even 50 years, no, and beyond. And certainly not for eternity. Ang kabuhi naton diri sa kalibutan, ikumparar sa eternidad, hindi gani maglabot isa ka milimetro. Ang pinakagamay nga tuldok, hindi pa gani makumparar, no? So how do you live in the light of eternity or in light of eternity? Ang basang aton nga verse, "You live for God's glory." And ang kanami kay Lord, share niya ina, no, dito sa iyaging harian sa langit. Ipayag niya sa aton ang ina niya nga himaya. And even now, no, kita nato ng himaya sang Ginoo dira sa aton Ginoong Heso Kristo. "For as you know him better, he will give you through his great power everything you need for living a truly good life. He even shares his own glory and his own goodness with us." You don't get to choose what's going to happen to you the rest of your life, but you do get to choose how you respond. Di naton kontrolado, no, kung ano ang mga maabot sa aton, pero ara sa aton ang control on how we respond sa mga nagakalatabo. Pwedeng you face the future as a cynic, a critic, a pessimist, or a doubter. You can face the future expecting the worst and experiencing the worst. You can face your future being ungracious to other people, and you can live for your own glory. Or ari ang mas mayo nga option. You can face the future with gratitude, generosity, and graciousness and live for God's glory. Din sa lantaw mo dira ang makatagid sang tuod nga kalipay sa imo. Din dira ang maghimo sa imo more successful. And which one do you think will bring a smile to God? Siyempre, no? Ang kabuhi nga ginatubang nato ng future with gratitude, generosity, and graciousness, and living life for God's glory. Amo nang makahatag sang smile sa panagway sang Ginoo. Hambal sa Matthew 5:16, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amo na ang purpose nga gintugat sang Ginoo, to give him glory. We were created because God wants a family. He wants to spend eternity with His family, and He wants to spend eternity with you and me. Salamat sa Ginoo, noong iyagid nga gintalana. Kita makaupon niya, kita nga nagasalig kag nagatuo sa iya. Dito sa iyang aging harian sa langit. Ang iya tanyag sa kada isa is new life, eternal life, dira kay Kristo. And living in heaven with Him will be amazing. Amo na ang kabuhi, no? Nga nagakinabuhi in the light of eternity, looking forward sa sinangadlaw nga makaupod naton ang Ginoo. Forever dito sa iyang gingharian sa langit. Tungod wala na sang iban pang manami nga lugar kundi ang makaupod ang Ginoo, ang maminyara sa iya presensya. Amo na aton nga pabalon subong adlaw. And remember abyan, live each day in the light of eternity.
1: Oras na, oras na. Pilipinas.

Alas 8.20 ang aton nga takna. Padayon kita dali sa aton iyang programa. And mga public service announcement, anay, taga-antaligwa. May malaparon nga power interruption sa Domingong adlaw. Apektado ayhan ang inyong area. Dari sa aton nga public service announcement, ang action line, idulong sa aton ni Miga Jenagod, may baluan mo kon. Asali dara ang inyong lugar. Yari ang action line.

0: Action! Line!
1: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa part sang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, kag Cotabato Province sa July 5 from 9 a.m. to 7 p.m. Ang maapektuhan bugos nga coverage area sang Socoteco 1, Soquelco, partikular ang Kalandagan, Lambayong, kag Malvar Substation from 9 a.m. to 9:30 and 6:30 to 7 p.m. Ang maapektuhan, Cotelco, Main, partikular ang Baguntapay, kag Tulunan Substation, Majelco, partikular ang Kapiton, Radya, Silungan, Kudarat, Salbo, kag Talayan Substation, and Soquelco, partikular ang Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas, Malipayon, kag Kalamansig Substation. Ang rason, may ara sang himuon ng mga nagkalain-laing activities ang NGCP Tacorong Substation. Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 5 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan dira sa Barangay Kimato, Poblacion, Apos, Disawo, Tibolok, Lakonon, New Dumangas, Salacafe, Sang Tiboli, kag Barangay Halilan, kag Denlag sa Lake Cebu. Sa July 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Rizal 3, Sangbanga. Sa July 7 from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Barangay Tubiala, Sorala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Ang Grace Testament Global may ara sang Tinalak Revive Harvest Event sa July 4, 4 p.m. dira sa South Cotabato Gym. Ginaimbitahan ang tanan kay ini siya free admission.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang public advisory temporaryo anay nga siraduhon ang Seven Falls zip line until July 6 para mahatagan sang tion ang ginapatigayon nga infrastructure assessment kag ginakinahanglan nga engineering safety inspection.
0: Action! Line!
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month Poster Making Contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out-of-school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gin Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
0: Action! Line!
1: Ang LGU Gensan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa Gensan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tub-tub alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action. Line.
1: Ang CEF may ara isang elementary high school values class orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subo nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action. Line.
1: Ginapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous People students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action. Line.
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Live!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, barangay certificate of indigency or financially in crisis situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action Live.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot, kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action Live.
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Live!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action Live.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Line!
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. So, Socoteco, one nga area, preparar gid sa malawig nga brownout sa Domingo nga adlaw. Alin alas 9 sang aga, hasta gid alas 7 sang gabi. Sa bagay, aton nga broadcast diri hasta 9 a.m. man lang no pag Sunday. So, hindi man affected ang aton nga broadcast. Ang ga brown out man ugaling, thank God may generator man kita diri. So, tuloy ang broadcast. Padayon gihapon magpamati diri sa Jesus.dxki. Sa aton pagpadayon, makakuha kita sang update halin sa aton Integrated Provincial Health Office kay nagasaka ang kaso sang dengue diri sa probinsya. So, hibaloon naton ang update halin mismo sa aton Health Education and Promotion Officer 2 sa Office of the Provincial Health Officer o RPHO South Cotabato, si Sir Eldon Hans Cerame. Good morning, Sir Eldon. Kumusta?
3: Good morning, Miga Joy. Good morning man sa aton mga taga-Palamatik. Good morning man. Good morning sa Bugos nga South Cotabato.
2: Na monitor naton nga nagasaka ang kaso sang dengue. Ano ang dengue situation naton sa subong diri sa probinsya kag pila ang natala nga kaso sa karon kumparar sa nagligad nga tuig?
3: No, kung sa datos nga na nakolekta no na or na report sa aton yung Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, Mega Journal. Mm-hmm. So as of June 20, no, amoning latest nga kapot naton nga datos. Mm-hmm. As of June 20, 2026, ang buong bugos nga probinsya sang South Cotabato may ara sang na record nga total of 1,995 dengue cases.
2: 1,995
3: dengue cases. Umpisa na siya sang January hasta subong nga June 20. No? Pero kung ikumpara natin ini siya, same period last year, mas manubo ni siya by 19%. Uh-huh. Pero mas nubo siya, mas nandubo kita at 19%. Oo, madamo kita as kid ang last year, Mega Joy. No? Pero kung ikumpare ta naman siya week by week, kung tanawon natin ang datos natin sang sa sininga semana from June 14 to June 20, 218 ka mga bagong dengue cases ang na-record naton. Kung i-compare ta na siya sa previous week sina, 124 lang ang na-report. So nag-shoot up kita by 76%. Mm-hmm. So while tanawon nato 19% lower kita sa total number of cases sa as of June 20, pero sa kung tanawon natin sa kada semana, nag-increase kita by 76%. So, ang recent increase nga ina, compared to the previous week, no? So, nag-remind sa aton nga ang dengue, padayon gihapon siya nga nag-pose as a serious public health threat sa aton.
2: Labi na nga nag-back to school na aton mga estudyante.
3: Yes. Oo, kagsige na ang ano, nag-aumpisa na ang tigurunan natin, Mga Joy. So, kung basi isa man ang ginatanaw namon, kaginapreparahan man sa aton Provincial Health Office, no? Nga, pero kabay pa, nga hindi na magpadayon nga magtaas man ang aton mga kaso.
2: Oo, kaya ginapa-aware natin ang public. Diin nga mga banwa o diriba sa syudad ang may natala nga pinakadamong dengue cases. Kag ano mga posible nga rason?
3: Kung i-top 5 na kon Mega Joy out of sa aton nga 11 municipalities, 10 municipalities and 1 city, may pinakadamo nga kaso as of June 20 ang munisipyo sang Surala nga may ara sang 415 cases sang dengue. Ginasundan ini siya sang City of Coronadal nga may 297 cases. Then followed by Banga 274 cases, Next is Lake Cebu, 212 cases, and Tivoli with 196 cases. So amo na ang aton nga top 5 nga mga munisipyo nga may ara sang mataas nga kaso sang dengue.
2: Oh, so naunahan pa sang Surala ang Corona Dalba, no? Oh, so kwan gid no mag clean up drive amo ginang perme, no? Nga dapat nga himuon ti kay tigurulan na ginaexpectar man na naton nga na damo lamok, no, basta ga tigurulan. So ano ang inyong mga pag-awhag, Sir Eldon, intervention nga dapat ipatuman para mapunggan ang pagdamo sang kaso?
3: Well, ang pinakahapos, pinakadali, pinaka-cost-effective gid nga aton nga mahimo, Miga Joy, is ang aton nga pag-practice ang 40.
2: Mm-hmm.
3: No, ning 40 kontra dengue. No, mm-hmm. Isa ni siya ka-initiative man sang aton nga Department of Health. No, ang 40, ng taob, tak-tak, tuyo, kagtakip naton. No, sa taob, no, 40 kontra dengue, hapos kay walikway kita gastuson, way kita sang ipagawas nga kanta ko nga kantidad, or why pwede git matabo git gani nga wala git kita ipagawas nga kantidad niya, any kantidad sang kwarta, no? So 40 kontra dengue, taob, balis ka doon naton ang mga pwede nga pamugaran sang lamok or mga containers nga naga collect sang stagnant water, no, tak-tak, i-shake out naton or i-remove naton ang mga tubig halin sa mga containers, pareho sa mga flower pots, no, mga old nga tires or mga ng mga plant, ano, mga vase naton, no, i-shake out naton, i-remove naton ang tubig, no, so tak-tak. Then tuyo, no, keep the water, keep ang water naton ang water storage containers o ng mga

0: lastly, ang takip, no? Cover all water containers. So takluban natin ang mga water containers tightly para ma-prevent natin ang mga lamok sa pag-breed, no? Sa sining ang ari nga pag-ubra natin ni 10 minutes kada adlaw dira man natin ginasulod ang aton 4 o'clock habit, no? Bag-o mag very active ang aton nga mga dengue mosquitoes, dengue causing mosquitoes at sundown. No, before gid mismo, before mag ano gid, before ma in between sang aton nga kumbaga tawag nila takip silim na in between sang gabi kag ang aga nato, no? So dira active gid ang aton nga mosquito. So at 4 o'clock brahon nato na 4 o'clock habit bisan 10 minutes nang naubrahon nato ning 40 kontra dengue taop tak tuyo kag takip. Hindi na wala kita sang ipagawas unless na lang na pagkatapos mo yasang 10 minutos ngin ubran ni nagmerinda ka. So ano gito ina mo kapagawas ka gid sang kwarta.
1: Oo, so simple lang man na, no, ano lang nang himuon mo lang nga habit kada hapon nga ti syempre gapang limpyo man gid ta, isikyaron na lang gid nato no nga hindi dara maging pamugaran sang lamok na may dengue aton balay, di ba, no? So ano ang imong ano, sir, assessment sa karon? Okay man ang mga schools naton, naka-ready ba?
0: Well, naka amo man nga naga conduct ang aton mga eskwelahan sa brigada eskwela nga join. Kay para malimpyuhan, ma-prepare man ang aton nga mga classrooms, no? May mga classrooms man nga may mga schools man nga nag-request mismo diri sa aton sa provincial health office for paging operations before nag-umpisa ang klase, no? May mga misting operations man nga gipang ubra sa mga gipang kanta sa aton nga mga schools, no, nga especially kung dito sa mga areas nga may mataas ang kaso sang dengue. So ano gid preparahan naton, pero again ang pagtap na abi naton sang dengue, hindi lang isa ka agency o isa ka opisina ang involved dira. Buong nga community, responsibilidad na naton sang buong nga komunidad ang pagtap na naton sang dengue, no, sang dengue nga balatian. So nag-aumpisa gid na siya sa aton man nga pagpanglimpyo gid sang aton nga sang aton nga ugsaran, sa aton nga panimalay, sa aton nga eskwelahan, even sa workplace diri mismo sa amon sa office. Gina-practice man na namon, no, ang mga ang mga base, may ara man abi kami diri mga tanoman kay sa sulod sa opisina, Mega Joy. So every now and then gina-check gina namon nga wala sang may ara, wala gid dapat na ginapamugaran sang lamok. So kada adlaw ginapaislang gina namon sang pagpo nga tubig ang mga base.
1: Yes, so it's a concerted effort gid dapat, no, nga himuon sang tanan. So panawagan sa tanan nga makaya naton itapnaon ang dengue kung gabuligay kita. Ayan. Thank you, sir, sa time nga ginhatag mo sa amon diri sa DXK Iliwat. God bless po.
0: Thank you, Mga Joy. Thank you po. God bless po.
1: Si Sir Eldon Han Serame, ang aton nga Health Education and Promotion Officer to sang aton IPHO South Cotabato. 8:47 ang aton niya nga tak na abyan. Gaan pa naton ligo ang aton nga trivia time. Upod kay Pastor Alex about sugar ning topic sa aton nga trivia for today.

0: Trivia for today.
1: Good morning, Miga Joy, Miga Jen, kag sa aton nga technical team. Diri sa aton nga waragwagan, stasyon sang DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang Mindanao. Subong naman nga aga, istoryahan ta naman ining sugar. Ano ba ang ginatawag nga sugar? Siyempre, kung maisip naton or mabatian naton ang word nga sugar, ano ni siya ning tamis? Ang sugar makita sa mga fiber sang tanan nga tanom bilang byproduct sang photosynthesis. Noning photosynthesis, amo ni ang proseso

0: nga ginagamit sang tanom, no? By means ang ilang nga green nga color kagsang sanag sang adlaw. Okay, so istoryahan naton ang mga facts and trivia about sugar. Ano gid bala kadamo ang aton nga ihibalo sa ginatawag nga kalamay? Kag sa madamo nga mga study nga ginhimo regarding sa kalamay or sugar, madamo man sa mga misconception, no, nang mali bala nga pag-iisip parte sa ginatawag nga kalamay. Okay, so kagina na mention nato, no, nga ang sugar makita sa fiber sang tanan nga tanom kag byproduct ini sang process sang photosynthesis. Yan kag naturally ang sugar makita naton sa mga prutas, mga dairy products. Yan gatas kag ang mga byproducts sang gatas makita man naton ini sa grains or mga uyas, no, and vegetables. Sa natural lang nga sabor, no, kung halimbawa prutas, siyempre klaro gid may mga prutas yang matamis gid, no, but mostly mayara ka gid masaboran nga kalamay. Bisan gani ang bugas, no, nang bugas balay butang bala sa imo nga dila, no, nagatamis man siya, no, of course reaction ina sang imong laway, pero naturally mayara gid na sila sang kalamay nga content, no, even vegetables. Ayan, pero ang kalamay nga ini makita siya nga mataas ang iyang concentration sa duha lamang katanom. Kag ining duha katanom, amo ning ginagamit para mag-extract, ma-extract ang sugar, himuon nga sugar crystals para sa consumption. Ano ini siya nga tanom? Ining sugar cane kag sugar beets. Sa aton niya magsilinga sugar cane. Wala tayo sugar beets di rin, no? Pero diri sa aton, sugar cane gid ang laban. Kag ang lugar sang Bacolod, very famous gid sa ginatawag nga tubo. Ayan. So, sugar cane, no? Halin ini sa sugar cane plants. Kag usually ang lawas niya sini ang ginakuha, no? Though ang itsura sining sugar cane daw kawayan man gihapon, pero siyempre gagmay na yung version, no? Ayan. Kag ini naman niya ang ano, ning sugar beets, daw kuan ini siya ng nagatubo ni sa dalom lupa, no, root crops ini siya, yeah, no, they grow underground, pero ining duwa nga ni katanom damo gid ang iyang sugar content. Siling diri sa aton nga source, contrary to what many people believe, there are only 15 calories in a teaspoon of sugar. So ining 15 calories nga ni kaya mo na ni sunugon within 15 minutes, no, nang maglakat-lakat ka lang da ginagmay, mag-istorya sa oro istorya da, ma-burn mo na ning 15 calories, no, sa isa ka teaspoon, kutsarita, tsaka kutsarita nga kalamay. Kag ang kalamay, hindi makakos nga ang isa ka tao magdugang ang iyang timbang. Ang calories mo ang nagapadugang iya sang timbang sang tao. No? And if you consume too many calories, then you will gain, regardless kung diin man na makita inang calories nga ina. No? So, hindi iya kalamay, kundi ang calories. Okay, so ano ning calorie? Ang calorie iya is a unit of energy. It refers to the energy derived from the food and the drink we consume, as well as the energy we use during physical activity. Ayan. So, unit of energy ang calorie. So, amo nang ginabantayan sang kadamuan kung gusto nila magpababa sang timbang, no? Ginaisip nila or ginacompute nila ang calories. Ayan. So, hindi lang kalamay ang ginahalinan sang pag-gain weight, no? Kundi calories. Ayan. So, balik kita sa sugar cane. Ang sugar cane or ang tubo, isa ni siya kasahi sang hilamon, native to Southeast Asia, Philippines included. Okay, tiara man ta sa Southeast Asia. Madamo sang species o madamo sang klase sang tubo. 37 different species. Kag nagka-crossbreed ni sila iya sa isa kag isa. So, daw budlay na subong i-determine ang klase sang tubo kay ti may mga crossbreeding na nga natabo. The world's largest crop, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations, is sugar cane, 168 million tons of sugar were produced around the world. Yan, ambot subong kay nagadamo na gid, no? Ini nga data dugay na niya, no? 2011 pa ni. 80% sang world sugar production comes from sugarcane. 20% lang ang halin sa sugar beets. Remember kag ginaginambal naton duha lang gid ang source ni, no? Sugarcane kag sugar beets. Bag-o naging popular ang kalamay, no? Sang wala pa gid bala na diskubrihan ang tubo kag ining sugar beets. Pampatamis nga ginagamit iya sang mga tao sang una is honey or dugos. Amo na iyang ginasaligan nila sang una para magpatamis sa mga pagkaon. Kag gina-attribute kay Christopher Columbus ang pagiging una nga tao nga nagdala sang sugar cane sa Amerika. And then, ang brown sugar, mas madamo ang iyang vitamins and minerals compared sa puti nga kalamay, no? Ng granulated sugars or the white table sugar. Namo na nga madamo nga mga katawhan man nga mas gusto nila ng brown lang, no? Sa bagay, sa subong nga panahon daw, halos wala naging ko kabakal sang puti nga sugar. Nakabakal lang ko one time sang wala gid sang available nga brown. That time brown gid ang akon ginapangita. So nakabakal ako that time sang puti nga kalamay. Ayan. Pag-abot naman sa pagkaon, duha ka klase ang sugar, no? May ara kita sang ginatawag nga added sugar kag naturally occurring sugar. Kag hindi na siya ma-distinguish sang imong lawas ng duha nga na, no? Kay pareho lang ang chemical composition, no? So but silingon sa pagkaon naton, pwede nga nagtamis siya kay tungod nga ginbutangan ta siya kalamay, or nagtamis siya kay tungod nga may ara sang kalamay nga daan ang pagkaon naton ginbutang. Pareho sa iban kung magluto sila sining humba bala, panit sang baboy nga ginaluto nga humba, ang iban nagakihad gid sila sang tubo kag amo nang ginabutang nila sa idalom para may aras ang natural sugar nga ma-introduce sa ilang nga ginaluto nga putahe. No? Of course, later siguro butangan man nila sang kalamay kung daw kulang gid ang tamis. Ayan. So, sa mga ano ya, sa mga label sa food packages, ara na dira ang added sugar kag ang naturally occurring sugar. Ayan. Sa ingredients, atong added sugar lang ang makita mo. Pero kung halimbawa mga dried fruit, no, dried mango, siyempre ginbutangan nila na sang kalamay, gamay, pero may natural sugar na siya. Pinaka-kwan daw ni ang sugar, world's oldest ingredient, isa sa world's oldest ingredient. Ayan, kagina-attribute man sa mga taga New Guinea, the people who are most likely to domesticate sugarcane around 8,000 BC. Ayan. Sang 16th century, ang kutsarita daw sang kalamay is equivalent to $5 na dito sa London. Pertigali ka mahal-mahal, no? And by the way, ang kalamay o ang sugar, halin ini sa Sanskrit word nga sharkara, which means material in a granule form. In Arabic, it is sakar. It is shaker. In Italian, it is sokero. Yan. Sa aton diya, kalamay. Kag gina-recommend, no, sa especially sa America, sa American Heart Association, nga adult women should eat no more than 24 grams or 6 ka kutsarita sang kalamay, no, sa isa ka adlaw. Kag ang mga lalaki 36 grams or 9 ka kutsarita nga kalamay per day, no. Ang average gid nga gina-konsumo is 30 teaspoons of sugar per day, especially kung nagiinom ka sang mga soft drink. Wow, grabe gid, no? Ang added sugar mo sina dako gid. Kag very natural ang sugar sa aton nga pang panabor, no, sa aton dila. In other words, man is inclined to like sweet foods, no. Natural na siya basta tamis gusto gina sang aton nga dila. So bantayan nato ang sugar consumption nato, no, kun halimbawa nagkaon ka kag nagamit ka sang ketchup, ay may sugar ina, no? Kaya matamis nga daan ang ketchup. So kinanglan, kabalo ka magburo bantay. Too much sugar can increase the overall risk for heart disease, no? In fact, sugar actually changes the muscle protein of the heart as well as the pumping mechanics of the heart. So, dako ang iaipikto sa aton nga kagipusuon. So, medyo kurokalma lang gid kita sa kalamay, no? Excess sugar consumption has been linked to cancer production. Studies have found that high sugar intake negatively affects the survival rates in both breast cancer patients and colon cancer patients. So dapat hinay-hinay gid sa kalamay, especially kung may ginabatyag ikaw, no? Lalo na kung pasyente ikaw sang breast and colon cancer, no? Mayara pa gid sang study nga nagapakita nga ang sobra nga consumption sang sugar naga-accelerate sang pagtigulang sang cells sa aton nga lawas. And excess sugar consumption tied to deficiencies in memory and overall cognitive processing. O, piktuhan ang imong memorya, no? The way how your brain functions. Kung kisang sugar makita man daw sa top water, sa mga marinades, crackers, bread, mga fat-free dressing, kag tomato sauce. May aras ang isa ka study nga pakita nga 180,000 nga kamatayon worldwide na link sa sweetened beverage consumption. Inibalang mga ginainom nga mga matamis. Yan, sobro bantay kita sina, no? Mas nami pa, tubig na lang gid. Sure ball ka pa. Pero ning mga matamis, balang ilim nun. Wow. Okay, so amuning mga pipila ka mga trivia, no? About ning isa ka importante nga ingredient ning kalamay, no? Manami ang kalamay pero hindi kita mag patama. Especially kung may edad-edad ka na kag may mga ginabatyag na sa aton nga lawas. Amuni ang aton nga trivia. Kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo tanan.
1: Madamo nga salamat, Pastor Alex, sa sinang ang mga impormasyon sa aton nga trivia. Kag dira man magtakop ang aton iyang programa subong nga aga. Madamo nga salamat sa imo nga pag-upod diri sa Jesus 2DXKI. Inisaliwat ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir, sa pag-assist diri ni Kuya Anson kag ni Miga Jen upod si Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang maayong aga. Thank you sa padayon nga pagtutok diri sa aton mga programa. Okay, mapakamayo ka sa mga gusun pagin naton iyang mga preparar sa inyong program subong morning. Hello Sis Aileen sa Balintongog family, thank you for tuning in. Padayon magpamati diri sa Jesus 2DXKI, magasunod na ang A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: these days ay napapakinggan na natin ano sa Viber, o di ba?
1: Oo, kaya magkaiba tayo ng picture. Ito ko sabihin, live naman yung Viber, pero magkahiwalay, kumbaga.
0: Oo nga. So ngayon, ay teki na ang aking classmate.
1: Hindi ko rin alam kung ano napindot ko.
0: Basta, may Raquel yan, pinag-pray ko yan. Kasi kagabi,
1: hindi ako naka-join sa prayer fellowship namin. Hindi ako makapasok.
0: Ah, okay. Oh, no. Sige, at least ngayon, nandito si Ate Marie.
1: Ngayon nakapasok ako.
0: Yes. Very good. Miracle. Pinag-pray ko talaga, Lord, please let my classmate come into the Zoom. Ito na yung answered prayers. Anyways, mga kaagapay, ay magkita-kita tayo sa Saturday. Excited na po ang Lola. Excited na po ako. Of course, yung si Ate Abby Dailo, sabi niya gustong-gusto niya talagang makarating from Dasmariñas. Mag-pray natin ang kanyang kalusugan. At ngayon, mga kaagapay, pag-uusapan natin, alam niyo po, how the elderly can tame their tongue. Nung pinag-aralan ko ito, naku, nung, kasi si Ate Marie po ang nag-research nito, sabi ko, ouchie, ouchie.
1: Pero pwede, di ba?
0: Pwede.
1: Sa material natin, pwede.
0: Ay, oh, ganda. Reminder po sa atin, mga elderly. Basahin ko lang po ang talata. Galing po sa Ephesians 4:29. Sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Oh, ang tindi, di ba? Sa Tagalog naman, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ayan, Ate Marie, ang tindi ng verse na ito, 'di ba? This is really a rebuke for me and for all of us. Baka ako lang. Ate Marie,
1: hindi, sa lahat 'yan.
0: Sa lahat. Kasi alam talaga. Mo, oo.
1: Ay, yung mga salitang ginamit, no?
0: Oo.
1: Ay nahandun sa kumbaga kinakailangan ay consideration sa makakarinig ng lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig. Kasi hindi ba, ay sa bibig kasi ang ano eh, nandun ang ano, ang dila. Kaya doon lalabas, doon manggagaling ang mga bagay na hindi makabubuti, hindi makapagpapatibay, hindi makapagpapalakas. Kaya kung titignan natin, ay kaya nga yung topic natin eh, parang pagpapaamo ng dila. Gagawin nating maamo ang ating mga dila. Di ba? Parang ano, yung mga hayop, pag maamo sila, di ba? Pwedeng ano eh, pwedeng ilapit ang kamay, hindi ka sasakmalin. Pero pag ang dila ay hindi maamo, ay nananakmal yan.
0: Atsa!
1: Nangangagat.
0: Nangangagat, diba? Diba? Nakakatakot. Anyway, mayroon din pa akong insight, Ate Marie, dito sa ating topic. Ano? Ang sabi nga, pag-iwas sa nakasasamang pananalita, diba? Kasi huwag ka hayaang lumabas sa bibig. Ang anumang bulok, diba? Bulok. O masamang salita, kabilang dito ang chismis, padlalait, mura, at paninira, di ba, Ate Marie? So, ito po ay talagang, I'm sure most of us, if not all, ay guilty dito. Kasi chismis, di ba, marites, tapos padlalait sa kapwa. Paggalit tayo ay pagbubura or paninira. Tapos ang sabi din dito ay pagtutuon sa pagpapatibay. Yun pong salita natin ay dapat yung salita natin na dapat nakakatulong para palakasin ang loob ng kapwa. Dapat itong angkop sa pangangailangan sa sitwasyon at saka pagbibigay ng biyaya. Yung salita na lumalabas sa ating dila ay gamitin, dapat gamitin para mag-iwan ng magandang impresyon at magdala ng biyaya o kabutihan sa mga nakikinig. So, 'di ba parang it's easier than done, pero ipanalangin po natin na itong, yeah, 'di ba Ate Marie?
1: Oo. Kaya nga iyon yung ano natin, iyon yung goal natin ngayon na magkatulungan tayo na yung maiayos natin ang ating bibig, ang ating dila. Ito rin yung ano eh, ito rin yung parang hindi ba pagkabulok, mabaho, iyon yung lalabas sa ating ano, sa ating bibig, di ba? Walang si nagtatakip ka agad ang tao sa mabaho, di ba? At saka hindi lang yun. Alam mo, naawa ako sa may mga pangalang Marites. Hindi nila ma-appreciate ang kanilang pangalan.
0: Ang talagang, alam mo yun, nauso lang, no? No offense meant para sa ating mga ano, mga kababayan na pinangalan. Hindi nyo po kasalanan yan. Na-create lang po, na-evolve yung mga lingwahe ngayon, di ba, Ate Marie?
1: Oo. No, ipanganak naman sila, hindi pa uso ang Marites eh.
0: Totoo, oo. Tama.
1: Pangaraniwan yun, ano, palayaw ng mga Maria Teresa, di ba?
0: Oo. So yun, mga kaagapay, ay sabi nga natin, yung lumalabas sa ating dila. Ngayon po kasi yung previous sa mga pinag-usapan natin about how to take care of the health ng mga senior citizen, how to alam ba yon, how to forget the past. Ngayon naman very practical po reminder po para sa atin ano, that we have to really take care of the words that come out of my mouth as elderly, kasi parang hindi natin napapansin that we are offending other people. Kasi dito Ate Marie, alam niyo po yung effects of hurtful words. Sabi po dito sa ating ano Ate Marie, 'di ba? Hurtful words, of course, they can damage or destroy relationship. Hurtful words are the quickest way to harm relationship, 'di ba Ate Marie?
1: Oo, kasi pagka yung hindi ba, pag meron kang nasabi, karaniwan ay sa mag-asawa, bakit nag-aaway?
0: Okay.
1: Nasabing hindi maganda, 'di ba? O kaya sa magulang at anak, merong hindi nasabing maganda o maayos. O kaya naman relationship sa church, bakit nasisira?
0: Yeah.
1: Merong mga bagay na nasasabi na hindi ayos, hindi ayon sa salita ng Diyos.
0: Halimbawa, Ate Marilino, nabanggit mo yung sa church, di ba? Yung mga words that are derogatory, insulting, or that put another person down can go a long way toward undermining their confidence. So, ang effect nito, Ate Marie, but when we say words that offends another person, ay nakaka-apekto pala ng self-confidence ng isang taong nakarinig sa ating sinasabing masasakit. Diba?
1: Oo. Yung pinatungkulan natin yun noon. Yung na-offend natin. Siyempre naman, nakakabagsak ng kanilang identity.
0: Yes,
1: ng kanilang
0: yes.
1: Self-esteem.

0: upon others as well. So Ate Marie, pagka doon sa salita, taong nagsalita ng hindi maganda, mayroon palang hugot yun sa kanya. Tama ba yun?
1: Karaniwan. Yung bang nakaranas siya ng pang-insulto. Nakaranas siya ng namura siya. O kaya naman ay napagsalitaan siya ng hindi magagandang salita. Kaya dito, ito ngayon yung parang pagganti.
0: Okay.
1: Ay pagganti na yung kanyang naramdaman, yung kanyang naranasan ay maranasan ng iba. Kahit hindi iyon ang pinanggalingan ng pang-iinsulte. Pero may pagkakataon ano, na yung mismong iyong pinagsabihan ay iyon ang nakapag-insulto sa iyo.
0: Naalala ko lang, Ate Marie, no? Mayroon akong napanood na interview kahapon. In-interview po si Dan or Pastor Dan or Kiko. Alam niyo, alam ko narinig na to ng marami, na interview na siya sa 700 Club, na interview na rin siya sa radio, na interview na siya ni Pastor Clem dati sa Family Matters. Ay ano, yung kahapon napanood ko ulit yung in-interview siya ni Tony Talks, si Pastor Dan or Kiko. Salamat sa Lord yung transformation na ginawa ng Lord sa kanya. Alam niyo, Ate Marie, lumaki siya sa isang tatay na puro, ano mo yun, puro sakit ang mga sinasabi sa kanya. Ang tawag daw sa kanya, he was never called as anak. He was never addressed as Dan. Ang tawag sa kanya, sorry po sa word, ano? Sorry sa salita na sasabihin ko. Ang tawag sa kanya, Ate Marie, tarantado. Alam mo yon, ang tawag sa kanya, hoy taranta. Oo, di ba? Hoy tarantado, lumapit kami, lumapit ka sa akin. Grabe talaga. Alam mo, when he was sharing that, alam ko na lumipas na to sa kanya, but he was really crying. Kasi ito po yung pinaglakihan, tama mo sabi mo, di ba? Ito yung pinaglakihan ng ni Pastor Dan or Kiko when he was growing up. Kaya, there was a time, sabi niya, na araw-araw when he was only 11 years old, talagang hanggang nag-17 siya, grabe po yung kanyang mga naranasan, yung pamalo sa kanya, bukod sa physical ano abuse, yung verbal abuse, grabe talaga. Ang effect naman, Ate Marie, in relation to dun sa sinabi mo, ang effect sa kanya, nung nagkaanak siya, nag-asawa, ganun din ang ginawa niya, nung ginawa ng tatay niya sa kanya. So he was really crying. But you know, I really praise the Lord sa testimony niya. Very impactful ang pagbabago sa kanya ng Panginoon, na very possible pala, no? Kahit na po yung pinagdaanan natin, sobrang sakit galing sa familia na puro masasakit ang salita. Alam niyo po, pagka sinurrender ni Pastor Dan or Kiko sa Panginoon, lahat, the Lord transformed him. At ngayon, ginagamit siya mightily. Kasi nakita kami, I think last 2 months ago, nakita kami dahil neighbor siya ng aking anak sa kanilang subdivision. So praise God, no, Ate Marie, kahit na mga tao na nakakaranas ng sobrang pagka-abuse sa kanila verbally, and yet when they surrender this to the Lord, transformation happens, 'di ba, Ate Marie?
1: Oo. Ang ano doon, ang sakit na may pangalan ka naman.
0: Yes.
1: Hindi ka matawag sa pangalan mo.
0: Correct.
1: And then at the same time, iyon yung nabanggit ko kanina na kung minsan yung naranasan mo, iyon din ang nagagawa mo. Kahit na ayawan mo, kahit na pigilin mo, kumbaga nagawa mo na pag naalala mo. Na, ay, yung hindi magandang nangyari sa akin, yun ang ginagawa ko ngayon.
0: So, at least mayroong ano kay Pastor Dan, ano, magkaroon siya ng realization. Pero ang tagal, Ate Marie, matagal, no? Parang it took 10 years bago siya nagkaroon ng ano, kasi sabi niya, yung wife niya, si Dawn, she stayed on in the marriage. kasi siya yung unang naging Christian, umatid siya na D-group ng CCF, tapos kahit ganun ang ginagawa niya ng husband.

0: niya sa kanya, she remained faithful, she remained as a wife. Mm-hmm. So, minsan, sabi niya nga, minsan, nagulat siya yung wife niya, ay madaling araw, early morning, umaalis siya, yung pala, umaattend siya ng Don Watts sa CCF, di ba? So, sabi niya, saan ka aalis? Ganyan, ganyan. Saan puntang, aga-aga, sabi niya, alika, sumama ka. Sumama siya doon sa Don Watts. Tapos, sabi ni Dan, sabi niya, habang nagsasalita yung pastor, parang sabi niya siya yung kinakausap, ano? Alam niyo, sabi niya, that first time na sumunod siya sa, sumama siya sa wife niya sa Don Watts, kinikinabutan daw siya. Kasi siyempre, di ba, di niya alam ano yung pinagsasabi. Tapos, kinikinabutan siya. Why are these people so happy? Tapos siya naman, dami ng galit sa puso niya. That's the start of how the Lord transformed him. Di ba, Ate Marie? Napakagandang transformation para po sa isang lalaki na galing sa dysfunctional family. Grabe talaga. I mean, I was so blessed. I'm blessed sa kay Pastor Dan Urquico.
1: At saka, ang kagandahan noon, nakaranas siya ng tunay na pagmamahal, yes, ng tunay na alaga ng isang Kristiyanong asawa. Kasi kung hindi niya naranasan yon, marahil ang realization ay mahirap mangyari. Mm-hmm. Para din kasing stress debriefing.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Stress debriefing din ang mga pagka yung nakakaranas ng talagang brutal na pagtrato.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, salamat dahil yung wife niya, 'di ba, malaking factor talaga. So para sa atin po, mm-hmm, mga nakikinig sa atin, sana po ay kasi ang madalas naman, Ate Marie, ang mga babae ang sakit nagsasalita, 'di ba? I mean, tayo talaga yung bilis-bilis magbitaw ng salita. Oo, 'di ba?
1: Bungangera daw.
0: Bungangera talaga, 'di ba? So, yun mga kaagapay, pag tayo po na mga wives, mga lola, mga elderly, alam niyo 'yun, we have the tendency to really talk and say the words that offends another person. So tayo po ay bantayan po natin. And mamaya, mayroon pa kaming isi-share ni Ate Marina ways for the elderly to tame their tongue. Mga practical tips lang po. Alam nyo na yon kaagapay, pero parang paalaala lang po sa atin muli na hindi naman lagi pinipreach sa church ng patungkol po sa patungkol sa taming the tongue, di ba? So ngayon ay palaala lang para sa ating lahat. So Ate Marie, ang special feature natin for today?
1: Special feature natin every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nilang mag-share ay ang papuring awit na Tsuper ng Buhay.
0: Wow, ganda ng song, Tsuper ng Buhay. Babalik po kami ni Ate Marie, mga kaagapay. Stay tuned lang.
2: Happy Bahay, Happy Buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay.
3: Hi, good morning. Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay. Good morning, honey.
4: Yes, good
3: today,
4: morning.
3: Today, pag-usapan natin, honey, about managing conflict sa isang pagsasama.
4: Importante yan.
3: Yes, kasi di ba kaagapay, kahit gaano pa kayo ka-compatible ng asawa ninyo, lagi namang may disagreements, bong, di ba?
4: Inevitable yan.
3: Yes, disagreements are really part of marriage. Mm-hmm. But the goal here is not to avoid conflict, mm-hmm, but to handle it in a way that protects your love and respect for each other. Mm-hmm. So, bigyan lang natin sila, honey, ng practical tips paano nga ba i-manage ang conflict sa isang pagsasama. Unang-una, sa tingin ko, napaka-importante yung pause before you react.
4: Tama.
3: Diba? Mm-hmm. Kasi not every emotions need immediate expression or attention.
4: Mm-mm.
3: Take a moment po kaagapay to breathe. Kapag nainis ka, huwag mo agad i-entertain yung anger.
4: Mm-hmm.
3: Take time to breathe, to calm down, so you respond with wisdom, not with anger. Napakahalaga niyan. Kapag meron ka agad emotions na naramdaman sa asawa mo, teka muna.
4: Mm.
3: Diba? Compose yourself. Isipin mo muna, Lord, please help me not to react but help me to respond with wisdom.
4: Siguro, Claire, kahit gaano kayo ka-compatible mag-asawa, talagang darating at darating yung panahon o yung oras na talagang magkakaroon kayo ng konting conflict, hindi ba? Wala naman siguro mag-asawahan na yung literal na hindi nag-aaway o yung literal na hindi nagkakaroon ng hidwaan, hindi ba?
3: Yes.
4: But gusto ko yung sabi mo, no, let's manage conflict the healthy way. Kumbaga, pwede naman i-manage siya ng tama at yung healthy sa isa't isa. So, number one, sabi mo, pause before you react. Maganda. Yes. Number two, focus on the issue and not the person. Ito, kailangan matutunan to ng lahat, hindi ba? Na pag tayo ay nag-handle ng conflict o nagko-correct ng ating spouse, i-avoid po natin yung mga masasakit na salita o yung mga tinatawag natin hurtful words. Like halimbawa, you always... Oh, you never learned your lesson, di ba? Kumbaga, honey, let's attack the problem and not your partner.
3: That is true. Sabi nga, honey, no to character assassination.
4: Tama.
3: Mag-focus lang kayo, di ba, sa issue. And number three, resolve. Don't prolong. Minsan kasi gustong-gusto natin na nurture yung offense. But that is really very dangerous, mga kaagapay. Don't let small misunderstandings grow into deep resentment. Na pagsisisihan yung mag-asawa, di ba? Talk it through. Manalangin kayo. Diba? Pray together and choose peace before the day ends. Diba? Sabi yan sa Bible eh. Huwag mo hayaan na lumubog ang araw na meron kang offense lalo sa asawa mo.
4: Magandang reminder yan, honey. No? Minsan nga, hindi lang lumubog yung araw. Minsan, taon na. Minsan, dekada pa. Hindi ba? But real talk, honey, nangyayari yan. Hindi ba? Ikaw kasi, 5 years ago, 10 years ago, hindi ba?
3: Yes.
4: So maganda not to prolong it para enable for you to resolve it. Conflict handled with maturity build stronger trust.
3: And a marriage that knows how to fight right will know how to love deeper.
4: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
3: Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire.
4: Para sa Happy Bahay,
5: Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Babalik po ang first edition po ng Family Matters. Ako po muling kasama ninyo hanggang 11 o'clock. Ate Marlene Guillermo.
2: At Ate Marie De Jesus.
1: Ayan.
2: Ganda
1: ng super ng buhay. Ang ganda rin yung reminder ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Nais kong batiin mga listeners sa atin, Ate Maris, Karen Damian ng Tokyo, Japan, Nora Cancheta, listening from Caloocan City, of course, Luchi Fuentes, nakikinig sa Antipolo, and Epifanio Salvador, thank you for listening sa kanya daw, ay listening sa radio, silip-silip din sa Facebook, Evie Maliari, thank you din sa pag join Telma Manjares, thank you din po. Kita tayo sa Saturday. And Joscora Pejiarcos, good morning. And Irma Danganan, good morning din. And Ate Marie, sabi niya, Joy Villegas, salamat din for tuning in. Corey Alejandro, and sabi niya ay si Abby Luis from Baguio City ay nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much. Celia Canton, thank you din from Cavite. Grace Agsaldod, thank you din sa iyong pag-tune in. Rosalinda Manzano, and Emilita Ligaspi, happy Victoria's 70th anniversary daw sa FEBC. Thank you po. Amy Chudoro, thank you din. At siya po ay taga Linwood, Washington State. Maraming salamat, Amy, for tuning in. Faustino Habla, good morning din. And Dante Oracion, thank you so much. Janet De Ramos, Delenia. Belen Mariantes, good morning. At Ate Marina, eskuren pong isang luksang kalatas kasama po sa kapatid ng aming kasama sa Lord Hill Arlan ay kinuha ng Panginoon. Tingnan ko lang pangalan ng ang kanyang kapatid, no, na kinuha ng nakapagpahinga na rin ang kanyang kapatid. Of course, it's easy for us to say, alam mo yon, nakapagpahinga na siya, pero syempre masakit po sa mga kapatid. Yung kapatid ni Corazon Paragas ay kinuha na ng Panginoon, at ang pangalan po ng kapatid niya ay si Virgilio Panlikan. Kami po ay nagpapadala ng aming condolences, galing po yan sa FEBC, galing po sa Far East Broadcasting Company. We feel what you're feeling right now because of the loss of your brother, Virgilio Panlikan. We're praying for peace sa inyo lahat. And of course, as you grieve, it's okay to grieve, but you know, the Lord is comforting you. Ayan, Ate Marie, ay balikan po natin yung ating topic na how the elderly can tame their tongue. So kanina nabanggit natin yung effects of hurtful words, di ba? So nabanggit po natin kanina ang dami pong effect doon. Pero ngayon naman, mga kapatid, tulungan po natin pag-usapan ways for the elderly to tame their tongue. So Ate Marie, ang sabi mo dito sa notes natin ay change your heart.
2: Baguhin ang puso.
1: Ayun, sige nga.
2: Hindi ba, pangkaraniwan, nagmumukha puso, di ba? Kung ano ang siyang nasa loob kay butura na iyong puso. Iyon ang buhay sa iyong bibig. Kaya dito, number one sa lahat ay yung baguhin ang ating puso. So kung ang puso natin ay punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng mga, ang iniisip mo lagi ay yung kung pwede lang ilalabas ng iyong bibig ang mga pang-iinsulto, mga ganun. Pero, dahil nga, siyempre, nahihiya din siya na ilabas yun, di ba? Nahihiya din siya na ilabas yun dahil, naku, baka sabihin nila, Kristiyano ka pa naman, pinagmamalaki mo. Tapos, ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Eh, ang change heart, iyon yung magpapabago rin. Sa hindi lang hugis ng dila, kundi yun lalabas sa ating mga dila.
1: Sabi nga Ate Marisa, Luke 6:45, the mouth speaks what the heart is full of, 'di ba? At nabanggit din 'yan kay ano, 'di ba, kay David, 'di ba? What comes out of the heart, ano ba 'yun? Lalabas at lalabas, 'di ba? So sabi nga doon kay David, sabi ng Panginoon sa kay Samuel, pipiliin mo yung tao kung sino yung malinis ang puso, 'di ba? Mahalaga pa rin hindi yung panglabas na panglabas na appearance, kung hindi what's really in the heart. So yun po mga kaagapay, change of heart. We are 'di ba ang puso natin talaga, Ate Marie? We have to take care of our heart. Hindi lang po sa medical na pamamaraan, no? Paglinis ng puso, kasi very conscious tayo na healthy ang puso natin. Pero kasama din dito, Ate Marie, yung paglilinis ng ating puso, change your heart. Okay.
2: Change my heart, oh God. Make it ever true.
1: Pantayin mo. Change my heart, oh God. Make it ever true. Ano sunod? Change my heart, oh God. May I be like you. Diba? Ganda.
2: Oo. Nabago natin, magiging katulad tayo. Jesus.
1: Ayan, so sabi po dito, changing your heart is choosing to surrender your hearts to God. You are in effect surrendering control of your tongue. Kasama yun, package deal, Ate Marino. Pag sinurrender mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon, kasama po pag-surrender ang atin pong dila, mga kaagapay. Ayan, so number two na advice po natin sa ating mga listeners, no? How to change our tongue, or ano ba yung sasabihin natin, ay control your minds and thoughts. Ayan, Ate Marie.
2: Ayan. Iyon yung ano, ano ba ang laman ng ating isip? Ano ba ang lagi nating iniisip? Mm-hmm. Kasi ano, kahit na mabago puso mo, pero kung ang laman naman ng iyong isipan ay puro din naman mga kabulukan, mga pang-insulto, pandalait, iyon pa rin ang lalabas ng iyong dila. Kaya ano, yung kabit-kabit lang siya, no? Na mula sa puso hanggang sa iyong isipan, at tapos noon ay yun ang yung control nito ang siyang magpapatuloy sa iyong buhay.
1: So mahalaga kanina yung change your heart, di ba? So kasama dito mga kaagapay, when you change your heart, of course kasama po yun control your minds and thoughts. Bakit Ate Marie sinabi na control? Kasi parang kanina, when your heart is changed, automatic na ba na yung ating minds and thoughts ay mabago na rin? Pero sinabi natin dito, control your minds. Bakit sinabing control kung sinurrender na natin sa Panginoon?
2: Pag nabago na ang puso mo, may kakayahan ka na na i-control ang iyong bibig. Parang ano yan eh. Yung bang, kaya mo nang bantayan, parang ano, parang yung kabayo. Di ba? Ang kanyang mata ay ano, may takip.
1: Okay.
2: Tapos, model ng kanyang bibig na siya rin pumipigil.
1: Bridle ba yun?
2: Oo, kaya dito ay ang, kapag ang tao ay ang kanyang mata ay talagang focus. Yon, nakapokus ka, makokontrol mo kahit na ano palaman ng isip mo, makokontrol mo. And then tapos, ang bibig mo naman, ang siyang nakapigil, kung pwede nga lang ano eh laging naka ano
1: face mask
2: hindi para walang lalabas sa bibig
1: o kaya masking tape masking tape
2: tape para malapad.
1: Oo nga eh. Alam mo Ate Marie, napakahalaga talaga na yung controlling our minds and our thoughts. Hindi natin kaya makaagapay sa ating sarili. Sa totoo lang, there's always a temptation for us to speak words that would hurt another person. Siyempre kasi naman, Ate Marie, hindi lahat ng nakasalamuha natin ay, alam mo yon, naintindihan tayo, or we are in the community, we are in the world that is very sinful, and maging kahit po nasa grocery tayo, nasa MRT, kahit saan, mayroon talagang temptation for us, ina-atake tayo ng kaaway, mayroon salita ng tao na narinig natin o tayo yung pagsasabihan. Diba, Ate Marie? Ang dami kong karanasan na ganun. But I always pray, Lord, please tulungan mo ako. Sa umaga pa lang pag gising ko, Lord, please control my mind, control my thoughts. Kailangan yun, Ate Marie, diba?
2: Oo. Kaya lang, alam mo, meron akong narinig na message na okay. Ang sabi niya, alam mo, kawawa naman ang Diablo. Lagi siya sinisisi. Di ba? Kung tutusin eh. Hindi nga tayo tinutokso eh. Kusa tayo na gumagawa ng hindi maganda. Kusa tayo na nagsasabi ng hindi maganda. Uh-huh. Kaya sabi ni Pastor, ay nako, kawawa naman siya.
1: Eh siya talaga naman ang dahilan, Ate Marie. Diba?
2: Napasimula, oo. Pero sa buhay natin ngayon,
1: huwag
2: tayong manis ibang tao or even ang kasi kaya natin, hindi ba? Kaya natin sabihan kung ano ang ginawa ni Jesus.
1: Yes.
2: Live behind me, di ba?
1: So yun, kaagapay, ano, ang sabi nga natin dito sa ating notes, Ate Marie, pray that God would protect your mind from thoughts that lead to words of destruction. So ibig sabihin, ang panangga natin mga kaagapay sa everyday na mayroon tayong nakakasalamuha ay kailangan natin ipag-pray. Sabi ko nga, Ate Marie, from the pagbagising ko sa umaga, Lord, tulungan mo ako. At the end of the day, Ate Marie, kunyari, hindi ko nasabi, kunyari, mayroon akong gustong sabihan, hindi ko nasabi, at the end of the day, sa gabi, nagpapasalamat ako, Lord, salamat, hindi ko nasabi. Kasi very, I'm sure kung nasabi ko yon, kahit napakaganda, mahalaga yon para dun sa tao, pero na-appreciate ko ang Lord na hindi niya ako inalaw, and I'm sure the Holy Spirit just controlled me not to say that, no? Kasi kung nasabi ko, kahit na makatulong dun sa tao, it will not, you know, he would not understand or hindi man baka hindi niya matanggap na sa sinasabi ko. So I thank God at the end of the day, thank you Lord, hindi ko nasabi kanina doon sa ganyan. So yun mga kaibigan, napakahalaga ng prayer talaga. Even with the kasi lagi lang pray natin ano kalusugan natin, provision, yung family natin, pero isama po natin sa prayer natin, Lord, please take control of the words that comes out of my mouth today. Diba, Ate?
2: Isama yun talaga sa prayer. Kasi, ano eh, yung mga madalas yung mga basic needs ang ating hinihingi. Diba?
1: Oo.
2: Maski yung control, pagpapaamo sa ating dila ay ipanalangin natin.
1: So yun mga kaagapay, lalo na po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say hurting words sa mga kabataan ngayon. Halimbawa, yung mga anak nyo, apo nyo, ay laging nasa Facebook, laging nasa online gaming. Diba, Ate Marie, may tendency talaga na we say the words no sa ating mga anak, sa ating mga apo, bakit yan? Pero alam nyo po, hindi nakakatulong sa kanila yun. Diba, Ate Marie? Hindi talaga.
2: Kasi, yung mga kapag lagi na lang natin sila na sinasaway,
1: okay.
2: And then tapos, eh, tayo rin naman, yung isinasaway natin sa kanya, ginagawa din natin paminsan-minsan.
3: Oo.
2: Yung sabi, ay, hindi maganda yung pinanonood kong mga reels. Ay, naku, maganda yung mga prayer na. Totoo, meron kang mabasa talaga na mga prayer.
1: Right, no? Right.
2: Book na nagdadansay. Pero kaya lang, how much time are you using?
1: Oo. Yun, hindi kada. Oo.
2: Ikaw mo ang siyang mag-pray.
1: Mm-hmm. So yun, mga kaagapay natin. I would like to, ano naman, Ate Marie, greet na lang si Evelyn Sanchez. Thank you for tuning in. And of course, si Belen Variantes. So sa ating mga kaagapa, you can send your message dito po sa Facebook message section para atin pong mabasa kung ano po ang reflection nyo dito po sa ating topic for today. Ano po ba ang inyo pong naranasan para kung sakali ay makakatulong din sa ating mga tagapakinig. Ito pa Ate Marie, sabi ni sabi po ng ating listener si Bards Bill. Okay, sandali lang ha. May message si Faustina Frankie. Sabi niya ay si Bill. Share ko lang po. Ang pangalan niya, Bards Bill. Share ko lang po. Meron kami school president na madre sa sobrang masakit magsalita. Parang hindi alagad ng Diyos. She's very bad. Minsan below the belt. I retired already. Pero yung mga salita na super sakit, di makalimutan. Di malilimutan. I wish na mamatay na siya sa sobrang galit. Madre pa naman, pero masamang kanyang dila. Yun Ate Marie, ang sabi ng ating listener.
2: Alam mo, oo. Hindi tayo makakala sa ating galit kung hindi natin siya patatawarin.
1: Oh.
2: Iyon ang magiging laman ng ating puso. Iyon ang magiging laman ng ating isip. At iyon ang magko-control ng ating buhay. Kasi halimbawa, retired ka na naman dun eh. Wala ka na doon eh. So,
1: yes.
2: Sa pagpapatawad, meron tayo naging naging topic about forgiving, letting go.
1: Letting
2: and
1: go.
2: Then experience freedom. And be free. Magiging malaya sa karanasan mo yun kapag if you let go.
1: Mm-hmm.
2: First. And then at the same time, kasi yung isa sa kanyang sinabi na sana mamatay na siya, hindi maganda rin yun, di ba? Na kahit hindi mo sa kanya sinabi ng harap. Pero, nasabi mo pa rin yun.
1: Nasa isip pa rin niya, ano?
2: Oo.
1: Mm-mm. So yun, kaagapay, ano, I can feel for you. Siyempre, marami din po ako din. Marami akong narinig nung elementary, high school, wala kang marating, mga ganyan, di ba? Siyempre, yung mga teachers natin doon, galing sila sa mga rigid na mga magulang din, di ba? Galing din sila sa rigid na mga teachers sila noon na wala rin control, di ba? So yun ay akala nila maganda yun na sasabihin sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi nila alam na yung nasabi nila ay very hurting. So thank you din sa ating listener na nasabi niya ngayon. It's a baby step, di ba, Ate Marie? Na nasabi niya sa atin today, it's one way of, you know, releasing him from those hurtful words na kanya pong narinig nung siya ay estudyante pa, matagal na yon. So I'm sure you have already forgiven that principal, yung madre na yon, kasi isipin din natin na yung madre maaring ang pinanggalingan niya din, sobra din ang pagsalita sa kanya. Kaya di ba Ate Marie, it's always a result of the negative that you have experienced in the past, no? So thank you din dito sa nag-respond sa atin. Thank you for your honesty. And then Cora Alejandro, thank you din. LV Castro Malyari. Of course, si salamat din kay ano, mayroon pa isang nag Celia Canton. Thank you for tuning in. Si Miriam Suarez, nanonood ngayon, ka-office mate ko dati na nasa Munting Lupa sa labas. Sabi ni Abby Luis, good morning sa inyong dalawa, Ate Marie, Ate Marie. God bless po. Ito ay taga Baguio classmate natin. Evelyn Sanchez, of course, thank you. And Josephine Newzon, thank you din sa inyong pag-tune in. Eduardo Casas, salamat po. Lillian Martin, Manila, thank you so much. Ano to, inaanak ko sa kasal. At of course, si De Erma Danganan, ay sabi niya, more years in the Lord's vineyard, making him known through radio. Alam niyo po, araw-araw, may pinupost ang FEBC sa Facebook, di ba? Na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa iba't ibang European countries, sa Afghanistan, sa Orkbegistan, na-amaze ako na maraming nakikinig sa Paris Broadcasting Company sa Ukraine, Ate Marie, di ba? Saan ka pa? Ayan si Perla Lagos, sabi niya, listening po with Pastor John Johnson Lagos. Ayan, thank you po. Miles Magtuto, amen. Si ano naman, Perla Lagos, nice topic po. Ay, salamat sa inyong pag-tune in. And God bless po kay Rosie Aldan. Rosie Alban Villadulid, masayang araw po. And sabi naman ni LV Malyari, amen. What's in the heart is what's in the mind, but we have to think first before we speak because there's power in our thoughts that we should control. Ayan, tama po yan, LV, no? Thank you for your advice na kailangan po talaga natin i-control. Yoli Manalo, thank you at salamat din kay Emily Manalang, sabi niya, please include yung apo niya, Ate Marie, si Casey, nahulog po sa kama kanina. Samahan niyo po ako to pray na wala pong maging masamang result sa kanyang paglaki. 7 months old pa lang, Ate Marie. So sama mo mamaya sa prayer, ha? Ang pangalan niya si Casey, apo ni Emily Manalang. Malu Robles, thank you from Batangas. Nakikinig, watching from Padre Garcia, Batangas. And Juliet Andrada, maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating broadcast. Ayan, tuloy natin, mga kagapay. Ito po, makakatulong sa atin para maiwasan natin magsalita ng mga hurtful words. Number 3, ay napaka-practical po. Open your Bible daily, Ate Marie.
2: Ayan. Kasi ang salita ng Diyos ang palaging gagabay sa atin. Di ba? Na hindi naman yung ano, gagamit ka pa ng ano, ng anong tawag dito? Ba't hindi ko mahugot sa dila ako ngayon?
1: nasa labas na.
2: yung gagamit ka pa ng ano, hindi dictionary, yung pang-isa.
1: Ah, jargon? Ano ba?
2: May salita kang hahanapin, makakakita ka ng verse.
1: Ano nga yun? Hindi ko alam.
2: Hindi mo rin mahugot.
1: Hindi ko mag-gets. Baka may magsabi sa atin dito sa ating Facebook message. Ayan, ano kaya yun?
2: Yun na, talaga. Na hindi na kinakailangan yun eh. The Lord will really guide you. Na okay. Talagang nasa ano eh, sa Facebook mo kumisang dadaan yun. May mga verses na makikita
1: yes.
2: ka.
1: Yes. Tama.
2: Diba? Akmang-akma sa problema mo.
1: Mm-mm. Even that, Ate Marie, di ba? Even those words na kailangan mo, even the verse that you need for today, ipapakita din ng Lord. Ganon po ang ano ng Holy Spirit, ano? That's a miracle na biglang pag ano mo sa umaga ay biglang lumabas sa Facebook mo yung verse na yon, o kaya siyempre every day mayroong ano sa devotion, di ba? Yung 1 minute lang na nababasa natin pagka ikaw ay na scripture devotion for today. Mga reminders po sa atin, mga kaagapay. And of course, this is really intentional, no? Intentional that you read the Bible every day. By studying the scriptures about the tongue, you will gain insights into the power of your words. Sabi nga, read, meditate, memorize, and study. By way, if you will use a guide, siyempre may guide naman sa ano, di ba, may tungkol sa tongue, sabihin mo lang doon, lalo na ang AI ngayon, napaka-available na lahat. Verses about controlling my tongue, lalabas lahat yun, mga kaagapay, di ba? So, lagi nagpo-provide ng Lord kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. So, mga kaagapay, madalas na natin naririnig ito, but intentionally, open your Bible daily. Physical Bible, Ate Maria?
2: Oo naman.
1: Physical talaga.
2: Although, pagka kasi sa yung sa cellphone, na ilalaki mo.
1: Uh-huh. Oo nga, oo.
2: Yeah, medyo madali-daling basahin. Okay na lang kung ikaw ay mateke naman at meron kang ano, meron kang Bible.
1: Kasi
2: pag naghanap ako ng ano ng Bible reading, ilalagay ko lang yung ano, taming datang. O yun, may lalabas ng mga suggestions.
1: Tama.
2: Yan nga, Christian.
1: Ako, I situate that I use my physical Bible every day kasi mayroong mga markings ako sa gilid, yung reflection, anong lesson to learn, things to sin to avoid, mga ganon. So, physical Bible po ang ginawa ko. Pero if you, yung cellphone nyo nakakatulong sa inyo dahil napapalaki nyo, okay lang po yun. Basta't ang mahalaga ay you're doing it. Sabi ni Thelma Manjarres, naranasan ko din po yung nung bata pa ako, masakit pero hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Naiiyak na lang ako. Tiniis ko na lang po. Wala akong mas sinasabi, baka po magkasala lang ako. Yun naman Ate Marie sa kanya. Yung kanina ay meron siyang prayer na sa ganun. Ito naman sa kanya ay hindi na lang siya nagsalita. Okay ba sa iyo Ate Marie? You don't say anything that against that person. Okay?
2: Na ang kanyang purpose ay para hindi magkasala. Kasi alam pag sinabi niya yung nasa isip niya.
1: Okay.
2: Makakasala siya, 'di ba? May mga pagkataon talaga na ang pagpigil sa ating iniisip at sa ating isipan ay nakakapigil sa atin para magkasala.
1: Oh, very good ano. So maganda rin yung iba-iba yung ating pamamaraan. How we can control ourselves, diba? Iba yung paraan. If the other person ay nakatulong sa kanya yung sabihin niya, marilis siya doon, it's okay. And doon naman sa iba na hindi ko na lang sabihin, basta sa kanya, pinatawad niya na. Very good. And then here's another message galing po kay sa Cabuyao, Laguna. Blessed morning, nakikinig po kami ni Nanay Buena Lopez dito sa Cabuyao, Laguna from Ayi Lopez, Inanoria. Thank you po sa inyong pakikinig. Kasama din natin si Ala Aluda Bilabed. Aluda Bilabed. Hello, Alu. Aluda Bilabed siya. Anyway, Lillian Martin, Manila. Parang sabi niya Tisaurus. Di ko alam yung ibig niyang sabihin doon. Ano? Si June Arquiza. Concordance, sabi niya Ate Marie. Thesaurus or Concord.
2: Thank you.
1: Yun pala. Concordance. Okay. Para kasing Ate Marie, parang obsolete na sa atin yung concordance. Alam mo yon? Kasi madali na yun mag-cross-reference. Well, thank you, June Arquiza, for reminding us. concordance is still very important. She says, Ablasa, sabi niya rin concordance, Ria Castro, Google, and then sabi ni Lillian, yes po, concordance. So that's cross-reference sa ating gustong malaman. Terry, Panganiban, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong mga response sa at saka interaction or interactive po ang ating show ngayong umaga. Pang-apat, Ate Marie, how can we control, no? Keep your mouth clean and pure, parang nasabi natin kanina, no? It's okay. Keep your mouth clean and pure. Anong sabon para dyan?
2: Pero sino ba yung pinakikinggan ko? Kagabi ba yun? Hindi. Sa ano, okay. Sa Family Matters Tuesday. Ay, ang ano naman doon ay, sabi, huwag mo daw sasabihin kung hindi mo gagawin. Kasi, uh-huh. Halimbawa, ganun palagi ang panakot. Sasabunin uh-huh. ko, eh, tapos hindi mo namang gagawin.
1: Tama. Oh, diba? Kasi babalik at babalik po tayo doon sa verse, no? Ephesians 4:29, mga kaagapay, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Napakaganda pong reminder sa atin, especially sa atin ng mga elderly. Watch out of the words that comes out of my mouth. Kasi very tempting talaga, Ate Marie. Yung nakakainis, di ba? Nakakainis na, I mean, meron akong kaibigan na meron silang kasama sa bahay na parang hindi makasunod ka agad. So, napapagsabihan, sabi ko, alam mo, kung college graduate yung kasama mo sa bahay, hindi yan maging tulad dyan sa iniisip mo, di ba? Kailangan natin intindihin ano po ba ang status ng tao, kaya nga yan, ganun ang kanyang kalagayan, kasi hindi naman siya nag-aral. So, tayo na nakapag-aral, ikaw na nakapag-aral, extend more patience, di ba, Ate Marie? Extend more understanding to the person.
2: Meron ngang ibang tao talagang parang bukang bibig na lang yung nakakainis. Di ba?
1: Kayo, Ate Marie. At saka yung word na ang bobo mo naman, di ba, Ate Marie?
2: Ay, naku.
1: Oo.
2: may power ang word.
1: Correct.
2: So, nakaka-epekto sa sinabihan mo.
1: Yes. So, yun po, kaagapay, no? Very helpful din. Reminders po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say the words kasi parang sabi natin may karapatan ako magsabi dahil anak ko yan, apo ko yan, yung mga pamangkin na walang ginawa, kundi ganyan-ganyan. Naku, nakaka-stress po yun, mga kaagapay. Ako, Ate Marie, with all honesty talaga, hindi na ako, halimbawa, yung mga pamangkin ko when we had that reunion sa Davao last May, hindi na ako magsabi na, ba't ganyan ang kinuha mong kurso? Ay, ba't ganyan ang style ng book mo? Ay, bakit? Alam mo yun, hindi na, wala na. Decision, pag-pray na lang natin, di ba?
2: Oo, kung hindi mo masabing bagay sa'yo yung book mo, ay, di tumahimik ka na lang. Isa magsabi ka pa na, kahit na totoo pa yun, pero... Hindi makatutulong.
1: Yes. So, halimbawa, Ate Marie, mayroon minsan, may mga church members tayo, na ang dami-daming tattoo, di ba? Kitang-kita mo sa braso yung tattoo, sa binti, may tattoo. Pero I never say na, bakit kayo nag-tattoo? Kasi yung iba, Ate Marie, naging Christian sila, may tattoo na. Hindi naman hindi naman kasi matanggal yun eh. O kaya yung very doon sa mayroong ear piercing, earring ng lalaki, 'di ba? So, ako hindi ako tanggalin mo 'yan, ganyan. Hindi maganda dapat sa isang Kristiyano, ganyan. Tapos naglilid ng praise and worship. Kaya mo na basta mahalaga yung puso, Ate Marie, 'di ba?
2: Oo. Eh, ako kumisal lang mo. Sabihin ko pa. Bagay. O kaya
1: bagay.
2: Nakalimutan ko maglagay ng nangikaw. Sabi ko,
1: okay.
2: Pahirap isang pares.
1: Although naman, Ate Marie, maliwanag sa Bible, di ba? From sa mga ano ni Jacob noon na and command a nasa Leviticus, hindi pwede magkaroon ng piercing ang lalaki, di ba? Or ngayong modern, ngayong panahon ngayon, pag may hikaw na lalaki, ang sabi ng mga research, ano, pag may hikaw, ibig sabihin na i-engage siya sa kapwa lalaki, di ba? Yun po ang ibig sabihin ng may hikaw na lalaki.
2: So may ano? Natutuhan ako. Hindi ko alam.
1: That's true. Alam ko kung saan ko yan natutunan namin ni Kuya Clem kay Brother Eddie Mesa.
2: Talaga?
1: Siya. Si Brother Eddie Mesa, yeah. Nung hindi pa siya, yeah, hindi pa siya Christian. Sinabi niya sa amin noon, ganyan. Basta't may hikaw na lalaki, ibig sabihin, engaged siya or mayroon siyang partner na kapwa niya. So yun mga kaagapay, ano? Kung hindi alam ng ating mga anak. Pero wag na natin sabihin yun sa kanila na ganun. Basta pag-pray na lang natin that they will become aware of that. It's a command talaga, yung ear piercing. At even the tattoo, hindi po talaga yun, according to Leviticus, ay hindi dapat. No? So very careful lang po tayo sa ating sasabihin. Kasi kailangan natin ay the words we say ay talagang bantayan natin na hindi nakaka-offend. Para bang kung may tattoo dyan, hindi ko na lang pinapansin sa aming sa church, di ba, mga kabataan. Nung naging Christian siya, nandiyan na yun eh. So, what matters most is the transformed heart. Alam niyo yon. So, ito pa Ate Maria, how to change, how to avoid saying hurting words. Number 5, ask those around you if you use words that are offensive. Ayan, Ate Marie.
2: Ayan. So, ano yan ha? Intentional.
1: Correct.
2: Ibig sabihin, pang malaman ang behavior ng iyong dila.
1: Uh-huh.
2: Kasi tinatayo eh, di ba? So, handa ka na marinig ang kanilang sasabihin and then at the same time, makatutulong yun para mabago.
1: Uh-huh. Okay. Oo. Kasi kung minsan Ate Marina, napaka careless. We don't care if other people are offended. So, kailangan natin magsabi ay parang yung nasabi ko kanina, parang hindi maganda. Ano? Nung narinig mo, di ba? Pwedeng sabihin yun yung nakarinig, oo nga po, Ate Merlin, hindi po maganda yung nasabi nyo. Oy, anong reaction ko, di ba? Anong reaction mo? Kapag yung coworker mo nagsabi sa'yo, hindi maganda yung nasabi mo, di ba? You praise God, there are friends, there are relatives, there are acquaintances around you that can tell you honestly because they care for you. Hindi yun para ikaw ay saktan, di ba? Parang blessing yun.
2: Nung ano, sa walang lakas ng loob na magsabi ng totoo.
1: So, I highly respect Ate Marie doon sa mga tao na they gently remind me. No? I thank God for giving me friends na magsabi sa akin na hindi tama yung nasabi mo kanina. And I appreciate them. Sana ganun din po mga kapatid, ano? At syempre, yung magsasabi naman ay, alam mo yon, yung tao din na wala din akong maano sa kanya, no? May mga tao na the Lord has sent into our lives. People who are, you know, godly, God-fearing. And yun po ang mahalaga na maging kaibigan po natin ng mga tao. And I praise God, Ate Marie, yung sabi ko nga, support group namin. We've been into this, to the last week, si Ray Corpus, ang ating guest, di ba? Nalala mo? Oo. Sa Abu Dhabi siya. Siya po ang senior pastor ng All Nations sa Abu Dhabi. Praise God na 5:30 sa kanya. Nag-sacrifice siya para makasama sa ating Family Matters last week. At kami po ay kasama sa support group for the past 30 years, 35 years na bawat isa sa amin ay we talked about our struggles and then nagkikita kami once a month. Kasama po yan si Bishop F. Tendero, si Sherry, si Attorney Joe Lacanilaw, si Dave Ramos, si Pastor Willie Basilio, Pastor Gami Alba, si Tita Corpus, sino po yung kasama namin dyan, at si Florante Aranas, si Dicky Aranas, kasama po namin yan dyan sa support group. And praise God, si Joy Palajoy at saka si Victor Lau, na missionaries ng SEND for many years, kasama po kami. And we remind each other at nakakatulong po yun sa amin. O kaya sa ating mga listeners, baka mayroon kayong D-group, di ba Ate Marie? Or sa inyo, ano bang tawag sa inyong grupo?
2: Mekos, Mekos.
1: Ano yun?
2: Halo-halo.
1: Ah, ano?
2: Halo-halo. Mekos, Mekos.
1: Ah,
2: may asawa.
1: Oo. Okay. Oo. May single, may elderly, tama, di ba? May couples.
2: Uh-oh.
1: Ayan. So, Mekos. Ang ganda, ang ganda ng inyong ano, yung grupo nyo. So, yun mga kaibigan, ang sunod natin, Ate Marie, is yung power of speech. Be very aware that the words is very powerful. Diba, Ate Marie?
2: Oo. Kasi dito yung ano eh, yung anumang bagay ang ating sasabihin ay talagang matindi ang magiging dating sa ating sinasabihan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, pag sinabi mo na wala akong pera,
2: mawawala ka ng pera.
1: Sabi ni, mawawalan ka talaga ng pera. Sabihin mo, ay, blessed ako talaga. Lord, thank you, 'di ba? Huwag na po yung negative, wala akong ganyan. Wala, huwag na po ganun kasi mag-aano 'yun, i-magnify ng kaaway 'yun. Sabi nga, huwag na natin si Satanas, sabi ni Ate Marie. Basta 'yun mga kaibigan, 'di ba? The power of speech, be aware that every word that comes out of our mouth is very, very powerful. So, remain silent. Do it with boldness, no? Na yung speech natin ay magiging intentional sa pag-iingat natin sa paggamit ng dila. At ang sunod, Ate Marie, is spend time with the Lord. Parang katulad doon sa Bible study, di ba? Or devotion.
2: Tsaka sa prayer.
1: Okay, no? So, yun po mga kaibigan. Spend time with the Lord in praying. So, repenting and asking forgiveness regarding language or words that you have spoken that have offended other person, no? Commit to working on changing the way you speak in order to demonstrate His love to the world. Yun po, kaibigan. It takes time to change our language, di ba? Parang hirap baguhin yung mga pananalita natin, ang tang natin, but forgiveness is available. But we must do our part in confessing and repenting. At ang huli, Ate Marie, ay rely on God's strength to aid you. Yan, halos pare-pareho doon sa sinabi natin kanina.
2: Tanging ang Diyos lamang ang siyang makatutulong sa atin para yung pagbabago, yung pagpapaano at pagbabago ng ating dila ay mangyari.
1: Mm-hmm. Ayan, diba, Ate Marie, by human effort, talagang hindi natin kaya yon. No one can tame his tongue. Sabi nga sa James 3:8, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Ayan, grabe, di ba? Nakakalason yung mga salita na namumutawi sa ating labi. Only by the grace of God in your life can you seek to control your speech. So, yun po sa James chapter 3 ay sinabi po dito, iba-ibang description po sa dila. Take note, mga kaagapay, no? It's a bit in a horse mouth. Nabanggit namin kanina.

0: Of course, binanggit din dito sa James chapter 3 na ang tongue ay like a fire, di ba? Just as a tiny spark can set a whole forest ablaze, the tongue is a fire and a world of iniquity that can spread destruction and set the whole course of human life on fire. So kaibigan, ingatan po natin kasi para diyang apoy, no? Nakakasunog. And then of course, yung poison, nakakalason po. The tongue is described as unruly evil that full of deadly poison, capable of tearing down relationship and inflicting deep pain. And ang sunod ay napakaganda sana. Gamitin po natin ang ating dila as spring. Sabi ni James that a spring cannot yield both fresh and salt water, comparing it to the consistency of tongue. Parang sinabi niya, yung dila natin kasi ginagamit natin sa pagpupuri ng sa Panginoon, pag-aawit. And then we also use the tongue in cursing. So hindi po yan nakakatulong sa atin. So Ate Marie, your takeaway and then close us in prayer.
1: Okay. Alam mo, ang dila natin pwedeng maging maamo. Pwedeng maging, gusto ko yung spring eh. Ang spring kasi hindi ba? Ay busilak ang tubig na lumalabas dito. Kaya kung ganon ang gamit ng ating tongue, ay magiging busilak din ang ating bibig. Malinis. Hindi kailangan ng sabon na maglilinis pa dito, di ba?
0: Correct.
1: At saka, lalo na yung ano, yung binanggit mo, yung tungkol sa sunog, sa apoy, na madaling kumalat. Oo, so ang hindi magagandang pananalita, madali yung magpapasalin salin sa iba. Pero ang busilak, ang maamo na dila, ay nako, talagang magiging pagpapala sa ating mga kapwa.
0: Amen. Sige, Ate Marie, samahan natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa tulong mo ay magiging maamo, maayos ang aming mga dila.
0: Yes,
1: kaya
0: Lord.
1: Po namin magawa yon sa tulong mo. Salamat po Panginoon sa pagbabago. We're looking forward sa pagbabago na magaganap sa aming mga buhay.
0: Yes,
1: dalangin din po namin sa iyo yung mga nangungulila dahil sa pag-uwi sa iyo sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na matagal ang grieving process. Pero ikaw po ang mag-comfort, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Ganun din po dalangin namin ang batang si Casey Manalang na nahulog sa kanyang higaan. Dalangin po namin na sana po ay walang masamang epekto ito sa kanyang paglaki. Ikaw din po ang gumabay maging sa kanyang lola o mga kasama sa bahay na ipa-check up din siya kung maaari. Na sa ganon, maaga pa lang ay magkakaroon na ng tulong ang batang ito. Dalangin din po namin sa iyo, yung mga hanggang ngayon ay hindi pa napapawalan sa kanilang sarili, ang kanilang mga samalan loob, yung kanilang mga naranasan, dalangin ko po, ikaw ang magbigay sa kanila ng mapagpatawad na puso at maging maranasan nila ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat dahil ikaw ang siyang laging gumagabay sa amin upang magkaroon kami ng mga magagandang aral na pwede namin ma-share sa mga tagapakinig. Gabayan mo po kami sa buong maghapon, tulungan mo po kami at ilayo mo po kami sa anumang pagkakasala. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen, amen. Maraming salamat sa kaagapay natin sa studio. Thank you so much kay Phil. Nag-assist si Sierra, of course, at sa Kabukawi Transmitter Site, Production Tech, na Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes,

0: Reggie Villenas, RTB Team, thank you Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio, salamat din sa assistance ng ating mga kaagapay, of course si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merlin Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus.
0: Kita-kita tayo sa Saturday at saka sa June 27 Family Conference ng Back to the Bible. See you there. God bless. And pagpalaan kayo ng ating Panginoon.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Indi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga pahanungdog gindul-ong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.
5: Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos... Nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
7: Cramming makes sense. Yes, it does. Itong ituturo ko will help you a lot. Attitude lang ang kailangan para ma-enjoy mo ang paggawa ng assignments. Diba pag nagka-cram ka sa paggawa ng homework o project, nasusurprise ka na lang na tapos na. Well, kasi desidido kang matapos at saka na-iset mo na ang iyong brains na kailangan mo itong matapos dahil kapag hindi mo naihabol sa deadline, dead ball ka na naman pagdating sa pasahan ng grades. Pero hindi lahat ng pagka-cram ay safe. Sa kamamadali mo, hindi mo na nairi-recheck kung ayos na ba yung mga pinaggagawa mo. Yung mga papers mo, puro fingerprints mo na. Tapos yung folder, tad-tad pa ng butas. Paano hindi magkasya ang fastener? Yan, imbes na very good, nagiging pwede na yan kesa sa wala. Well, ang solution, mag-set ka ng sarili mong deadline. Halimbawa, Kung ibinigay sa inyo ang assignment ng maaga, tapusin mo ito 2 days bago mo ipasa para naman maiwasan mo ang pagpupuyat. Kaya kung mapapansin mo ang face value ng ibang classmate mo pag hindi mukhang anemic, tad-tad naman ng pimples. Pero kung susundin mo ito, yan ay kung gusto mo lang, you'll have a rosy white skin. Pero kung maitim ka, eh, cute ka pa rin.
8: Sulat ni Nanay at Tatay sa atin.
9: Unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa habag kainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdami ng isang matanda. Nagsa-self-pity ako sa tuwing sisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo, katulad ng pag-alalay ko sa'yo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo ba anak noong bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang nangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na yung katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo pa ba nung bata ka? Pinagtiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na rin marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang. Init na ako sa bahay, maghapong mag-isa at walang kausa. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik akong makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak noong bata ka pa, pinagsyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa balik ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana ako kung maihiman o madumi sa higaan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala, kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Yes, sama-samang magpupuri. Yes, sama-samang magpapasalamat. Sama-sama nating itaas ang pangalan ng ating Diyos. Isang maganda at mapagpalang Huwebes, mga kaibigan. Ikalawang araw sa buwan ng Hulyo. Hulyo 2026. Kamusta ka, kapatid? Salamat sa Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Pagdayaw kag Pagpasalamat. Mo ni aton niya program kay damo gid kita pasalamatan sa Ginoo. Ikaw ba ang dami mo bang pasalamatan sa kanya? Share mo naman kung meron kang praise report, no? Paano ka pinagpala ng ating mga programa dito sa DXKI? Ba, welcome na welcome din po yung inyong mga praise report, mga testimony, dahil gustong-gusto talaga namin na marinig din po kayo. Your prayer request, your messages, and meron din po kayo mga song request. Pwedeng-pwede din po. I-text nyo lang sa text line number natin. 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Ako pala ang inyong makakasama ngayong umaga sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. Hanggang alas 12 po tayo. At siyempre sa mga bago pa lamang nating tagapakinig, kayo po ay nakikinig sa 1062-DXKI-FEBC Radio sa inyong AM band. At sa ating FB Live, kung sa FB Live po kayo nakikinig. Tayo po ay active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at naglilingkod dito sa City of Coronadal sa loob na po ng 61 years. And counting, this year, magsi-62 na tayo. So, praise God! At ang buong FEBC, 78 years na na naglilingkod upang ibahagi si Kristo sa buong mundo hanggang sa marinig ng lahat. And this July, meron po tayong theme, Trust God in Every Season. And sa mga nung mga nakaraang araw, we have discovered about una yung topic natin, fear is overcome by trusting God. And kahapon, worry is replaced by faith in God's provision. And today, we come to another reality of life. Oo. Akma-akma nung experience natin nung nakaraang araw. Yung storms, no? Nung, I don't know lang kung na-experience nyo din. Nung Tuesday ng gabi, sobrang lakas ng kulog at kidlat. No? Na-experience nyo din po ba? Yung kulog na parang hanggang lupa ay gumagalaw. Parang naglilindol na lang din. Dahil sa sobrang lakas talaga ng kulog. And sa ibang area po, sa area ng Luzon, Visayas, merong mga pagbaha dahil po sa storms na na-experience. And even dito sa atin, kagabi, hindi naman masyadong malakas ang ulan, pero palaging umuulan na kasi tag-ulan na naman eh. And ngayon, yung ating pag-uusapan, itong storms. Pwedeng literal na storms, no? Na na-experience natin. And storms can come in many forms. For some, it is a health crisis, no? For others, financial struggles.
And some are experiencing broken relationships. Sino po yun? Unanswered prayers. Anxiety or uncertainty about the future. But today, tayo po ay ma-encourage, ma-inspire mula po sa salita ng Diyos. That storms may be big, no? But our God is greater. So today, our topic, God is bigger than your storm. Para sa ating question of the day, sa'yo, kaibigan na nakikinig ngayon, what storm are you facing today? Ano po ba yung mga storm na kinakaharap mo? Literal? Or ano, yung irony, no? Ng, anong tawag dyan? Figure of speech. And paano po ba kayo iniimbitahan ng Diyos na manalig sa Kanya? Sa gitna ng mga storms na kinakaharap natin. Alam niyo po ba, doon din matitest sa storms kung saan naka-anchor yung faith natin. When challenges come, do we panic or do we pray? Do we focus on the size of the storm or the greatness of our Savior? Sige, pwede po kayong sumagot, no? Doon po sa ating text line number. Kung may load po kayo or kung meron din po kayong mga data, signal, wifi. Yan. Please like and share our FB page, 1062DXKI. At pwede din po kayo dyan sumagot sa ating live. Thank you kay Kuya Edgar sa pag-set up ng ating FB live ngayon. So, send your greetings, testimonies, thanksgiving, and prayer requests through our text line number and FB page. This time, batiin na natin ang mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala nyo? Happy, happy birthday po sa kanila. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Dearly beloved, happy birthday!

0: happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. July. July na pala. Hindi pa maka-move on sa June, no? July 2. Happy birthday po kay Ma'am Ana Nicolas. And kay Brother Jay. Yaniha Mahinay. And kay Joshy Toledo. Kay Sis Sen Kaiser Abunas. And happy birthday din kay Brother Nico Jim Varon, kay Brother Ronald Falcon, kay Aldrin Kisto. Sina din po ba ang mga nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary? Happy wedding anniversary po. And dalangin po namin na ang Panginoon ang patuloy na pala po sa inyo. Strengthen ng inyong pananampalataya sa Kanya. Pray na ang favor, ang goodness ng Panginoon ay inyong ma-experience. At sa mga mag-asawa, we pray na si Lord yung magiging sentro po ng inyong pagsasama. Once again, blessing sa lahat. 11:26 ang ating oras. Yan na. Sina-shout out natin ang lahat ng mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal na nakikinig ngayon. Kamusta po kayo? And hello po pala kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Hello Ate Daisy, dara sa Namnama. Sa imo man Nanay Lita and Pastor Jerry, kay Ate Fe, kay Ate Pastor Alija Valdez, kay Mami Aida Deliomes, kay Ate Nelly, kay Kuya John. Sa imo man Ate Neng Rasit Peneda, and kay Pastor Jennifer Clemente, kay Kuya Jill Jetta, hello dira sa may Norala, kamusta ka mo sa Jetta family? Kaga hello man dira sa kala pastor, sa pastor nila Pastor Jel Dieta. And binabate din po natin ng isang maganda at mapagpalang araw si Brother Efren Esteban and si Kuya Alan Venida, si Ate Joanne, si Sis Joanne Sinaon, and si Ate Presi Bernardino. Kag sa imo man, Brother Tristan. Kag kay Ate Michi Tyson. Shout out sa inyo. Kag sa akin man niya husband, si Brother JV. Thank you, good sa sudan. And kay mama ko man dira, kag kay Kay Termi nagapamati sa may Valian Vista. Shout out. Hello, mang. Anong ginahimo nyo da? Kay Ate Hazel Paolo. Hello, man. Kay Brother Ken. Kay Ate Jovita Calyado. Kag kay Brother Jujin Lansagarita. Dalawang minuto bago po mag-alas 11:30. Dadako na po tayo sa ating verse of the day dito sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat.
1: Verse of the day.

Ang ating verse of the day, makikita po sa Mark chapter 4, verse 39. Mark 4:39, and I will be reading from the New King James Version. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. Line po ito sa topic natin. God is bigger than your storm. Tanong natin kanina, ano po ba yung mga storm na kinakaharap mo ngayon, kaibigan? Paano ka ba iniimbitahan ng Diyos na manalig sa Kanya? So, ang ating verse of the day, Mark 4:39, sinabi ng Panginoong Jesus. Nirebuke niya yung hangin. Sinabi niya doon sa dagat, "Peace, be still." So Jesus and his disciples were crossing the Sea of Galilee. At that time, na-experience po nila itong storm. Grabe, sobrang lakas ng storm na ito. Bigla lang na merong storm. At sa sobrang lakas ng alon, kaibigan, parang mapuno na po yung kanilang bangka na sinakyan ng tubig or ng alon. Sobrang lakas nga ng alon, ng waves. At parang masira na din yung boat nila na puno na ng tubig. And alam niyo po ba kung sino ang mga nakasakay doon? Yung mga disciples ni Jesus. Most of them are fishermen, mga experienced na fishermen. Yet, that time, nahadlok gid sila kaayo. They were experienced fishermen, yet even they became terrified. At alam niyo po ba kung anong ginagawa that time ni Jesus? Jesus was asleep. At dahil sa takot, ang mga disciples, ginising nila si Jesus habang umiiyak. Sabi nila, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And that time, tumayo si Jesus, nirebuke niya po yung wind at sinabi niya sa dagat, "Peace, be still." And immediately, the storm stopped. At binalikan ni Jesus yung kanyang mga disciples. Sabi niya, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Imagine mo, kung titingnan natin ang senaryo, kasama na nga nila si Jesus, pero still, sila po ay naka-experience ng takot. Dahil doon, literal, nakita nila, na-experience nila yung malaking storm, yung alon. Diba? Pero sabi ni Jesus, "Why are you so fearful?" Ito din yung tanong para sa atin ngayon, kaibigan ng ating Panginoon. Bakit takot na takot ka? How is it that you have no faith? No, kasama na nila si Jesus, pero ito yung sabi ni Jesus sa kanila. Paano parang wala kayong pananampalataya? Jesus was teaching his disciples that his presence is greater than any storm they would ever face. Sometimes, dito sa story na to, makikita natin na meron talagang mga storms. At hindi natin ipipray na wala talagang storms. Kasi meron talagang storms. And dito, makikita natin that God calms the storms. And sometimes,
hindi kina-calm ni Lord yung storms or hindi niya pinahihinto yung storms. But sometimes he calms his children. Pinapakalma niya yung kanyang mga anak. Be still. Ayun. Sometimes ang storm yung sinasabihan ng Diyos na peace, be still. And sometimes tayo din, no? Jen, be still. Habang tayo po ay nakaka-experience ng storm. But sa kabuuan, makikita natin na ang ating Diyos, He remains in control. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. And He is sovereign God. He is mighty. He is living. And He is sovereign. He is above. Sa mga storms, no? Na ating na-experience. Mas makapangyarihan ang Diyos. He is bigger than your storm. He is greater than your storm. So yun po yung ating verse of the day, mga kaibigan. Sinasabihan tayo ng Lord, peace, be still. So ano man pong mga pinagdadaanan mo ngayon, ito yung paalala mula sa Aesop 5, kumapit ka lang kaibigan at manalig ka sa Diyos dahil hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya. At susundan po ito ng kantang, Si Jesus ang bahala.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Wow, ang gandang paalala sa atin. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Si Jesus ang bahala. At yung unang kanta natin, Ikaw ang Kusog. Good. Si Lord ang ato ang kusog. Tayo po ay nagpapatuloy. Tayo po ay kumakapit, hindi dahil sa ating kalakasan, dahil po yon sa kalakasan ng Diyos na binigay niya sa atin. Kaya ang encouragement natin sa bawat isa, anuman pong storms ang dumating, iba't ibang storm, mukha ng storm, kumapit ka lang dahil si Lord ang ating kalakasan. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Andyan siya, kasama natin. 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. This time, dadakoy na tayo sa ating discussion segment. Okay, ang tanong natin, how can we trust God in the middle of life?

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. Mga kaso ng dengue sa South Cotabato patuloy na binabantayan ng IPHO. Patuloy na binabantayan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang sitwasyon ng dengue sa South Cotabato kasunod ng pagtaas ng naitatalang kaso sa nakalipas na linggo. Sa panayam ng DXKI kay Health Education and Promotion Officer 2 Eldon Hansirame, sinabi nitong nakapagtala ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng kabuuang 1,995 dengue cases mula Enero hanggang Hunyo 20 ngayong taon. Bagamat mas mababa ito ng 19% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, tumaas naman ng 76% ang mga kaso sa Morbidity Week 24 kung saan umabot sa 218 kaso mula sa 124 na kaso noong nakaraang linggo. Ayon kay Sirame, posibleng nakaapekto sa pagtaas ng kaso ang pagsisimula ng tag-ulan at ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga paaralan. Kabilang sa limang lugar na may pinakamataas na naitalang kaso ng dengue ang Surala na may 415 na kaso, Coronadal City na may 297, Banga na may 274, Lake Cebu na may 212 at Bayan ng Tiboli na may 196 na kaso. Bilang tugon, patuloy na isinusulong ng IPHO ang 4T contra dengue o ang taob, taktak, tuyo at takip upang mapuksa ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Hinikayat din ng publiko na isabuhay ang 4 o'clock habit kung saan maglalaan ng 10 minuto tuwing alas 4 ng hapon upang linisin ang paligid at alisin ang mga lalagyan ng naipong tubig bago maging aktibo ang mga lamok sa takip silim. Nananawagan naman ang IPHO sa lahat ng mamamayan na makiisa sa mga hakbang laban sa dengue dahil ayon sa ahensya, ang sama-samang pagkilos ng komunidad ang pinakamabisang paraan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

inspirasyon, kwentuhan, sayawan at awitan kasama ang mga Pinoy artist at tagapakinig dito sa webes na programa ng Listener's Touch.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alas 12:39 ang ating oras, mga kaibigan. Isang mapagpalang hapon. Buong South Central Mindanao, welcome sa programang Listener's Tag. Ngayong Thursday, July 2, 2026. Halina't sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos. Sama-sama tayong magpapasalamat. Sama-sama tayong ipagdiwang ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Dahil umaapaw po ang ating pagsamba at pagpupuri sa kanya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Sabayan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, Mika Jen Robles Librado until 1:30 ng hapon. Kung meron po kayong gustong i-shout out, aba, shout out niyo na dito sa ating programa. At kung meron po kayong mga song request, mga Tagalog at Bisaya, Hiligaynon na mga awitin, basta Pinoy ang umawit, mga original Pinoy Christian music, i-play po natin yan. At kung meron din po kayong mga praise report, yun, i-text nyo lang sa text line number ng DXKI 0963180 1469. Pwede din sa ating FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Hello po kay Kuya Francisco Espiritu Jr. Nakinig siya kanina sa ating Tinapay sa Kabuhi na program. O Tinapay sang Kabuhi na program. Hello kay Ate Lenny Funticha Babas, kay Daddy Edward Katakutan, kay Mami Janet dira sa may Tampakan. Hello man kay Nanay Luz Roca, kay Nanay Linda, kay Nanay Merly Hospital. Sino pa ba ang present dira sa may Tampakan? Kag sa Tupi, hello kay Pastora Mitch Montoya. So, na-miss nyo ang mga kanta ni Pastora Mitch play natin. Gusto ko yung kanta ni Pastora Mitch na ano. Itong Preach the Word. Ayun. Ang ganda din ito, no? Na talagang ipipreach natin. I-share natin yung salita ng Diyos. And shout out din dira sa Imo Papa Bot, yung kay Mama A, sa Magan Family, dira sa may Agreda. Nandisog ng Ilaradyo dira. Kag sa mga kapitbahay nila dira sa Agreda. Happy listening sa inyo. Kaga, salamat gid sa inyo permi nga pagpamati. Sino pa ang mga present nga mga abyan natin diri sa Coronadal City? And maayad-ayad lang gid nga pagpanyudto. Pag ano kanina tawag sa udto nga kaon, Dave? Panyaga. Ayan. Maayad-ayad nga pagpanyaga sa tanan. Kido aga lang yo. Sa mga nagakaon, subong sang ilang lunch. Enjoy. Hello sa imo Kuya Jake Nixon. Dira man sa provincial government sang South Cotabato, nagapamati. Praise God, no? Sa bago naman yung opportunity nga kita maka pasalamat dira sa Ginoo. Sige, are ang alambahanon. Preach the Word. At susundan po ito ng kantang Salamat, Salamat by Spring Worship. At yung kantang Walay Makapugong. Itong ano pala, kantang Walay Pagkausap. Kaya nga,
ato ang Ginoo dili gid siya mausab na sa iyang pagkamatinod anon sa iyang gugma payag po natin yon sa lahat ng mga kaibigan natin ng ato ang Ginoo wag yoy pagkausab.

apat na minuto bago po mag-alauna ng hapon. At ikaw pa rin kaibigan ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Napakinggan natin ang awiting Walay Pagkausap. Ito na agad, no? Walay Pagkausap ang ato ang Ginoo. Inawit ni Alex Mangubat. At Salamat Salamat by Spring Worship.

kung ikaw ngayon ay andoon sa punto na nalulungkot, feeling mo wala sang hope, wala pag-asa, wala blessing. Remember lang tong kanta kagainan na salamat, salamat. Masdan mo ang kalawakan. Sometimes, hindi mo maunawaan. Ako, nang mayroon sa punto sa akin life ba? Pamangkot ko, paano kaya ginhimuon yung bulak? Itong Daisy bala na bulak. Dawin ito ko nakita niya na. Paano ni siya nahimu? Nga, pero di siya kanami. No? Tama-tama siya sa iya nga bulak. Tama-tama siya sa mga metals bala. Sometimes, kung i-observe mo lang gid ang creations ang Ginoo, masiling mo gid nga wow, pero gid kagamhanan ang Ginoo. Pero ka milagroso. And thank you Lord. Kung titingnan natin yung sarili natin, hindi tayo karapat-dapat. Sabi nga ng kanta, di ko kayang isipin, hinding-hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Sometimes hindi din natin maunawaan bakit tayo ay pinili ng Diyos, inalagaan, very special sa iya at tubangan. Pero ang aton lang gid nyo, response na is, magpasalamat na. Salamat, Ginoo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Dahil walang ibang nagmahal sa atin ng katulad mo. Salamat, salamat. Kasi na-remember ko po yung sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Hindi sinabi ni Paul, give thanks for everything, but give thanks in everything. God is not asking us to be thankful for suffering or pain, but He is calling us to trust Him and remain thankful because He is present, faithful, and at work even in difficult circumstances. Yan ang ginasiling sa 1 Thessalonians 5:18. At that is the will of God na tayo po ay magpapasalamat sa Kanya. And ang tanong naman, paano migod din magpapasalamat pag ganito yung aking na-experience? So ano po yung ginawa ni David sa Psalm 103 verse 2? When David faced difficulties, he often remembered what God had already done. So ang pagpapasalamat, kaibigan, ay mangyayari kung binabalikan natin or nare-remember natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Gaya ng sinabi sa Psalm 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So ngayon ang tanong, ano po ba yung mga nangyari sa buhay mo? Paano mo ba napagtagumpayan ito? Or ano yung blessing na natanggap mo? So balikan mo yon. Hindi yon nangyari kung hindi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. So, lahat po yon ay mula sa biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. Sapat na at higit pa. No? Sige po, mga kaibigan, sa ating pagpapatuloy, pakinggan natin ang awiting ito. Mula po sa Musikat Ha. Awiting, Sapat Na at Higit Pa. At susundan po ito ng kanta ni Timmy Pavino mula sa Papuri 21, Sapat. Dito lamang sa programang Listener's Touch, 1062 DXKI.

Alauna 18 ang ating oras, mga kaibigan. Yeah, tunay nga pong sapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapat ang kanyang biyaya. At higit pa, syempre. Sapat na at higit pa, napakinggan natin mula sa musikat ha. At ang awiting sapat by Timmy Favino. Sige, sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, may tanong dito. Ang pagpapasalamat po ba ay makapagbago sa ating perspective during difficult season? Na-try niyo po ba? Sa aking experience, yes. Kaya every time na ako po ay matitempt. Matitempt na mag-worry, matitempt na mag-iba yung mood. Hindi maiwasan eh, kasi parang moody din tayo. Very emotional sometimes. Pero pag tayo po ay magsimulang magpasalamat. Pasalamatan mo si Lord. Ako talagang ang laking realization. Oo. Kusa nangyaring earthquake. Lalo na yung nangyari doon sa Venezuela. Kasi ako, naghanap ako ng mga balita international. Meron pong mga tao na buhay pa, pero na-save sila after ilang days. 6 days, meron pa ngang 4 days, yung baby, 3 days. Imagine mo, yung gano'n na feeling. And then, pero still, yung, alam ko hindi madali yung kanilang na-experience, pero nagpapatuloy pa rin sa buhay. Din sa realization ko, sabi ko, Lord, grabe nga yung nangyari sa kanila. Then ako matetemp pa na magreklamo sometimes. Minsan hindi maging kontento. Yun, talagang maiba yung perspective mo every time na ikaw ay magpasalamat. So, instead na magreklamo, instead na yun, maiba yung mood, sinimulan ko na lang magpasalamat. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa protection. Palagi kong nire-remember yung 4 P. Every time na magpapasalamat ako. Una, thank you, Lord, sa iyong presensya. Thank you, Lord, for your presence na andyan palagi sa amin. You will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord, sa iyong provision na nakakain pa, nakapagmeryenda pa. Kami nga, bago lang kami nag-lunch. Yung feeling ba na, grabe, parang binubusog ka talaga ni Lord. Matapos makapag pananghalian, meron ng dessert. Shout out sa mga nagde-dessert na ngayon. O, meron kaming bread at saka peanut butter. Bago pa lang kain yan ng kanin ha, kumain na ng bread at peanut butter. So, busog na busog. So, thank you, Lord, sa kanyang provision. Ang dami niyo pong ginagamit ng mga tao. Kaya, thank you, Lord, sa ating mga partners and mga supporters dito sa 1062DXKI. And also, thank you, Lord, for His protection. Another P, no? Protection. And last, alam ko marami pa talaga, pero ito lang muna sa akin, yung 4. Yung kanyang preservation. Yung pinapreserve niya tayo.
anuman pong mga sitwasyon sa buhay natin, andyan yung preservation ni Lord. Andyan yung protection niya, andyan yung provision niya, at the same time, andyan yung presence niya. So, gratitude changes our heart. Problems may not disappear immediately, but gratitude changes the way we see them. Instead of asking, why is this happening to me? We begin asking, Lord, ano po ba yung itinuturo mo sa sitwasyon ko ngayon? Kaya sinabi ni Paul doon sa Philippians chapter 4 verse 67, if you are anxious or if you are worried, hindi lamang tayo manalangin but magpasalamat din. Let your request be made known to God in prayer and petition with thanksgiving. Praise God, no? Kaya palagi tayong magpapasalamat. So ngayon ang tanong, what is the greatest reason? Ano po ba yung greatest reason na dapat tayong magiging thankful? So actually, ang daming rason, no? Pero yung pinaka or greatest blessing na meron tayo ay sagot sa ating greatest problem. So, our greatest blessing ay una, ang ating greatest problem is sin. Lagi ko yan minimension. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Wala tayong kakayanan. Pero praise God, meron siyang ways. Ang daming ways. Binigay niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus, He is our greatest blessing. Yung health natin may change, yes. Yung money natin may come and go. Yung circumstances natin may be uncertain. But one blessing never changes, and that's our Lord and Savior, Jesus Christ. Why? Dahil pag meron tayong Kristo sa buhay, kaibigan, if we have Jesus, then we have forgiveness. If we have Jesus, then we have peace with God. If we have Jesus in our life, we have hope. If we have Jesus in our life, we have eternal life. Kaya, ito yung rason, pinakarason na dapat tayong magpasalamat. Thank you, Jesus, sa yung ginawa sa amin. So, ano man pong sitwasyon mo ngayon, magpasalamat ka kay Lord. So, sa ating pagtatapos, no? Sabi po dito sa Colossians 3:15-17. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. And be thankful. Sa verse 15. And sa 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, sa verse 16, with gratitude in your hearts. And sa verse 17, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. So, tatlong command, no? Be thankful sa verse 15. Sa verse 16, with gratitude in your hearts. Sa verse 17, giving thanks to God the Father through Him. Kaibigan, a thankful heart is born from knowing Christ. So the moment na makilala mo si Jesus, alam ko talagang andyan na sa'yo ang pagpapasalamat, no? Magpasalamat ka kay Lord. Pasalamatan natin siya. Papurihan natin siya dahil karapat-dapat po siyang pasalamatan at papurihan, kaibigan.

kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Unang Korinto 6, talatang 20. Ako po si Saturnina Sabado na magbabahagi po sa inyo ng aking kasaysayang patotoo dito lang sa Tanikalang Lagot kung papaanong nakakilala po ako sa ating Panginoong Hesus.

0: Bakit di mo ginagalaw ang almusal mo? Ayaw mo ba ng tapa at sinangag? Nagda-diet ka ba, Sati?
1: Aling Narda, pasensya na po ah. Medyo kinabos po ako ngayon ng pambayad ng upa ko dito sa dorm ninyo. Pati nga itong almusal, wala na akong pambayad. Inuna ko po munang bayaran ng aking tuition fee para makakuha ng exams para po makapag-graduate po ako.
0: Yun lang ba? Hala, kumain ka. Huwag mong isipin ang mga bayarin mo dito sa dorm at mga kinakain mo. Saka ka na lang magbayad kapag may datong ka na. Hindi na ba nagpapadala sa'yo mga magulang mo? Umani naman sila ng palay ngayong buwan.
1: Binagyo po ang palay na sinasaka nila. Konti lang ang mga palay na naani. Kasi yung iba, nabulok daw dahil nalubog sa baha. Aling Narda, baka naman ho may kakilala kayong pwede kong mapagtrabahuhan. Para naman makaluwag-luwag ako sa mga bayarin ko sa inyo. Kahit labandera, sanay naman ako maglabay. Sa probinsya ho, ako ang naglalaba.
0: Yung kamadyungan ko, si Mrs. Tan, sana wala pa siyang nakuha.

0: Mama, may bago na pala tayong labandera ngayon. Maganda siya.
1: Alam ko ang kahulugan ng mga ngiting yan. Ibahin mo si Sati. Dahil di siya ka-level ng mga naunang labandera natin. Yan kasi maraming utang kay Narda. Kaya nagpahanap ng mapapasukan. Pansamantala lang siya dito.
0: Mahusay siyang maglaba. Walang mantsa ang mga damit ko at pantalon. At nakatikim ng plancha ang mga pantalon ko at mga t-shirts.
1: Sana naman anak. Magpakatino ka na sa mga katulong natin. Kaya walang nagtatagal dito sa atin na katulong. Dahil sa kapilyuhan mo, atsay killer ka.
0: Eh ikaw ang nagpapalayas eh. Di naman ako.
1: Kailangan ko lang palayasin para hindi mo mabuntis. Kaya ikaw umayos ka. Alagayan ni Narda, mahiya ka naman sa kamadyungan ko. Kung pati si Sati ay papatusin mo. Huwag mo siyang ihanay sa mga dati nating mga naging katulong. Edukada yung alaga ni Narda.
2: Salamat, Mrs. Tan. At pinapayuhan mo yung anak mong si Johnny na huwag harutin si Sati. Namasukan sa inyo para makabayad lang ng utang sa akin. Masipag mag-aral. Gusto makatapos ng kanya pag-aaral.
1: Nako, Narda. Kahit hindi mo ako sabihan, gagawin ko talagang payuhan ng anak ko. Pero mailap si Sati. Kapag nandyan si Johnny, pasok agad yun sa silid niya. Lalabas lang si Sati kapag nakaalis na si Johnny. Eh, si Sati, edukada. Hanga nga ako sa talino ng alaga mo, Narda. Kaya babayaran ko ng lahat ang utang sa'yo ni Sati.
3: Nakakahiyaman, Mrs. Pero salamat na rin po. At kayo na po ang nagbayad ng mga utang ko kay Aling Narda. Iawas na lang po ninyo sa sasahurin ko po.
1: Nako, Sati. Huwag mong intindihin yon. Hindi mo utang yon sa akin. Kaya buo pa rin ang sasahurin mo sa darating na katapusan. Dahil mabait ka. Naaalala ko tuloy ang anak kong babae na maagang namatay. Dahil sa cancer. Kaya dadalawa na lang kami ni Johnny dito sa bahay. Yung papa naman ni Johnny, may pamilya ng iba sa Canada.

0: Natutuwa naman ako sa kalagayan mo ngayon, Sati. Ang swerte mo at si Mrs. ang sumalo sa'yo. Ni-request niya talaga sa akin na payagan kitang doon na pumirmi sa kanila. Marami naman daw rooms. Libre pa.
1: Sobrang pasasalamat ko po sa inyo, Aling Narda. At ako ang inirekomenda ninyo kay Mrs. Siya na rin pala ang nagbayad ng mga pagkakautang ko.
0: Siya nga pala. Di mo na siya maihahati dito sa bahay. Ipinasara ko na ang madyungan. Kasi may bago na kaming pinagkakaabalahan ngayon. Ang pagdalo-dalo sa Bible study. Maganda dun, Sati. Dun ka sumama kay Mrs. Matutuwan tiyak si Mrs. kapag sumama ka sa kanya.
1: Bago pong reliyon ninyo?
0: Hindi reliyon ang matatawag dun. Kundi relasyon sa

0: Oh, Sati, gising ka pa?
1: Opo, Sir Johnny. Nagre-review po kasi ako. Exams na po namin sa Friday. Teka, gusto po ba ninyo ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo.
0: Shh! Maupo ka lang dyan. Ako na magtitimpla. Mag-review ka lang.
1: Sir Johnny, yung kamay po ninyo sa balikat ko, mabigat po eh. Sorry.

0: Ma, ano bang pag-uusapan natin?
1: Maupo ka. May ginawa kang masama kay Sati. Minsan nahuli kitang hinaharot mo siya at hindi naman nakikipagharutan si Sati sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag si Sati ang gawin mo ng masama gaya ng mga ibang katulong natin na minomolestya mo?
0: Mama naman, para yun lang, binibigyan ninyo ng masamang kahulugan?
1: Ang pangihipo ba sa di mo nobya ay hindi masama? Masama, anak! Kung gusto mo si Sati, ligawan mo siya. At kung hindi ka naman makatiis, pakasalan mo. Sakali mang mabuntis mo, asawa mo naman siya. Hindi ako tututol, anak!
2: Mrs., makasabat nga lang po. Pero, pasensya na po. Wala po akong gusto kay Johnny. Kahit po gwapo siya. At kahit po may kaya kayo. Iba po kasi yung priority ko po eh. Ang makatulong sa mga magulang ko sa Visayas. Ayoko pa mag-asawa. Pasensya na ho, Sir Johnny, ha. Kung napagnanasaan mo ko dahil sa aking mga suot, hindi na po ako magsusuot ng mga ganung mga damit. Wala po lang talaga ako maisuot na iba eh. Dahil yun naman po ang porma ko talaga.
0: Kahit ano naman ang isuot mo, nandyan pa rin ang paghanga ko sa'yo. Sorry rin sa mga pagmumulesya ko sa'yo. Promise, di na maulit. Gusto talaga kita. Pero I respect yung desisyon mo. Maghihintay ako kung sakali man.
1: Mga bata pa naman kayo. Huwag kayong magmadali. Sa ngayon, kailangan ninyong dalawa na dumalo sa aming simbahan. Mas makakabuti sa inyong pareho na mayroon kayong Kristo sa puso para hindi kayo madarang na dalawa. Basta ikaw, Johnny, ituring mong kapatid si Sati. At ikaw ang kuya niya. Sa palagay ko, Sati, kahit ano ang isuot mo, maganda ka talaga. Naku, kung makikilala mo lang ang mga pinapatos ng maldito kong anak, mga pamato, puro kanto ang mukha, may duling, may bulag ang isang mata, yan ang mga helper ko noon, na type ng anak ko. Gusto naman ang mga ito.

0: Nilayuan na ako ni Kuya Johnny. Pareho na kaming mananampalataya nila Mrs. at Aling Narda. At ang pagnanasa noon ni Kuya Johnny ay napalitan ng isang pagmamahal bilang isang kapatid sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Yesus.
1: Pinili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Unang Korinto 6, talatang 20.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Saturnina Sabado,
2: mga nagsiganap
1: Nancy Lasarte,
3: Janelle Briones,
4: A.G. Gabrillo,
5: Eva Morataya Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Nagapamati ka mo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabianon nga tingog sang South Central Mindanao.

Mainit naman nga pagpanamyaw sa inyo, mga utod, kag sa imo gidabyan, sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope, programa sang pagwalis sang pulong sang Ginoo, nga ginadulong sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon ang inyong managwali, si Pastor Daniel Salcedo. Mga utod naton, mga abyan naton, padayon nga nagaampo, kag nagabulig. Saliwat sa inyo mga palamangkutanon, kag subong man mga palangamuyaan, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, kag indi matupungan nga Diyos, ikaw nga nakigugma sa amon, sa wala pa mapasad ang tanan. Salamat gid nga nakilala namon ikaw, suno sa imo mga pulong. Salamat kag ginpahayag mo ang imo kaugalingon sa pinanid sang kasulatan. Pagi man sa pagtudlo sang balaan ng Espiritu, pagi sa imo gintuga nga tanan, nga sa diin nakilala naman ikaw. Kag salamat Ginoo, in spite and despite sang amon pagkamakasasala, ginpasag-uli mo kami paagi sa kamatayon sang imo bugtong anak, si Kristo Jesus. Ginoo nga amon pangamuyo, kabay pang ang amon tagipusoon, magabugana Ginoo sang pagpasalamat, pagdayaw kag paghigugma sa imo. Buligi kami amay sa amon pagtuon nga mapunan pagidang amon huna-huna, kag tagipusoon sang imo pag-antos paghigugma. Agud nga ining amon kinabuhi, maggasto namon Ginoo sa pag-alagan nga wala sing kakapoy, nagahatag himaya sa ngalan sang amon manluluwas. Inigagugma Ginoo magkakumpel man sang amon kasing-kasing, nga share namon ining maayong balita sang paglaom sa mga tao nga wala pa Jesus. Lord, continue to provide our needs, to grant healing and guidance sa amon pagkinabuhi nga mga tumulo. In Jesus' name, Amen. Philippians chapter 2, kag magabasa ako sa verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Utod, ang pagpalansang ni Ginoong Hesus sa cross sa Kalbaryo mangin isa ka imposible nga bagay kung hindi natin matulok ining pagpaubos niya kag pagkuha niya sang dagway sang tawo nga ginlaragway diri sa Philippians chapter 2. Diri gina-encourage bala kita ni San Pablo nga ang tagipusoon kag ang pagkinabuhi kag panimuot sang pagpaubos ilugo naton nga mga tumulo. Sa akon nga pagtanaw sa sining dinalan ang mga kontra sang pag-isa kagsubong man pagginamo abis ang simbahan magatuga amugin una ang pagpabugal. Amuna nga ginlaragway diri ni San Pablo siling niya paubos kamo kag ang modelo sang aton humility wala na sang iban si Ginoong Hesus. Tiutod, nagagamo lamang ang isa ka panimalay, nagagamo ang isa ka organisasyon, nagagamo ang isa ka simbahan. Kun ang bugal magsulod sa bisan sino lang dira nga katapo sang sina nga congregation. Umuna sila niya hindi ka mo maghimo sa mga bagay sa pagpadayaw-dayaw o kung pagpakadako sang inyo kaugalingon. Balo ka abyan, once ka ginapakadako na naton ang aton kaugalingon sa tubangan sang tawo, si Ginoong Hesus gamay sa aton, kinabuhi, kaglayo kita sa iya sa personal nga relasyon. Tulukon tabala kung ibutang naton sa praktikal nga aplikasyon amo ini. Kung lapit ka sa Diyos, siya ang dako. Kag ikaw iya nagagamay. Hindi bala? Amo nang attestation ni John the Baptist, he must increase, but I must decrease. Di kung layo kita sa Diyos, pagtanaw ta sa aton ko galingon, dako-dako mga utod kag ang Diyos gamay. Ti amo ina, ti once gani, nga overestimate na ang pagtanaw ta sa aton kaugalingon, nagagwa na ang bugal. Isa pa gin, sinong ginapadunggan mo sa

mo mga handom. Kaugalingon mo o kon ang aton Ginoong Hesus. Amen. Amuna sa bagay nga ginalaygayan, gikita sang pulong sa Ginoo, hindi blabyan matagina sa naunang Korinto kapitulo 10, nagakaon kamo, nagainom kamo, ano man aktibidades nyo, himuan nyo sa kadungganan sa pagpakadako sa ngalan ni Kristo. Amuna byan mga bagay lang gid nga ginahimo naton, una inabalang nagareflect sang eternidad, kaliguunan sa pagtuo naton, kaligunan sa pagtuo sa iban nga mga tawo, nagahimo kita sa mga bagay nga matudlo tong wala Kristo nga magbaton kay Jesus nga ila personal nga manluluwas dira tagin niya mahimaya si Ginoong Hesus. Amo na. Ano pagid? Kun hindi ba lang aton kinabuhi, mapasunod aton adlaw-adlaw sa aton manluluwas. Kinagapatigid ko nga ang tudtuod nga discipleship. Hindi nga sundon mo ang ginahimo ni Ginoong Hesus, kundi panimuot mo, batasan mo pareho gid sang aton manluluwas. Tikun paliputon mo ang ginatawag nga discipleship, that means Christ likeness. Amuna byan nga ang hangkat diri ni Apostol Pablo sa Pilipos kapitulo 2, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Pagpaubos sa kinabuhi nga nagahatag himaya sa aton Ginoo. Now, ang pagpaubos ni Ginoong Hesus, kabalo ka mo kung ano gid ang pinakapuntas ni nangin masinulundon siya sa iya pagkatawo, ha? Servant, nubo pagid nga posisyon sa sosyedad, niya kag napatay sa cross. Amen. Ang munang pinaka-highest expression sang humility ni Ginoong Hesus, that willingly ginpasan niya ang sala nga hindi iya, kundi aton, napatay siya sa kamatayan nga hindi iya, kundi aton, nag-antos siya sa pinalinad sang kalapasan nga hindi iya, kundi aton, ginpakahuyan siya sang aton mga paglapas, hindi ito iya, ginhanog, ginbunal, amo na siling sang Isaiah, ginpatulo iya dugo, ginlansang sa krus, tutanan, hindi iya, aton ato. Pwede siya kapamalibad? Of course, pwede siya kapamalibad. He could cry siling sang ambahanon, abing iya nga, mga lyrics, niya hindi ko diya amay, hindi ko diya magpasan sining ila mga sala. Hindi ko ya magpasan sang ila kahuyanan. Hindi ko ya mapatay para sa ila. Apang ginpili niya nga magpabilin dito, nga ah, palangga niya kaabyan. Amen. Nag-decide siya willingly sa iya kasing-kasing in eternity past nga matuga ako sang tawo, mahulog ang tawo sa pagpakasala. Mangin matay ako para sa ila, bawion ko sila gikan sa kahulipnan sang sala, sa pamahog sang infierno, sa pag-isklabo sang yawa. Si Kristo Hesus mga utod ang solusyon. Amo ina, masagamlahan ta pagidiriho ang kabugat siningin na silang naton pagpaubos ni Ginoong Hesus sa duha ka bagay kag diri kita magatakop sini. Nahauna kun si sino siya. Kay man mga utod, kung ang isa katao magpaubos gin man abi, nga hindi siya kilala, hindi siya talalupang don, hindi siya halang don, hindi siya kay kunsino sa sining susyudad, do hindi mo siya masapakan? Isiling ni mo sa imo ko galingon, ti wala sa pangpagduwa-duha, nga pwede siya makaplay sang second role, o kon assistant, o kon sulugoon, dira, kay ti, hindi gin man siya kilala sa susyudad. Tiang dako nga bugat nga ginapinta diri ni Apostol Pablo sa pagpaubos ni Ginoong Hesus, nagasugod sa pamangkot. Si sino si Ginoong Hesus? How? Siling sang versikulo 6, Philippians chapter 2, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sa akong dutay nga pagpanalawsaw, may duha ka tinaga nga gingamit si Apostol Pablo sa tinaga nga forma, abi. Ang isa, permanente nga wala nagabalin-balhin. Ang isaya, nagabalin-balhin siya. Now, ang ining mga changeable nga form, gina-apply sa pagpakatawo ni Ginoong Hesus. Nagsugod siya sa entrance niya diri sa kalibutan, visible kag physical, ha? Bilang bata ni Maria, lapsag dito sa pasungan. Nagdako dito sa Nazareth. Nag-minister subong hamtong nga tao sa Galilee, and eventually napatay. Subo nga tawo gidiya nga makita nato dito sa cross sa Golgota sa Calvary. Amo na byan.
Apang may isa ka form nga gingamit nga word si Apostol Pablo nga wala iya nagabalhin in spite and despite sa mga changes of form sa iya physical ano ina niya being in the form of God. Diyos siya nga nagpakatawo kag wala madula ang iya pagka-Diyos sang nagsuklob siya sang dagway sang tao. Ipakita ko bala sa inyo mga utod ang pila ka mga hinimuan sang Diyos nga kayang-kaya lang himuon ni Ginoong Jesus tungod sang iya pagpuses sang pagka-Diyos upod sa amay nga langit nun. O galing lang, nagpakatao siya. Okay, creation. Hindi bala sa Genesis, very clear gidra ang ipakita sang Diyos sa amay nga langit nun ang iya gahom sa pag-create o kung pagtuga? Anong ginakanta sa mga kabataan na hanungod sa pagtuga ni Ginoong Jesus? Lima ka tinapay, kag duha ka isda. Ginpadamo niya, gintuga niya, ginmultiply niya. Pilang nakakaon, linibo mga utod. Duha ni kabeses. Sa bagay mga utod, nga gintuyo na lang sang tao nga pursahon siya nga maginhari, i-anoint siya nga maginhari, tungod bastante sila sang paggaon. Ikaduha nga pagpamatuod, ang control sang Diyos sa nature, hindi bala? Sa ginsugo sang Ginoo, si Moises nga pagwaon ang katawhan sang Israel, hindi bala nagmilagro ang Ginoo sa nature? Nagpaulan sang mana, nagpihak sa tong mapula nga dagat, nagpatubod sang tubi sa disyerto, kag masubong man mga natural calamities. Pero nangin penalty ato sa mga Egyptians. You look at the Lord Jesus Christ sa New Testament. Isa kabis nagsakay sila sa isa kasakayan pang dagat. Anong sinisang pulong? Nagbaskog ang hangin, automatic madlagko na siyang balod. Hinadlukan ang iya mga upod, kaya nagakasudlan na sang tubi ang ila sakayan kag daw malunod na sila. Niya apang nagakatulog siya. Ginpukaw siya sang iya mga kaupod kag nagsiling, Lord, don't you care, malunod na kita. Ginsabdong niya ang iya mga apostoles kag nagsiling din inyo pagtuo. And then ginbalikid niya ang nagabagusbus nga hangin kag nagabagro nga bagyo kag ginsingganan pahimuyong kamo. Anong siling sampulong? Kag may dakong kalinaw. Abyan Diyos lang ang makasugo sang nature kay siya ang naghimo sini. Amen. Ginhimo ina ni Ginoong Jesus. Kagkatapusan, ini balang pagpanag-iya sang kinabuhi. Ginoo lang ang originator sang life. Ginhambal gyapon sa Genesis, ginginhawaan sang Diyos atong luna nga iya ginimulhimol sang ginhawa sang kinabuhi kag ang tawo nangin buhi nga kalag. Nabuhi kita. Life naghalin sa Ginoo. Imagine nyo bala. Apat na kaadlaw na lubong sila sa ro. Wala patuyas ang pariho ng mga imbalsamasyon sa aton chimpo. Apang anong siling sangpulong sang Ginoo, gintawag niya ngalan ni Lazaro, niya Lazaro gwa kada. Kagang patay nga tao nagbangon, naglakat, nagwa, nabuhi. O hallelujah sining kamatuor. Dirita mabalaan utod ang kabugat sang argument ni San Pablo sang pagpaubos nga ang model niya si Ginoong Jesus sa una nga punto, sino si Kristo? Kag siling niya, sundan niyo siya sa iyang pagpaubos. Amen. Kaluyan gikita sang Diyos, well, paalam na kita sa inyo. Sa gihapon, inyong manugwali sa kahanginan para sa Hour of Hope, si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Mga kauturan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagpamatis na itong program, kagpadayuron ng ato nga pagtuon, si Pablo de Rey nag-suggest, no? Nag-suggest siya nga kita nga mga Kristohanon, mga citizen, no? O kung manunubli sa langit, kung sa aton pabla. Kag samtang diri pa kita sa sininga kalibutan, dapat gali kuno mag-behave kita kaangay sang citizen man sa langit. Heaven citizen. Ano ni makita ta diri ginhambal diri sa Pilipos kapitulo 3 versikulo 20 nga nagasiling, for our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Di kabay pa nga ginong pakamaisin ni, pero ang aton nga ginatanaw kag gina pamanandungan sa mga pila na kaaga halin sa Pilipos kapitulo 1 versikulo 25 tubdob sa 30, no, kag ang versikulo 27 naghambal nga striving together for the faith of the gospel. That's why Paul is suggesting that we Christians are the citizens of heaven, and while we are on earth, we ought to behave like heaven's citizen. Kag sigin basa ta kaina sa Philippians chapter 3 verse 20, tama kami ning Paul blang ekspresyon sa mga katauhan sang Diyos dito sa Pilipay. Tungod kay ang Pilipay, isa ka Roman colony ini nga duog. Ang Roman colony, amo ining Pilipay nga nasiling naton nire, nga ang mga citizens dira were actually Roman citizens. Ginaprotehiran sila sang Roman government o kung Roman law. Now, abi mo, sa langit iya, ang kanami ini, amo ini, ang the Church of Jesus Christ is a colony of heaven on earth. Butsing ganun ang mga Kristohanon sa sinigid niya nga tion o kon sa sininga kadutaan, dutang luhaan. Amo ini ang mga ang koloni niya sa kalangitan. That's why we ought to behave like citizens of heaven. Karami, no? Kani nga ang kanami bala nga siling naton bala nga kun didto kahit heaven bound naman kita mo. Ikwa naton bala i-practice ta nang daan ang pagka citizen naton sa langit para bala hindi kita pag-abot didto ma-culture siyak. That's why I am suggesting that we just practice it now so that we will not, you know, hindi kita ma siling nakon kay na ma-culture siyak. Pero ang pamangkot amo ini ay ari kita sining kalibutan. Amo na lang siling man ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, no? Ari kita sa sining kalibutan, whether we like it or not, we have, you know, we are here in this world contact sa sining kalibutan, but siling ni Pablo kon pamatian ta pang ialaygay, not contaminated. We will be the one to contaminate the world, not the world will contaminate us. Amo ini nakita naton, na ang pamangkot amo ini. Ako bala nag-conduct? Am I really conducting myself in a manner worthy of the gospel? Para sa akon, this is a very good question for us to ask ourselves regularly. Am I conducting myself in a manner of the gospel? In a manner worthy of the gospel? Amo ning isa ka matahom nga palamangkutanon kung sa aton pa sa sinigid nga kaagahon. Now, we should walk. Dapat kita magalakat. Sinisang Episo, Kapitulo 4, Versikulo 1, sa isa ka meaning, sini, kuan bala, ka-translation, sila niya, worthy of the calling that we have in Christ. Anong butsing niya nun, sini, worthy of the calling that we have in Christ? Dumduman niyo ang ginpamanandungan naton sa Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 10, nga amo ining pangamuyo sa isa ka apostol, sa Ginoo nga si Apostol Pablo, ang pangamuyo niya, kag pwede man nato masiling amo ini ang ginapangabay niyang yahandom, desire niya sa mga Kristuhanon, even today, being confident upon a walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Pwede naman na ganyan ang balan niya, amo ini ang programa sang Diyos sa atong kabuhi mo. Not only a prayer, but it is also a purpose or a program sang Ginoo sa imo kabuhi. That's why we should walk. Siling diri sang Ephesians 4:1, worthy takos sa aton pagtawag sa aton, nga may ara kita Kristo sa aton tagipuson. Abi mo, we do not behave in order to go to heaven, as though we could be, you know, saved by our good works, but we behave because our names are already written in heaven, and our citizenship is in heaven. Wala kita naga-behave kay para makakadto kita sa langit, kag para nga maluwas kita, in other words, why kita maluwas sa mga maayong buhat nga ginakwan sa aton, nga ginapakita naton, kundi nagabehave kita tungod kay ang aton ngalan na sulat na dito sa kalangitan. Kaya ang aton citizenship is in heaven. Ephesians 2:8 and 9. Ang kalibutan sa palibot naton, the world around us knows only the gospel that it is, you know, sees in our lives. Ang kalibutan niya makahibalo lang kay nakita iya ang maayong balita nga makita sa imo kag sakon kabuhi. Sila yung pagganis ng isa ka poem nga nabutang ko ni sakon outline niya, you are writing a gospel, a chapter each day by the deeds that you do and the words that you say. Men read what you write, whether faithful or true, just what is the gospel according to you. Ang maayong balita, amo ini ang ginatawag naton the good news nga si Kristo Jesus napatay sa aton mga sala, gilubong sa tatlo ka adlaw na banhaw, kag nagpromisa nga magbalik liwan. Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 tubtob sa 8 ara dira. May isa ka Kristuhanon, bila isa ka membro sa simbahan nga nagsiling sa siya pastor, siling niya, may mga balasahon kada pastor, pwede ko mahatag ina sa akon nga kaingod, can I give that to my neighbor? May mga balasahon kada, may mga literature kada, or Christian literature. You know, abi mo ang pastor, wala man nagpinuluso po, pero ginbuksa niya ang iya Bible sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Tanawon man natin eh, no? Sa 2 Corinthians, ikaduhang Korinto, kapitulo 3 versikulo 2. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 nagasiling, you are our epistle written in our hearts, known and read to all men. Ang pastor yung tsakto, ginubuksan niya, hindi niya may literature. Why siya nagbatag sa mga balasahon? Kundi isiling niya, ari ho, 2 Corinthians chapter 3 verse 2, ihatag mo sa imo neighbor, ari ho, ang akong resita. The best literature o kung reading materials in the world is no substitute for your own life. Kabay pa kung tani niya makita, ina, si Kristo sa imo batasan. Kag amo ina ang makabukas sang oportunidad nga makashare ka, makapalapta ka, kag makapalapnag ka sang maayong balita sa ila. Kamusta ang imo kabuhi? Kamusta ang imo kaugalingon? Kamusta ikaw? Ano amo tublagin ang pamangkot naton? Am I conducting myself in a manner worthy of the gospel? This is, as I have said, a good question for us to ask regularly. Ang imo bala kabuhi, mabasahan sang iban, kag makagoy-goy, kag makadala sa ila, sa tiilan sang Ginoo. Ha? Kristuhanon, madamo nga pamati sa sinigid nga tiyon ng mga Kristuhanon karon. Kapay pa kung tanigan mo ini, because I believe that the greatest weapon against the devil is a godly life. Kabuhi nga Diyos nun. Amo ining pinakamatami nga hinganiban, nga ikwanon mo, idalon mo. Ha? Amo ning manami nga hinganiban nga dapat mo hibaluon. Kag ibalunon permi Diyos nun nga kabuhi. Ba kung kisa galing ang muna bla. Kung may mga problema gani kita daw halos tanan, ibuyagyag ta kay daw halos tanan. Daw kada adlaw amo na lang ginang aton ginapinsar, way na kita nagadumdum nga Ginoo gali able to save us or to solve our problems. Number one, yung nakita natin, the victory in the battle to protect the faith, nakita natin sa verse 1 or chapter 1 of Philippians 27, siling din niya consistency. What else? Sa Pilipos, kapitulo 1, versikulo 27, nakita na akong diri ya. Abi mo, kanami, sinisang Pilipians mo, isa lang ka versikulo, pero kadamo sa mga nakita kung matahom diri nga dinalan. Sa versikulo 27, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Namo nakita natin, consistent life, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affair. Buting ganun, gali mga kauturan. Ang importante man gali nga kuha naton nga essential para nga magdaog kita sa patag-awayan nga makaprotekto sang atong nga pagtuo batok sa yawa. Amo ini kooperasyon, amo nang mayo kuno nga leadership sino sa isa nga nabasahan ko, hulamon ko lang ana iya pangunauna. Amo ang kooperasyon, everybody contribute, everybody cooperate. Cooperation, si Pablo diri nag-charge, sining ginatawag naton o kung ginahambal niya, sila niya, amun niya ang ilustrasyon ko sa inyo, halin sa from politics to athletics. Ang word dira nga, striving together for the faith of the gospel, ang striving together means athletics. And then Paul pictures the church as a team. Tama ko na. As a team. And remember, it is teamwork that wins victory. Dapat natong tulupang doon natong ini. Kag let's keep in mind that there was, you know, makita naton bala ang division sa church dito sa Pilipos, sa Pilipay. Duha ka babayi were not getting along with each other. Philippians chapter 4 verse 2. Ang division nag-upang ini sa buluhaton sang simbahan. The devil is always happy to see, you know, internal division in a local ministry, in a local church. Ba, amuning moto sa yawa, sabi mo, anong moto sa yawa? Divide and conquer. Moto sa yawa. Kabay pa kung tani nga aton ini talupang doon. Dapat kita magkooperar, magimbun. Ano ang moto sa yawa? Siling ko, divide and conquer. Kaya ang division, nagaupang ini sa buluhaton sa simbahan. Kaya ang yawa, always gina niya, malipayon gina siya, magtanaw sang internal division in a local ministry. Ano man ang ministry? Sa institusyon man, sa eskulahan man, sa simbahan man, sa kindergarten man, kung ano man da, sa Bible school man, tanan na. Ang yawa, luyag na iya nga, gubon ka. Kagluyag na sana malipayon na sa iya nga magupang permi because division hinders the work of the church. And let us remember that it is teamwork that wins victory. Kabay pa, napakamayo ka mo sining aton programa. Ang akon cellphone number, pwede ka mo ka-text sa akon, 0918-901-2178. 0918-901-2178. Pastor Gideon Kahilig. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: mbc.ph.
1: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
4: Isang magandang hapon ng Webes sa'yo, Kaagapay! Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Dito po yan sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud at active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, o yan po ang KBP. Sa araw na to, ako po ang inyong magiging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Shekinah Abalon at makakasama niyo ako sa loob ng halos isang oras. Ang ating paksa ngayong araw ay hepatocellular cancer and fatty liver. Upang mabigyan tayo ng kaalaman, makakasama natin ng isang mahusay na co-host tuwing araw ng Webes. Wala pong iba kundi si Doc Mel Tuquero. Pero bibitinin ko muna kayo, sandali, kasi maya-maya lamang ay makakasama rin natin siya. Kaya po kung may katanungan kayo patungkol sa ating nasabing paksa, maaari mo na yang i-comment sa ating comment section at comment box sa ating Facebook Live o maging sa ating YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na dyan, kaagapay. At syempre, binabati rin natin ng isang hello at magandang hapon ng ating mga nakikinig sa radyo at maging sa ating 702DZAS ZAS Radio app. At napapakinggan rin po tayo sa ilang mga piling regional stations ng FEBC, kagaya ng 1062 DXKI Coronadal at gayon din sa 1116 DXAS Zamboanga.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
3: Today's Doctor Online.
4: Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ito po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Shekinah Abalon. At ngayon, hindi po ako nag-iisa kasi alam mo, kaagapay, sa pagtalakay natin ng ating paksa, makakasama natin ng ating ever-reliable at suking family physician. At alam kong kilalang kilala mo na siya dahil nakakasama natin ito tuwing araw ng Webes. I-welcome na po natin sa ating broadcast si Doc Mel Tuquero. Isa pong magandang hapon sa iyo, Doc Mel.
5: Isa rin ang magandang hapon sa iyo. Si Kaina.
4: Yes po. Kamusta po ba kayo, Doc Mel, ngayong Thursday?
5: Ngayong Webes na to ay maganda ang panahon at maaliwalas ang kapaligiran.
4: Yes, at baka po gusto niyong batiin ang ating mga viewers. Marami po dito ay nag-aabang talaga tuwing araw ng Webes. Batiin niyo naman po sila.
5: Magandang hapon at maligayang pakikinig, pagsubaybay sa Doctors Online, sa mga kaagapay natin dito sa DZAS. At lalo-lalo na itong aking mga kaibigan, si Esther, Caro, mag-asawa sila, tapos si si Esther, Caro, tapos si Imelda Teves, and then si Novi Panganiban. So magandang hapon din sa mga nakikinig sa iba't ibang dako ng daigdig.
4: Ayan, happy listening po sa inyong lahat. Naku, may mga special mention pa si Doc Mel. Sana po nasa magandang lagay kayo. At syempre, mag-enjoy kayo sa ating topic ngayong hapon na hepatocellular cancer at fatty liver. At yan, diretso na po tayo sa ating mismong talking points, ang ating topic ngayong hapon. Doc Mel, sabi po dito, ano nga ba ang fatty liver at ano po ba ang sanhi ng sakit na ito?
5: Ang fatty liver ay napaka-common na condition sa dinami-dami na ng ultrasound results. Up to last night na aking pagki-clinic, marami pa rin akong nakikitang fatty liver sa ultrasound. Ang diagnostic tool na parati natin ginagamit para makita ang fatty liver ay ang simple lang na ultrasound. Ang fatty liver ay condition na hindi dapat nandyan kasi hindi yung normal eh. Kung susundan natin yung development nito, ay dahil ito sa insult o kaya sa damage ng liver cells na napapalitan yung normal cells ng katay ng fat. And then worse kung ito ay mag-progress into fibrosis at ito ay lumaganap o maging diffuse na ang kahihinatnan ay cirrhosis. So, dahil dyan, mayroong mga, kaya naging interested ako dito sa usapan natin ngayon, ay dahil may isang gamot na hindi pa pinapangalanan na both for fatty liver lang dati ang purpose, pero ngayon ay gagamitin na rin at nasa pipeline o nasa process of refining yung pagkakaroon nitong gamot na to na nakakagamot din sa primary cancer of the liver. Now, tunghaya natin kung ano yung kung gaano kadami ang mayroong hepatocellular carcinoma. Ito ang pinaka-common na cancer of the liver, yung hepatocellular carcinoma. Dati ang tawag namin dito ay lipoma. Hepatoma. Lipoma lipid yun. Hepatoma. Ito yung old name nito. Or primary liver cancer. Dahil primary, ibig sabihin ito ay nagmula sa liver cells mismo at hindi galing sa iba't ibang bahagi ng katawan. Alam mo naman, Dr. Aquina, pwede kitang tawagin ngayong doktora kasi magkausap tayo.
4: Yes po.
5: Yeah. Yung liver ay sinasalo niya ang lahat na nagsi-circulate na galing sa digestion magmula doon sa circulation ang tawag ay portal circulation. Hindi yan nakakaligtas na dumaan sa liver. So yung liver ang nagde-detoxify ng lahat na kung anumang nakakadaan doon. Kaya napakalaki ng role nito sa pagsala at pag-detox ng ating katawan. So, kung may isa pang klaseng cancer na pwedeng mapunta sa atay, ay ito naman yung tawag natin ay metastatic. Nagkataon lang na nasala niya yung cancer cell na yon at tumubo doon sa kanyang organ, sa kanyang bahagi, sa liver. So, ito yung metastatic cancer. Pero hindi ito madalas na nangyayari. Ang primary liver cancer or hepatocellular cancer ang pinaka-common talaga doon sa atay. So, significance ng ating usapan ay kung paano natin siya una ma-recognize. Kasi ang pinili ko talagang discussion dito yung kaugnayan ng fatty liver sa primary or sa hepatocellular cancer. Ang fatty liver ay pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng pag-iwas ng pagkain ng mataba na may kasabay pa na isang klaseng sugar. Yung alam niyo yung fructose na pag-alaman na ito palang fructose ay isang culprit sa pag-develop ng fibrosis or ng fats into the liver. So pag mahilig kayo sa matatamis, tapos mahilig din kayo sa mga prito at mantika, malamang na magkaroon kayo ng fatty liver ng mabilisan. Kung minsan ang fatty liver ay kumpul-kumpul lang siya, nasa isang bahagi, pero ang nakakatakot tong ito ay diffuse. Dahil pag nag-develop ito into fibrosis, ang resulta ay yung paninigas ng atay na ang tawag na natin ay cirrhosis. So marami pong pwedeng pag-usapan na factors sa ating tutunghayan. Pero bago yun, tingnan muna natin yung mga early signs ng pagkakaroon ng fatty liver at saka ng liver cancer or hepatocellular carcinoma. Ang fatty liver po, walang symptom. Pag nagpunta ka sa doktor, meron niyang mga pasyente ako na doc siguro, dahil dito sa finding na unta sa may fatty liver, sumasakit yung dito sa patagiliran ko. Mm-hmm. So, kagad kong pinaliliwalag na hindi ho tama yung paniniwala na yun. Dahil ang fatty liver ay wala pong symptom kang mararamdaman, kundi lang doon sa nakikita sa ultrasound. Pero yung merong lose weight without trying to lose weight or nangangayayat ka na hindi ka man nagpapapayat, isa hong danger sign yan. Yung pagkawala ng appetite o yung upper abdominal pain naman, and then kung minsan humahantong sa pagsusuka o nausea. Pagka generally mahina ang pakiramdam at laging pagod, and then merong pamamaga sa abdomen, and then sinunda na halimbawa at patuloy na yung pagkakaroon ng mga symptoms, discoloration ng skin, nagkakaroon ng paninilaw ng mata, and then yung dumi ay hindi normal, parang maputi at parang chok ang pakiraang pang-observe, ang naobserbahan na itsura ng dumi. Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng cancer? In general, ito po ay ang pag-develop ng cancer na paulit-ulit na narin natin itong nababanggit. Kasi ito yung pagkakamali ng mga genes sa DNA, nagkakaroon ng mutation, changes. Ibig sabihin ng mutation, yung DNA or RNA, ito yung genetic material na nandun sa loob ng ating nucleus sa bawat selula ng ating katawan, nagkakaroon ng mutation. Ang mutation ay pagbabago. Nagkakaroon ng iba't ibang changes na nagli-lead into uncontrollable growth of some cells na ang resulta ay yung abnormal tissues na pag dumami, bukol ang resulta. Ito na yung ating binabantayan na cancer. So, DNA mutations and other genetic materials na nagbabago doon sa loob ng mga cells. Siyempre, pag-uusapan din natin dito kung ano yung mga factors. Kasi kung gusto nating matukoy kung ano talaga ang pinaka cause and effect ng cancer, ay hanggang ngayon wala pa po. Puro lang po risk factors, puro katulad ng sa hepatocellular carcinoma, yung mga mayroong diagnosed with vitamin with hepatitis B or hepatitis C, or yung may mga chronic infection, yung cirrhosis, certain inherited liver diseases, at saka non-alcoholic fatty liver disease. Gusto ko rin itong puntusan kasi ang dami nitong magiganito. Kung iisipin natin, dalawang klase ang fatty liver disease. Mayroong metabolic dysfunction ang dahilan, yung ano na nga ba yung nakalagay dito, MASLD. Tapos si isa naman ay yung MASH. Ito yung dalawang klaseng fatty liver na siyang pinagmumulan kuminsan ng cancer. And then yung mga risk factors, babanggitin na natin ngayon, ano, Dr. Akaina?
4: Yes po, include na natin ang risk factors.
5: Certain inherited liver diseases, meron tinatawag na Wilson's disease. Ito yung talagang ipinanganak na siya na meron diferensya. At saka yung isa naman yung hemochromatosis. That can also be a factor in the development of primary liver disease or liver cancer. Ang nakakalungkot po, itong diabetes. Napakarami kasi may diabetes sa buong mundo. Yes. 20 million sa ating bansa. In fact, on a daily basis, lagi kami naubusan ng pang-testing. Kasi nga, ang daming may diabetes. Kagabi lang, mayroon na naman akong bagong 2 plus na diabetic patient na talaga. Ano na siya, hindi lang yung mild, kundi yung full-blown diabetes.
4: Yes. And saka, then, Doc, yung, minsan din po, hindi rin po sa matanda, no? Pabata po ng pabata ang meron pong
5: exactly.
4: diabetes.
5: 24 years old, meron na yung type 2 diabetes.
4: Yes.
5: Yun. Tama yung sinabi mo dyan, Dr. Akina. Kain na ba talaga o kina?
4: Kain na po, pero pwede rin naman pong kina.
5: Oh, ito pa yung isa na very common sa ating mga provinces, yung exposure doon sa aflatoxins. Aflatoxins 1, na nakalagay dyan sa ating reference. Ang aflatoxin ay isang byproduct of fungal metabolism. Ito ay poison na nanggaling sa molds, fungus, yung mga pinagburo na pagkain ay dangerous ito kung hindi natin iwawash o kaya padadaanin sa pagluto. Pag niluto naman natin yung binuro, eh hindi na siya buro kundi niluto na. Kaya lang, yun na nga, ang danger dito yung development o yung pagkakaroon ng aflatoxin. Ito ay poison at kumakabit ito doon sa DNA ng ating liver at nagpo-produce siya ng cancer. Napatunayan ho yan sa mga researches na yung aflatoxin. Isang klaseng toxin ang galing sa molds o kaya sa fungus. Yung excessive alcohol consumption ay hindi ito yung mas grabe dito yung non-alcoholic.
4: Yes.
5: Yung excessive alcohol consumption, although it is not good, kung i-compare natin doon sa non-alcoholic fatty liver disease, mas nakaka-contribute sa pag-develop ng cancer of the liver ang non-alcoholic fatty liver disease. Pero hindi ito motivation para ipagpatuloy ang excessive alcohol.
4: Okay lang pala, no? Yung ibang nakikinig, okay lang pala, hindi pala cause ng liver cancer.
5: Mas marami pong mga sides, mga iba't ibang mga epekto ang excessive alcohol intake. Mm-hmm. Nandiyan na yung pagkasira ng ating baga, pagkasira ng ating intestines, at saka yung pagkasira ng buhay.
4: Yes, totoo. So, hindi nga liver cancer makukuha yung mga kaagapay. Ibang sakit naman.
5: Yes. At saka, Dr. Akina, kaina na lang. Mas magandang pakinggan. Kailangan din natin malaman yung pag-prevent nito.
4: Yes.
5: Kailangan natin i-reduce yung risk of developing those factors na nagko-contribute sa pag-develop ng hepatocellular cancer. Yung pwede nating bawasan yung chance na mag-develop tayo ng cirrhosis sa pamamagitan ng pag-alaga ng ating mga atay. Yung cirrhosis is defined as yung paninigas niya ng atay. Dahil yung natural or normal tissues that are supposed to be functioning as liver cells na nagde-detoxify ng ating toxins na nakukuha sa pagkain, ay napapalitan siya ng fibrous tissue that is non-functional anymore, not anymore functioning. So, number one, of course, pwede kayong uminom in moderation. Hindi lang talagang tungga dito, tungga doon, magdamagan hanggang umaga. For men, pwede naman na uminom kayo ng 2 drinks a day. Halimbawa, 2 maliit na kopita ng alak. Pwede naman yon. Pero hindi naman yun nagka-cause talaga ng destruction ng liver. In fact, in some temperate countries, sa umaga pa lang, meron na silang bottle of wine on the table. Kaya acceptable yung ganong kaliit lang na amount. Kung tinatanong ako ng aking mga pasyente, ilan ba talagang dapat na safe na level ng pag-take ng alcohol, ng red wine o kaya ng beer. Sabi ko, dalawang maliliit na bote. At saka yung isa ng yung red wine naman o kaya yung white wine, isang maliit na baso. Hindi naman yung kasing laki ng tumbler. Yun. So, number two, kailangan nating mag-maintain tayo ng healthy weight. Importante yung timbang natin ay nasa tama. Nasa, ang BMI natin dapat nasa 25. Body mass index yun. Ang experience ko sa araw-araw kong pag-practice ng medicine, halos hindi umaabot ng 30. Kasi ang normal is 18 to 25 kilogram per meter squared. Yan ang unit ng body mass index. Ito yung ating standard for saying ng ating timbang ay nasa tama. Kung sumusobra sa 25, nabibilang ko na doon yung kilo na dapat bawasin para pag-usapan namin kung paano tatanggalin. Magpapakita ko ng mga exercises na hindi nakakapagod kasi nakaupo. So this is one motivation for other for some people na mag-achieve sila ng tamang BMI nila, timbang nila, para maging healthy ang kanilang weight. Weight reduction is a must in order to have a healthy liver. At ang napaka-importante, nung araw kasi hindi pa uso yung vaccination ng hepatitis B. There was a time in the 90s na mandatory lahat na bata na ipinanganganak nung araw nung dekada na yon ay bago lumabas o pagkalabas lang sa sinapupunan ng mother ay nagbibigay na agad ng vaccine ng hepatitis B. At ito ay tinutuloy habang bata pa siya, makakatatlong dosage dapat ng hepatitis B vaccine. This is to prevent the occurrence of Hepa B, which is indirectly related sa cirrhosis. And then yung cirrhosis naman ay related sa primary cancer of the liver. Ngayon, lahat ng mga tao ay pwede na silang magpavaksin ng hepatitis B. Merong testing o wala in general kasi available ang vitamin B sa mga tindahan, sa mga drugstores. Nung araw, hindi natin binabanggit yung hepatitis C. Ang hepatitis C ay implicated na rin po sa pagdevelop ng primary liver cancer. At ito po ay kadalasan na-acquire natin kung tayo ay nag-undergo ng blood transfusion. Kung minsan kasi, siyempre, hindi naman lahat siguro na-check lang mabuti yung dugo. By accident, nakakaroon ng hepatitis C na naisasalin dito sa recipient ng blood transfusion. And then, of course, dahil sa laganap ang mga activities that are not so usual, ang hepatitis B po ay kinoconsider na natin ngayon as transmitted sexually. So hepatitis B, hepatitis C are considered as sexually transmitted infection. So sa dahil dito, pinapayuhan ko ang ating mga tagapakinig na kung maaari ay magkaroon lang tayo ng isang partner sa buhay. Ayun. And then another point na gusto kong idagdag, Dr. Kaina, ay yung paggamit ng mga intravenous needles. Ang alam naman, napaka-uso ngayon yung magpaputi.
4: Yes.
5: Napaka-uso yung mag-inject ng intravenous na gluta para gumanda yung skin. Yung iba nga, yung pampapayat talagang ini-injection na dito sa kwan eh. So yung haphazard na paggamit ng intravenous or parenteral injection ng mga gamot na pampaganda ay doon pwedeng magkaroon ng transmission ng hepatitis B and hepatitis C. isa pa itong gusto kong banggitin, yung mga nagpapatattoo.
4: Yes, yun pa nga lang sanang itatanong ko sa iyo, Doc. Yung pagpapatattoo, meron din pala siyang impact.
5: Meron niyang chance na mag-develop na magkaroon ng hepatitis B and hepatitis C. So, ang gusto kong sabihin dito ay maingat ho dapat kasi it's a trend.
4: Yes.
5: All over the world. Wala na yata ako nakitang nationality na hindi nagpapatattoo eh.
4: Right.
5: If it is licensed, halimbawa yung tattoo center ay licensed, yung nagpe-perform ng tattoo is nag-aral siya ng mabuti on how to make the needle sterile, ay hindi ho diferensya. Provided that they are using disposable needles and clean, sterile bandages and cotton. Yun naman ang kwan eh, kasi we cannot prevent them from doing their art because tattoo is an art.
4: Yes.
5: And we appreciate their being artists.
4: Tama po yun, Doc, no? Minsan naman, hindi naman natin sinasabi dito sa Doctors Online na bawal ang mga bagay na to dahil may kanya-kanya naman tayong freedom, no? And expression. Pero at the same time, ang ine-emphasize lang ni Doc Mel ay maging responsible tayo, no? When it comes sa mga nilalagay natin sa ating katawan, ito man yung mga activities or yung mga pagkain. So, mga kaagapay, pansamantala po muna tayong magbibigay daan ngayon sa health tips para po sa iba pang added information patungkol po sa kalusugan. At matapos po ang break natin, isusunod na natin ang mga katanungang nais nyong ipakonsulta sa ating very own na si Doc Mel. Kaya kung meron ka pang question dyan, i-comment mo na yan sa ating comment box ngayon dahil pagbalik natin mamaya, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para po ma-accommodate lahat ng mga question nyo. So patuloy kang tumutok, kaagapay, dahil tayo magbabalik matapos lamang ang ilang mga paalala.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
0: Ang alcohol use disorder ay isang pattern ng alcohol use kung saan nakararanas ng problema pagdating sa pagkontrol sa pag-inom, pagiging preoccupied sa alcohol, at patuloy na pag-inom ng alak kahit na nagdudulot na ito ng mga problema. Mapanganib ang sobrang pag-inom. Ito ay nakapagpapataas ng risk sa ilang cancer. Maaari rin itong maghantong sa liver diseases gaya ng fatty liver at cirrhosis. Nagkokos rin ito ng damage sa utak at iba pang organs. Iba-iba ang treatment para sa alcohol use disorder, pero bawat paraan ay nilalayong tulungan ng tao na may ganito na ganap na huminto sa pag-inom. Narito ang ilang tips na maaaring makatulong. Una, detoxification o withdrawal para maalis ang alak sa iyong katawan. Pangalawa, rehabilitation para matuto ng mga bagong coping skill at behavior. Pangatlo, counseling para i-address ang problemang emosyonal na nagdudulot sa isang taong uminom. Pang-apat, magkaroon ng support groups. Panglima, medical treatment para sa mga problemang kalusugan na may kinalaman sa alcohol use disorder. At panghuli, medikasyon para makatulong makontrol ang addiction. Ang health tips na ito ay hango sa healthline.com, medlineplus.gov, mayoclinic.org, at hatid ng 702-DZAS-FEBC Radyo TV.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
4: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan sa araw na ito. Ito po si Shekinah Abalon. Hepatocellular cancer and fatty liver. Yan po ang ating paksa sa araw na ito. At tayo po ay napapakinggan sa 702DZAS Facebook at YouTube Live, PM Radios, 702DZAS App at maging sa ating mga pining regional stations. Babalik po tayo ngayon sa ating co-host na family physician na siya po ay si Doc Mel Tuquero at sasagutin na niya ang ilan pa nating mga natanggap na katanungan mula sa ating mga kaagapay. Ito na nga Doc Mel, ang una po nating katanungan dito. Sabi niya, bilang isang tatay na laging overtime, fast food at energy drink na po halos ang kinakain ko araw-araw. Ngayon po sabi sa akin, malala na daw ang kanyang fatty liver. Naku, nakakalungkot naman ito. Ang tanong po niya ay kasalanan ko po ba ito? Siguro sa lifestyle niya. Ano po ba ang sagot, Doc Mel?
5: Medyo nakaka-relate ako sa ating nag-question kasi upon an ultrasound examination ay meron din akong ganyang condition. Mm-hmm. Yung fatty liver na medyo diffuse. And upon knowing, talagang hininto ko na yung mga ganito kasi ang development. Gusto kong medyo habahabaan yung explanation. Mm-hmm. Para dito sa ating kaibigan na nagtawag. Kasi

0: Mayroon din namang possibility na okay, pwede naman siyang maggamit ng iba pang kumain na iba pang available doon na hindi naman dumaan sa mantika, katulad ng ano ba ang hindi dumadaan sa mantika doon sa fast
1: sa
0: food.
1: Fast food
0: Halos lahat,
1: no?
0: Ano?
1: Halos lahat. Unless nag-air fryer sila, pero parang hindi.
0: Pati yung kwan, pati yung spaghetti, babanggitin ko sana.
1: Mm-mm.
0: Yung pala talaga, meron naman sauce na
1: yun
0: oily
1: na
0: din. Oh, siguro ang ipapayo ko na lang sa kanya, magbaho na lang. Ginagawa
1: akala
0: ko na yan ngayon.
1: Akala ko, Dok, mag-spaghetti nang walang sauce. Papakin na lang. Magbaho na lang. Tama.
0: Magbaho na lang. Well, that's the best thing. Mag-extra ako, nakapag-prepare ako ng baon, pupunta ako sa iba kong clinic ng 15 minutes. Ready na lahat yon, good for one meal na yon. So, tiyagaan na lang po natin yan. And then, pangalawa siguro, advice ko sa kanya, regular siyang mag-check ng kanyang liver. Kasi ito naman, ang liver is a big, big organ na kahit na halos 80% na yung nasira, nagpo-function pa rin siya ng normal na pwedeng suportahan ang life. Kaya don't you worry too much kasi yung worrying will add up to your disease. Gawin na lang yung tama, umalisin ang mga processed foods. Karamihan na processed food talagang nagiging problem, nagiging burden sa ating atay.
1: Tama. At sabi naman po dito sa sunod nating tanong, Doc, sabi dyan, matagal ko pong binaliwala ang paglaki ng tiyan ko kasi akala ko tumataba lang ako. Posible po bang symptom na pala yun ng sakit sa atay?
0: Oh yes, kasi yung paglaki ng tiyan mo, malalaman mo naman talaga if you're aware. Kasi pag pinres mo naman, ang mahahawakan mo yung pan eh. Yung dalawa klaseng fat ang nasa abdomen natin. Yung nasa visceral. Yung visceral fat, hindi mo yan mahahawakan kasi inside the stomach, inside the abdomen. Ito yung mga fats na nakakabit dun sa omenta, yung mga nagdudugtong-dugtong sa mga intestines. Mandaming fats yan, mga dilaw. Pag nakakita ka ng actual na operative field, ang daming mga dilaw kang makikita, yun ay mga taba, dipos, mga visceral fats yun. Pero ang talagang makakapamos sa labas ay yung subcutaneous fat. Itong subcutaneous fat ay ang tagal bago mawala. Hindi sa madaling immobilize. So, para tayo ay magkaroon ng kwan, kailangan nating iwasan talaga ang pagkain ng matataba. At kaya naman nating iwasan yan. Sabi ko nga, pag namamalingki kayo sa mga may bahay, huwag na kayong magbumili ng mantika. Ang mga pagkain, puro na lang nilaga at saka in-steam. O kaya air fryer. Ang air fryer, hindi naman natin nilulutuan talaga yan eh. Iniinitan lang. At least nababawasan ng certain percentage ng fats yung ating piniprepare na pagkain.
1: Tama, ayun, no, Dok. At saka, syempre, no, napakaganda nung ikaw na nagpe-prepare ng food mo. Medyo nga lang effort siya, pero at least alam mo kung ano ang nilalagay at ano ang proseso
0: ng
1: pagkakagawa o pagkakaluto ng nilalagay mo sa iyong katawan. Ito naman,
0: at saka
1: Dok.
0: Na, yes, Dr. Rocking na, hindi reason yung hindi ka marunong magluto. Kasi madali lang ang magluto. Napakadali. Kanin lang naman at saka ulam. Tapos na.
1: Yun, di ba? And the simpler, the better, no, Doc? Konti lang yung,
0: yes,
1: mga,
0: yeah,
1: yung mga asin. O kaya wag nang mag-asin, di ba? At least healthy. Ito naman, Doc, ito, hindi na ito sa pagkain, pero yung ginagawang activity sa araw-araw. Sabi po kasi niya, single mom siya at halos wala nang tulog kakatrabaho. Ngayon ang tanong po ay nakakadagdag ba talaga sa risk ng fatty liver? Ang hindi naman ang pagkain, pero yung stress at puyat.
0: Yes, that's very true. Yung stress, yung puyat, nakakapag-stress na. Tapos stress na, pupuyatin pa. So it's a vicious cycle. Kaya nga, kuminsan, ako guilty dyan. Kasi kung minsan hindi talaga.

0: kompleto ang tulog ko. But when it comes to weekends, talagang bumabawi ako ng tulog up to 10 hours at a time. Walang bangon-bangon. Yung kung po, yung stress is manageable yan. Tayo lang naman ang naggagawa ng stress eh. Katulad kagabi, meron akong pasyente na mayroong ano na siya, talagang desperate. Yung desperation niya is so big na to the point na umiiyak sa akin. Sabi ko, yung condition mo is not like others. Binigyan ko siya ng mga examples ng mga dati kong patient na to the point of committing suicide. Sabi ko, ikaw hindi naman ganyan. Gumagawa tayo niya. Wala, sino ba ang hindi nakakapag-experience ng stress? Lahat tayo meron. Pero kanya-kanyang technique kung paano tayo maililigtas doon sa malalang stress effect. Paano ba? Kailangan natin na harapin ang kung ano man yung meron tayong stress dahil pwede naman natin yung i-manage. Kaya nga tayo sa mga opisina, yung mga working masuswerte sila na yung mga nag-work sa mga offices, meron silang mga seminars, meron silang activities in order to manage stress. And meron din silang iba't ibang technique na nade-develop. Napakadali na ngayon ang buhay kumpara nung panahon ng ilang dekada ang nakakaraan. Dahil abot kamay ang informations, meron ka lang smartphone, nandun na lahat na pwede mong gayahin, magmula sa exercise, magmula sa diet, magmula sa mga procedure ng pag-prepare ng pagkain. Andyan lahat sa social media. Hindi lang nyo, ay filter nyo lang yung mga hindi tama kasi malalaman mo na naman kung tama o mali ang nababanggit sa social media kasi ang effect naman talaga ay hindi tama din. Kaya wag ko kayong mag-alala dyan tungkol sa mga stress management kasi marami kayong matutunghayan sa ating mga social media.
1: Ayan, salamat po, Doc. At last question na natin to, sabi niya dito, noong sinabi pong may hepatocellular cancer ako, unang pumasok sa aking isip ay yung mga anak ko. Ngayon ang tanong, igaano po ba katagal ang laban na ito o yung gamutan sa sakit na to? Siyempre, hindi naman po ito hopeless case, no, Doc?
0: Ah, hindi. It can be cured. Meron nga natutuwa nga ako dahil dun sa nag-trigger sa akin sa put up nitong topic was yung gamot na malapit na ma-develop for gamot siya sa fatty liver pero promising na medicine siya for hepatocellular cancer. Doon sa ating last question, pagka ito po ay na-catch natin, meron nga pala akong gustong ipahabol na blood test. Hindi ho ito mahal na alpha fetal protein. It's isa itong tumor marker na tinatawag. Nanggaling yan sa dugo. Pag nagpa-test kayo niyan at mababa dun sa ceiling, dun sa border sa results, yung na hindi ko matandaan na yung kanyang numero pero basta below dun sa normal, huwag kayong alala. For sure, wala kayong hepatocellular carcinoma. Alpha fetoprotein, the tumor marker, yan ang ating pang-test. This is a very simple one. No need of fasting, basta pupunta lang kayo sa laboratory that is reputable, kukunan kayo ng sample ng dugo. Napakalit lang, 1 ml. And then, after one day, alam nyo na yung result. Kapag doon ay negative, wala kayong maaalalahanin kasi negative kayo doon sa ganong tumor marker.
1: Ayun, maraming salamat po sa kasagutan niyo, Doc Mel, no? Mga kaagapay, kung kayo po ay nakaka-relate sa ating topic, kung kayo po yung mga concerns about sa fatty liver or sa liver cancer na sinabi ni Doc Mel, huwag po kayong mag-alala dahil meron nga mga paalala si Doc Mel na sa ating lifestyle at syempre mainam din ang magpa-check pa rin, no? Huwag natin unahan na mag-overthink tayo bigla, magpa-check pa rin tayo kasi the sooner na magpa-check ka, the better, no? At ma-address i-address ang iyong sakit. So mga kaagapay, sa kabila ng marami pong mga tanong, limitado lang po talaga ang ating oras dito sa Doctors Online. Kaya kung maaari ay balik-balikan niyo po ang episode na ito, o kung hindi naman nasagot ang inyong mga tanong o mga curiosity, iwan niyo lang po yan sa ating questions or sa ating comment section at babalikan natin yan sa ilan pa nating mga susunod na episode. Samantala, narito na po ang at ating pakinggan ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation na mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, paggawa ng mabuti. Ang wika mula sa Mateo 25:40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ang paggawa ng mabuti, walang hinahangad na kapalit. Ang tunay na paglilingkod sa kapwa ay nakatuon sa mga walang kakayahang magbalik ng kabutihang ginawa sa kanila. Ang paggawa ng mabuti, udyok ng konsensyang hindi matiis ang sakit at hirap na pinagdaraanan ng kapwa, tahimik na kumikilos at hindi naghahanap ng papuri. Nagagawa ito ng tao sapagkat nagmumula ito sa tunay na diwa ng pag-ibig. Pag-ibig ang puwersang nagtutulak sa tao upang ibigin maging ang hindi kaibig-ibig. Nakapagbibigay sila ng pag-ibig sa kapwa bilang tugon sa naunang pag-ibig sa kanila ng Diyos. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't gayon din ang narapat na maging uri ng pag-ibig ng tao sa kapwa. Kinukurot ng pag-ibig ang puso ng tao sa tuwing mahahantad siya sa pangangailangan ng kapwa. Ang mga taong itong may mabubuting puso'y sensitibo sa pangangailangan ng iba. Ang matulungan ng kapwa ang nagiging marubdob na layunin nila sa buhay. Ito ang katangian ng mga taong titipunin ng anak ng tao sa kanyang kanan sa paghukom. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paghimok sa amin na gumawa ng mabuti sa iba. Lord, batid naming ito ay dulot ng iyong pag-ibig na una mong bukas loob at libreng ibinigay sa lahat, ano man ang aming pinanggalingan at ano man ang aming mga pagkakamali. Kasalukuyan na po kaming nahaharap sa iba't ibang hamon sa lipunan namin na tila talamak ang masasamang gawain, gaya na lamang ng panlalamang, korupsyon o kawalan ng pakialam sa iba. Loobin mo pong maiba ang aming pagpapasya sa bawat araw at hindi na makiayon sa takbo ng mundo namin. Tulungan mo kaming magkaroon ng puso para tugunan ang pangangailangan ng iba at magbahagi po ng kabutihan sa kanila. Salamat po, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Lipodema. Ito ang medical term upang ilarawan ang accumulation ng napakaraming fat cells. Karaniwan itong nakakaapekto sa legs mula balakang hanggang bukong-bukong, lalo na sa mga babae. Sakaling mga magka-lipodema ang mga lalaki, ito ay posibleng resulta ng hormonal problems o chronic liver disease. Muli ang ating glosaryo medico, lipodema. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online. Muli mga kaagapay, tayo po ay nagpapasalamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat tuwing Thursday. Sa mga gusto pong magpakonsulta sa iyo, Doc Mel, tungkol po sa ating topic o sa iba pang mga sakit, saan po ba nila kayo matatagpuan o ano po ang inyong contact details?
0: Ang pinakamadali talaga itong messenger.
1: Yes.
0: Yung messenger ko po, Melchor B. Toquero, Melchor Toquero. Tatlo ang aking profile. And then, meron din akong Viber, 0917-7950475, 0917-556-5075. At meron din po akong WhatsApp at saka Telegraph. Telegram ba? Telegraph.
1: Telegram. I-contact natin mga kaagapay si Doc Mel. Naku, napaka-welcoming niyan. At for sure, matutulungan niya kayo sa inyong mga concerns. So mga kaagapay, maraming salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV. At syempre po, ang ating programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat rin kina Phil Lagtapon, John B. Reyes at Angelica Calayag. Thank you rin po sa ating mga broadcast engineers dyan sa Bukawe Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras na 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan ngayon, si Shikay na Abalon, at kasama ko po si Doc Mel. Nagpapasalamat kami at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan niyo po ang inyong kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat, Dr. Kaina.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
8: FEBC Philippines, until all have heard.
9: Take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.
10: Isa ka maayad-ayad nga hapon sa imo abyan, and welcome kita diri sa aton nga programa kada Huwebes sa hapon diri sa aton friendly voice of South Central Mindanao, ang 1062 DXKI. Precious moments where we are learning the importance of spending time with God. Kamusta ka na abyan? Kabay nga ara ka sa maayong kahimtang. Kabay nga ang gugma sang Ginoo amo ang padayon nga imo mabatyagan ang grasya sa aton buhi nga Ginoo. Ginoong Heso Kristo, amo ang mag-ubay, mag-ahatag sa aton sang katawhayan sa aton huna-huna. That in every chaos, in every circumstances, in every challenges, in every undesirable situations, God is in control. Ako ang imo makaupod hasta alas 3:45 sa hapon. Pastora Ning Lumasak from Grace Testament Global, formerly the First Assembly of God Church of Coronadal. Kaupod sa amon Senior Pastor, Pastor Hedison Lumasak. Nagatamyaw kag nagadeklarar sa kada isa sa aton, sa aton pamilya, sa aton mga kasimbahanan, kag sa tanan nga nagapamati, sang isa kamaayong hapon where the blessing of God is abounding to each one of us. I declare that the Lord will bless you, and our God supplies all of your needs according to His riches and for the glory of His name. Happy tinalak sa tanan ng mga taga South Cotabato. Kuhaon ko ana ini nga chance to plug in ang aton nga revive event sa South Cotabato Gym on July 4. That would be on Saturday. On July 4, mag-start kita sang alas 4 sa hapon. But our gates will be opened by 2 p.m. Ano ini nga event? This is what we call our revive, no? Actually, pinanubo ni siyang name for the battle cry for our province, and that is revival in South Cotabato. Free admission ini, kay tungod nga ang ini nga program is part sa aton nga Tinalak Festival. Salamat sa Ginoo nga gintagaan kita sang chance to have our own event sa aton nga celebration sang Tinalak diri sa South Cotabato. Gani ginaagda ko ang tanan nga mag-ugyon kita. Kita nga mga anak sa Ginoo, imbitahon nato ng aton mga family members, ang mga campuses, ang mga students all over South Cotabato to join our revive with our distinguished speaker from Dulos for Christ World Harvest Ministries in Manila, Bishop Oriel Baliano. Thank you, Lord. So, magkitanay kita abyan sa sina nga adlaw, July 4, alas 4 hasta alas 7 sa gabi. Alas 4 sa hapon hasta alas 7 sa gabi. Sa South Cotabato Gymnasium, we will celebrate Jesus in Tinalak. Sa hindi madugay, kita magpamalandong sa pulong sang Ginoo apan updi ako sa pagpamati anay sa sini.

0: sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
1: Action! Live!
0: Ang city government sang Coronadal nagabato na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
1: Action line.
0: Ginapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action line.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action line.
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action line.
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action line.
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial

para sa dugang naton nga public service announcement. Mayara sang paghiwaton na buwas nga adlaw nga pastors and leaders intensive training. Mayara sa The Farm and Carpenter Hill. The Farm sa Carpenter Hill. Contact nyo lang si Pastor Aning Lumasag for more details. Eh daw asta subong hapon lang ang ilang ihatag nga deadline para sa registration sa mga luyag mag-attend no sa sininga Hilikuton. Then sa Saturday may revive. Maning isa sa mga worthwhile nga lineup sang activity sa Tinalak Festival. Amo lang ning mahambal kong pinakamanami. Pinakamanami nga lineup sang activity sa sino? Ang revive. Ini maghatag sang espirituhanon nga enrichment para sa aton diri sa South Cotabato. So mag pa-register na, connect lang gyapon kay Pastor Aning.

0: A las 4:27 this time taga-Anta, Ligua ang aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. I-share sa ato ni Pastor Jebo ano ang duha kasahi sang bunga. Yari ang aton inspirasyon pang hapon sa Asa Ka Pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Karamihan sa ating mga nararanasan sa kasalukuyan ay bunga ng ating mga tinanim sa nakaraan. Minsan hindi ito madaling makita pero napakahalagang maunawaan dahil lang totoo, ang mga tinatanim natin ngayon ay magbubunga din balang araw sa ating buhay. Halaman ba ang tinutukoy natin dito? Eh pwede naman. Pero kung lalawakan mo ang iyong isipan, marirealize mo na hindi lang halaman ang tinatanim ng tao at hindi din bunga ng halaman ang inaani natin. Dalawang uri ng bunga ang aanihin, bunga ng kapabayaan o bunga ng kasipagan. Alam naman natin ang dalawang salitang ito, kapabayaan at kasipagan. Pero bakit nga ba napakadali magpabaya at napakahirap magsipag? Ang pagpapabaya kasi ay palatandaan na hindi malinaw sa isang tao ang layunin ng kanyang buhay. Hindi siya pursigido sa dapat niyang gawing priority. Kulang siya sa disiplina o kaya naman ay walang motibasyon na gawin ang dapat. Kapag kasi hindi pa natin nararanasan ang epekto ng kapabayaan, eh kadalasan hindi natin inaaksyonan at tinuturing pa nga nating hindi mahalaga. Yun bang? Saka na yan, makakahintay pa naman yan. Tapos di mo namamalayan ay unti-unti mo nang nararanasan ang epekto nito at kapag nagsabay-sabay lumabas ang mga bunga ng kapabayaan, eh masyado nang mahirap harapin dahil lalong overwhelming na. Ang sabi sa Kawikaan 20 verse 4, ang taong tamad mag-araro sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating ng anihan. Anong mga mahalagang bagay sa iyong buhay ang hindi mo nabibigyang pansin ngayon na dapat ay iyong inuuna? Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Nauunawaan mo ba na ang kapabayaan sa kaugnayan sa Diyos ay magdudulot ng mahinang pananampalataya, maling mga desisyon at marami pang ibang negatibong bagay? Kumusta ang iyong kalusugan? Mas madalas bang abusuhin kaysa bigyang pansin? Kumusta ang iyong marriage? Kumusta ang iyong pamilya? Kumusta ang iyong mga kakayahan? Lumalago pa ba o napapabayaan? Ang pinakamahalagang motibasyon sa ating kasipagan ay ang pagpaparangal sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Siya rin ang nagnanais na tayo ay maging mabuting katiwala ng kanyang mga pinagkaloob. Kung matututunan mong magtanim ng tama sa kasalukuyan, aani ka ng bungang may pakinabang sa tamang panahon. Kaya magsaka ng tama at asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.

Madamo, salamat Pastor Jebo sa sina nga mga reminders. Kung anong itinanim ay siyang aanihin. Kaya po ng principle dara, no? Kaya magtanom sang sakto. Hagsundon ang mga prinsipyo sa Biblia. Okay, dara mag mabinungahon gid kita. Alas 4:32, diretso na kita sa aton balitaan portion.

0: maayong hapon abyan. Yari ang mga balita para subo nga adlaw sang Huwebes, Hulyo 2, 2026. Sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita ni Gajoy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, 48 ka mga OFW kag mga dependent na kigbuylog sa pag-abri sang OWA 12 reintegration caravan sa Coronadal. Responsible pet ownership, hugot nga ginakampanya sang City Vet Office. Provincial Tourism Promotional Collaterals Display, formal na nga ginlunsar sa Coronadal Public Market. Coronadal Public Terminal. Medical Mission sa Barangay Assumption, nagdulong sang libre nga serbisyo panglawas. Provincial Tourism Information Deck, ginlunsar sa Coronadal Integrated Public Transport Terminal. 4th Governor RST Mixed Martial Arts Slugfest 2026, pagahiwaton, buwas nga adlaw sa South Cotabato Gym. DILG nagpatigayon sang inventaryo sa mga propiedad sang Sultan Kudarat. PPHA Sultan Kudarat Chapter na nagtagsang food packs kag bulong sa mga biktima sang linog sa Glan. Cotabato Province ginpabakod ang suporta sa mga senior citizen sa halos 1.06 billion nga programa. Kagaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Naglabot sa masobra 400 ka overseas Filipino workers kag ila mga dependent ang nakigboylog sa pag-abri sang reintegration caravan sang Regional Welfare Office 12 sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA siningado gym enter taran ang reintegration sa mga OFW kag ila pamilya paagi sa paghatag sang nagkalain-lain nga serbisyo kag programa nga makabuli sa ila panginabuhian, negosyo kagliwat pag-umpisa sang kabuhi sa pungsod matapos ang pagtrabaho sa luwas sang pungsod. Ginhiwat ang aktibidad sa pakigboylog sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag mga katuwang halin sa pribado nga sektor sa idalom sang tema nga strengthening reintegration pathways through accessible services, capacity building and partnership. Lakip sa mga serbisyo nga ginpalabot sa mga benepisyaryo ang serbisyo fair, product presentation sang mga small and medium enterprises, pagpanagtagsang financial assistance kag iban pa nga reintegration programs nga may tinutuyo pabakuron ang panginabuhian sa mga OFW kag ila mga dependent. Suno sa OWA 12 ang bugos nga adlaw nga caravan kabahin sang ilang nga tinutuyo nga mapalapad ang access sang OFWs sa mga programa kag serbisyo nga magapabakod sa ila ikasarang nga makatukod sang kaugalingon nga panginabuhian kag masiguro ang madinalagon nga reintegration sa ila mga komunidad. Padayon ang hugot nga kampanya sang City Veterinary Office sa pagka-responsable nga pet owner. Dungan sang flag raising ceremony sa Lunes Lunes nga adlaw o Martes nga adlaw, ginauhag ni City Veterinarian Dr. Charlie Main Calo ang tanan nga pet owners kadungan sang pag-explicar sang responsibilidad isip for parents. Importante suno pa mapabakunahan ang mga sinagod nga ido kag kuring kag ipa microchip para sa kaluwasan sang alaga kag sang komunidad. Impayag man ni Dr. Calo nga ugaling hindi kaya mangin responsible pet owner, mas mayo nga hindi na lang mag atipan labi na sa ido bangod magluwas sa rabies, mahimo maka disgrasya ang mga inisang tawo. Samtang yara sa 18,209 na ang mga ido kagkuring ang nabakunahan sang anti-rabies halin Enero tubtub Hunyo subunga tuig kag sa karon nagapadayon ang nasambit nga programa kagi sa house to house kag akomodasyon sa demo farm sa Barangay General Paulino Santos. Isip kabahin sang padayon nga pagbuligay sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato kag siyudad sang Coronadal nagpabakod sa pagduso sang industriya sang turismo sa probinsya. Nakigbuylog ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa formal nga paglunsar sang South Cotabato Arts, Culture, Tourism and Museum Unit o ACTIM PMU sang Provincial Display pagpagbutang sang Provincial Tourist Information Desk sa City of Coronadal Integrated Public Transport Terminal. Pinpwesto ang mga promotional standees sa nagapanguna nga entrada sang terminal kag sa bahin sang atrium lapit sa City Tourism Information Desk ni para mas mapalapit sa mga biyahero kag bisita ang impormasyon angot sa manggaranon nga arts kag culture kag nagapanguna nga destinasyon sang South Cotabato kag pabakuron pa ang papel sang syudad isip nagapanguna nga tourism gateway sang rehiyon. Nahibaloan nga ang terminal sang Coronadal ang pinakauna nga terminal

Bugos nga probinsya nga ginpadulungan sang provincial tourism samtang natalana naman sila maglibot sa iban pa nga terminal sa South Cotabato sa masunod pa nga mga adlaw isip kabahin sang mas malapad nga kampanya sa pagpalapta sang turismo sa probinsya. Personal nagtambong si Mayor Belinda Araquel, City Tourism, Culture and Arts Office Head Elric Batilaran, Department of Tourism Regional Director Nelia Arena, DOT 12 Assistant Regional Director Armin Houti, para ipakita ang ila pakigbuylog kag mabakod nga suporta sa nasambit nga programa. Kinatagan ligwaman sa ila mensahe ang kaimportansya sang paghiliusa sa pagduso sang turismo isip isa sa nagapanguna nga susi sa pag-uswag. Ginatos nga residente sang Barangay Asumption sa siyudad sang Coronadal ang nakabenepisyo sa medical mission nga ginhiwat sang lokal nga gobyerno sa pakigbuylog sang mga pribado nga healthcare providers. Lakip sa mga serbisyo nga ginhatag ang libre nga medical consultation, bulong halin sa Mercury Drug Foundation, X-ray kag bugas halin sa iMed Healthcare, eye screening halin sa Ala Valley Medical Specialist Center Incorporated, massage services halin sa Rhea Generics kag iban pang serbisyo medikal kabtuwang ang mga pribado nga institusyon. Padayon ginabantayan formal nga ginlunsar sang South Cotabato Arts and Museum Unit sa dugang pangabalita lokal natalana hiwato nor RST Mixed Martial Arts sang hapon Cotabato sporting event ako nga may mission pagapangunahan Herstory John York John Paul Salisad ang main event sang gabi samtang maga at bangay naman Sunday Owen Esconde kag Ed Hexon de Barbo sa co-main event. Magluwas sa nagapangunang away highlight man ang mga undercard fights kag 3-on-3 exhibition matches nga ginaexpektar maghatag sang grabe nga aksyon sa mga malanaw. Nagpain man ang talatapan ni Board Member Jeanette Ines Hurtado sang libre na complimentary ringside tickets para sa luyag magkuha sang mas manami nga pwesto. Himo inikuhaon sa iyo opisina samtang may available pa nga tickets. Nagpatigayon ang Department of the Interior and Local Government o DILG Regional Office 12 sang first semester physical inventory sang property, plant and equipment para sa tuig 2026 sa DILG Sultan Kudarat Provincial Office. Inutuyo sa aktibidad nga siguruhon ang maayo nga pagdumala sang propiedad sang probinsya, umuman ang pagsunod sa mga ginatuman nga patakaran sa accounting kag auditing para mapabilin ang transparency kag accountability sa paggamit sang kagamitan kag pasilidad sang ahensya.

sa pagpanguna ni PPHA Sultan Kudarat Chapter President Maricula Fortes Amones, nagpatigayon ang Philippine Pharmacists Association Sultan Kudarat Chapter sang Relief Kag Medical Outreach sa mga pamilya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa tong Hunyo 8. Ginhiwat ang aktibidad sang Hunyo 27 sa evacuation area sang barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province. Na nagtag ang grupo sang isa gatos nga food pack salin sa Ilabulsa para sa evacuees sa pakigbuylog sang sa private pharmacy sa pag panagtag sang bulong. Ang luwas sa pag

tagpagkaon, naghatag man ang mga pharmacists ang kinanglan nga bulong sa mga residente. Ginpabakod sang gobyerno probinsyal sang Cotabato, kabulig ang Department of Social Welfare and Development ang programa na maghatag suporta sa mga senior citizen sa probinsya paagi sa halos 1.06 billion pesos nga pondo. Sa nasambit nga kantidad, 67.3 million ang ginpain sang provincial government, samtang 989.9 million naman ang halin sa DSWD para sa programa nga direkta makabulig sa mga katigulangan. Amoyad to ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa Balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

tsaka dito guys, as we are walking right now, ang galing lang because syempre, feel mo na nasa the palm ka. Alam niyo kung bakit? Ang daming palm trees. Ayan. So, while you're walking here, you're strolling along this park, feel na feel mo yung breeze ng hangin kasi ang daming palm trees. Because syempre, nasa the palm ka, pagbaba mo ng kahit anong station, madami ka makikitang palm trees. So, ang daming palm trees dito, hindi mo ma-feel yung init talaga. As in, kahit right now, yung temperature nasa 24 degrees, sobrang presko dito, guys. Especially, naglagay sila ng mga palm trees dito sa jogging area. So, kahit maaraw, malilim pa rin. Kasi, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Ayan, o, diba? Daming puno. Para ka pa rin nasa forest. Super, super ganda. Ayan nyo to guys, habang naglalakad kami, meron kaming nakitang napaka-cute na pond. Tapos may mga bato-bato, tapos dito sa mga bato-bato na to, meron mga fountains. And ang galing kasi meron palang place kung saan ka pwedeng umupo lang. May place kung saan ka lang pwede pumunta, umupo. Tapos, tingnan lang yung mga ponds. So ito guys, oh. Napakaganda ng nilagay nila dito kasi nakakadagdag presko siya. Tapos ramdam na ramdam mo na nasa park ka. Parang kang nasa Batis. Parang nasa Batis dito. Tapos ito yung pinaka gitna nila. They have a bridge for you to cross over there dun sa side na yon. It's another strip of mga kainan, mga coffee shops. Doon naman din sa kabila, puro mga kainan din. So diretso pa tayo doon. Lakad pa tayo, guys. So, dito na tayo sa kabilang side, guys. It's really nice because yung kabilang side talagang may jogging path din. And it's really the same. But the difference is merong mga restaurants na merong mga coffee shops. So, itong Golden Mile Galleria na to, it's actually a residential complex. Tapos sa baba, merong mall. So, super, super, super nice. Super convenient for the people dito. So, yun guys, it's a very quiet and quaint place. It's very somehow exclusive and sobrang ano, sobrang chill lang talaga dito. Wala masyadong tourists na nandito actually kasi lahat nandun sila sa pinakadulong station which is yung mismong The Palm. So, if you want something chill, pwede kayo mag-stop over dito muna, magkape kayo, kumain muna kayo bago kayo mag-proceed sa next station. Mahabang stretch talaga pala tong Golden Mile Galleria. Mga ilang miles. Pero I think it's nice kapag gusto mo lang mag-work dito. Feeling ko parang masaya mag-work dito kasi tahimik talaga. And meron din siyang binibigay na ano, na quiet places like yung mga coffee shops dito. Alam mo yon, yung parang pwede ka mag-business meeting or mag-work meeting dito. Ganun yung vibes niya dito, guys. And ang ganda ng architecture pala, by the way, dito sa Golden Mile Galleria. Color gold, medyo beige, medyo ivory-ish yung ano, yung datingan ng mga buildings dito. It's kind of traditional inspired, pero modern take yung architecture. Ayan, tapos na tayo sa ating first stop which is the Al Ittihad Park. Kanina actually dumating na kami sa The Palm Gateway which is the pinakadulo. Pero parang ano lang siya eh, parang transit area lang siya para sa mga commuters papunta dito sa The Palm Atlantis. So we have our next station, yung next stop natin which is the Nakheel Mall. Let us see. Tapos na tayo sa ano, nakababa na tayo ng Nakheel Mall station. So siyempre, pagpasok namin ng station, nasa loob talaga ng mall, yung Nakheel Mall. So, nagutom ako. So, kumain muna ako. So, ang sarap guys. Ang sarap actually kumain sa mga kainan nila dito, kahit mga fast food. Kasi ang quality ng food nila, share ko lang, talagang nasusulit mo yung binayad mo. Kasi ang laki na serving, tapos sobrang sarap. Lahat dito in large. Tsaka masarap. Sarap guys ng burger na to. Spicy. Kain muna ako guys. Finally, nandito na tayo sa pinaka-last destination natin which is the last station dito sa The Palm Monorail. Actually, pagbaba nyo guys,

nandito na mismo yung mismong The Atlantis Hotel. Tapos pagbaba nyo, guys, pwede kayo tumawid to see a very beautiful seaside view. Now, guys, this is a man-made island made of millions of rocks and different mga materials. Pero ang maganda dito, guys, this is a free view na pwede nyo puntahan kapag monorail kayo. Kasi makikita nyo dito yung mga yacht, makikita nyo dito yung 360 degrees edge of the Palm Jumeirah man-made island, guys, na napakaganda. At feeling ko so far sa mga sunsets na napanood namin sa Dubai, I feel na this is the best sunset view na makikita nyo pag pumunta kayong Dubai dito sa may seaside view, dito sa may Palm Jumeirah. Super nice. Klarong-klaro yung sano, tsaka ang ganda din ang breeze ng hangin. It's very cold here and pwede talaga kayo magpicture dito and yun, napakalawak dito actually. Kahit masyado madaming mga tourists actually at the moment, hindi mo mararamdaman yung pagka-crowded ng mga daan because it's very wide dito. I think from edge to edge to itong Bayside area na to. So yun, guys, must try the Palm Monorail with your family and friends and just enjoy the view, just enjoy all stations. And kung gusto niyo pumunta sa the view, punta kayo. Alam niyo, ang daming mga iba pang pwedeng magandang puntahan dito at kainan. So yun, guys, must try the Palm Monorail. Add nyo yan, guys, sa inyong Dubai bucket list. And one thing that you can do dito sa Blue Waters is actually ride their big Ferris wheel. And guys, you know, it's so big. Actually, na-appreciate ko yung laki niya because it reminded me of noong 2019. Nung pumunta kami sa Las Vegas, it reminded me of the High Roller, yung malaking Ferris wheel doon sa Las Vegas. And doon sa Las Vegas, kasi it can fit around 10 to 20 people. Pwede sila mag-party, pwede sila mag-event doon. Pero dito pala, dito sa Blue Waters na Ferris wheel, it can fit up to 40 people. So imagine nyo yun, guys, pwede kayo mag-conference sa loob sa sobrang laki per capsule dito sa Ferris wheel ng Blue Waters. And

dito sa Blue Waters. So tara, mag-explore pa tayo ng places dito. So, what I like about Blue Waters is that it's a very vibrant place. Kasi pag akyat mo pa lang talaga, kasi from parking akyat ka eh. Kasi nga, man-made island. So pag akyat mo dito sa ground level ng Blue Waters, it's really nice kasi madami ka ng ganap na makikita. May mga maliliit na train for kids. Tapos dito may mga madadaanan kang mga nagpa-busking actually. So ang galing din, may busking culture dito sa Blue Waters. Kanina may tumutugtog ng parang -1. Tapos ngayon,

nga nagapahinumdom sa aton nga palanggaon naton bisan ang aton mga kaaway. Mga tao nga wala kita ginatratar sa insakto. Mga magapangamuyo kita sa ila. Palanggaon ta sila. Mangayo kita sa pagpakamaayo sa Diyos para sa ila. Sila aton mga kauturan kay Hesu Kristo. Sa kamatuoran kita tanan, mga Kristuanon, wala sang lugar sang diskriminasyon o kon tanan kita para Dios lang. Si Hesu Kristo na patay para sa aton tanan, naluwas kita sa aton mga sala, kag ginpatawad kita. Gani, kung may problema, ukon may gaupang sa aton espirituanon ng mga mata, maglantaw kita sa cross ni Kristo Jesus. Magapangamuyo ako sa inyo sa sininga tinion. Amay namon nga langit nun, kami nagapaubos sa amon kaugalingon. Kag ginadumdum gid namon nga kung wala ikaw, wala gid kami sang mahimo. Ginoo, buligi kami nga magbasa sa imong pulong sa matag-adlaw nga tanan. Kag ginapangamuyo na ang imo balaan nga espiritu magaubay sa amon para ang imo mga pulong magatinir sa amon hunauna kag tagipusoon.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: And from sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Ate Maru, very exciting. Pang-apat na Sabado sa buwan ng Hunyo, anniversary month ng Far East Broadcasting Company. Excited ako kasi guest natin ngayon ang Kuya Romy Dinglas, the one and only, ang hinahangaan ng marami, ang malaking tulong sa atin.
2: Yes.
1: Ang magpahanggang ngayon ay nagagamit ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay ng ating Kuya Romy na siya nating panauhin sa ating program.
2: Correct. Mula nung may buhok siya hanggang wala na rin siyang buhok, kumakanta pa rin siya kay Lord. Oh, wow! What a commitment talaga, Kuya Romy. Yan talaga ang, you are a blessing.
3: Ibigay ng Panginoon sa akin eh.
1: Amen.
3: Bakit yung pagkatabay kong kakanta noon?
2: Yeah. Let's welcome po sa ating program, Kuya Romy Dinglas. Yay! Okay. Kuya Rom.
3: Tanong ko ba, bata kumakanta pa ako hanggang ngayon?
2: Oo. Pwede ka ba kumanta sandali?
1: Kahit na ilang linya lang, Kuya Romy.
2: Kung ilang ako linya gagawa lang, Kuya Romy.
1: Ako gagawa ng request, yung linya na from the dust of the earth God created man.
3: As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. But if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true.
2: Yoo-hoo!
3: Faithful ang Panginoon.
1: Amen. Oh,
2: yes, yes. Yoo-hoo! Yes. That's Kuya Romy. But then,
3: alam mo, minsan nag-concert ako, merong sa audience, pagkatapos ng concert, lumapit sa akin, sabi ganun, kasabay kita eh, naging champion din ako ng tawag ng tanghalan eh. Ang taon. Sabi niya sa akin, bakit ikaw nakakanta ka pa? Sabi ko, bakit ikaw? Hindi na ako makakanta eh. Naging champion din siya. No sekreto mo? Sabi ko, ang sekreto ko, binigay ko sa Panginoon yung talento ko.
1: Amen.
3: Ibigay mo rin sa Panginoon yung talento mo. Yeah. Kanta pa ako kahit matanda na ako, sabi ko.
1: Wow. Kuya Romy, pag-uusapan natin ang patungkol sa yung role mo sa FEBC. Ha? Pero take us down memory lane. Bago ka naligtas, yung musical career mo, saan-saan ka nagsimula? Alam ko galing ka sa Nicolas. Pero ano ang pathway na pinagdala sa'yo ng Panginoon hanggang sa pangkasalukuyan? If you can recall.
3: Bata pa ako, kumakanta na ako eh. At 3 years old daw, kumakanta na ako eh.
1: Wow.
3: Hanggang lumalaki ako, mga 9 years old, 10 years old, kanta ako ng kanta. Ang taas ng boses ko, boy soprano ako eh.
2: Yeah.
3: Talagang sa pamilya sa amin, ako talaga yung singer. So, kanta na ako ng kanta. Sa San Nicolas, nanon ako na singer ako.
1: Wow.
3: Eh, hanggang naging nagkaroon ng combo nung araw, ang bass ay drum ng gasolina.
2: yes. Oo.
3: May ang combo namin, Mellower's Combo, ang title ng band namin. So sali-sali kami sa mga amateur, mga naglabanan ng mga combo. So nanon ako sa San Nicolas na ako ang soloist ng banda na yon. Hanggang nung sumama na ako sa isang band din na nag-perform kami sa mga nightclubs. Mabini Harrison at Rojas Boulevard. Hanggang nag-join ako sa mga amateur contests. Lahat ng loob ko. Naging champion ako sa tawag ng kapalaran kay Rafael Yabot. Big Show, tayo naman. Ang dami kong talihan na nanalo ako.
2: Student Canteen.
3: Student Canteen din, yeah.
2: Yeah, oh.
3: Doon ang nag-umpisa ang ano, ang aking mga, yung passion ko sa singing. Hanggang kilala ko sa Panginoon.
2: Yun.
3: 61.
2: Wow.
3: Oo. Inalay ko ang aking buhay. Tanda ko nung lumapit ako sa altar, eh, sabi ko, Panginoon, I promise na hindi na ako kakanta for this world sa labas.
2: Mm-hmm. Yes.
3: Mag-quit na ako sa
2: yes.
3: Band namin. Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Inausap ko ako ng manager, hinahanap ako ng manager ko, pati hindi na ako umati ng rehearsal. Nung nagkita kami, ano pa, sarhento siya ng pulis eh.
1: Mm-hmm.
3: Manager namin. Sabi ko, hindi na ho ako sasama kasi ho, sabi ko pa noon eh, para kay Jesus na lang po ang boses ko.
2: Oh.
3: Eh, sa akin, sira ulo mo. Sabi ko, tento ng pulis eh. Sira ulo mo. Sabi ko, yung pagkakataon na ano, na kumikita ka, ngayon eh, hindi ayaw mo na, para kay Jesus ka na lang. Opo, para kay Jesus na lang ako.
2: Hmm.
3: Pinitama na ako. Yun, 1961 hanggang ngayon.
2: Oh, wow. Ooh, praise the Lord.
3: Sa labas, yeah.
1: At yung mga bantog na mga grupo na nasama ng Kuya Romy ay yung, I'm not putting words in your mouth, Kuya Romy, yung Mispa Quartet, then yung Chorusmen, then Papuri, yun, yeah. Sunod-sunod yan eh.
2: Correct, correct.
1: Sino po yung MISPA at saan po nasimulan yan? Kasi kilala ka as member ng MISPA Trio then MISPA Quartet.
3: Mag-umpisa kami, 61.
1: Mm.
3: Naligtas ako ng unang naligtas. Tapos nakita kami ni Ruben Baruel sa church. Kilala kita. Ano kung kilala rin kita? Naglalaban kami sa mga singing contest.
2: Pero mo yun.
3: At yung sino nanalo sa amin. Nung grand final, pareho kaming talo. si Ruben, si Hami naman, Benjamin, champion siya ng Cebu, ng Eastern Visaya ba yun?
2: Oo, Eastern Visaya.
3: Grand finals, ang tawag tanghalan, siyempre sa Manila ginawa yun. Hami hindi siya nanalo.
2: Mm.
3: Tapos, inanayahan siya ni Ruben sa church.
2: Oh.
3: So, naligtas siya.
2: Amen. Yes.
3: So, tuwid sila magkapatid. Ako naman, kasama ko sila, Pastor Javier. May quartet kami.
2: Mm-mm.
3: Si Parte, si Piping, ako.
2: Mm.
3: Ila kami. Quarteto, oh. Quartet kami. Hanggang eventually, nawala yung quartet na yon. Nagsama kami tatlo ngayon.
2: Mm.
3: Pero well, trio, Miss Patrio.
1: Mm.
3: Pa ang pangalan. Tapos sumama na si Piping.
2: Si Piping, yeah. Kaya naging quartet kayo.
3: Ang una namin, kami ang kauna-unahang singing group na Christian 1961 at our own, nag-raise kami ng funds para pumunta kami sa Asian countries.
2: Mm.
3: Or nag-concert kami doon, malaki ang concert namin. Yeah.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Tao. And then Indonesia, Bangkok, yan. Napuntahan. Kami yung kauna-unahan Christian group na kalabas ng bansa na nag-mission through music.
1: Praise the Lord.
2: Oh, wow. Praise
3: 1969.
2: God. Mm-hmm. Wow.
3: Malilimutan yan.
2: Galing.
3: Yeah.
1: And then from there, Kuya Romy, paano ka nadala sa FEBC? Paano ka napunta ng Far East Broadcasting Company?
3: On loan kami ng FEBC through Max Atienza. Magtutour ng state, okay?
2: Mm-hmm.
3: Wala pa po si Max Atienza na ibang singers, kundi kami.
1: Mm-hmm.
3: Pa, Miss pa quartet dapat. So nag-cancel pati sa Cultural Center, di ba? Natatandaan mo, Pastor Dave?
1: 1971, January 2nd.
3: We are going to USA na. So, niloan kami ng FEBC. Hindi pa kami worker ng FEBC.
2: Mm-hmm.
3: Si Piping, pupunta na ng Canada. Magpapakasal na. So tatlo na lang kami. So tatlo na lang kami ang natuloy doon sa tour na yon.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: 71. Mm-hmm. 6 months kami dito sa States. Natatakot na sa Fresno kami. Kinausap kami ni Mr. Bowman, kaming tatlo.
2: Mm-hmm.
3: Offer siya na you can work with FEBC. Kinukuha ko.
2: Oh, yes, yes.
3: Sabi niya ako, yes or no. Yung dalawang magkapatid nag-yes. Nung ako na, sabi ko, I'm sorry, sabi ko, meron akong work na nag-aantay sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: So, just tell that, tumanggi ako. Yung dalawang magkapatid ang umuo.
2: Mm.
3: Ang natuloy, ako ang napunta sa FEBC.
1: Kanga-hanga, ano po.
3: Kalooban ng Panginoon.
1: Amen.
3: Ako ni Glenn din eh. Utos yeah. Ni...
1: Robert Reynolds.
3: Ha?
1: Mr. Reynolds. Robert Reynolds.
3: Reynolds. Inutusan si ni Mr. Reynolds na yung Romy Dinglas na umuwi na sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: O?
2: Mm-hmm.
3: Kinangangailangan si Glenn ng isa pang member ng sa Sportsmen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So napasok ako sa... Tinawagan nun ni Glenn sa trabaho ko.
2: Mm-hmm.
3: Inuferin ako. Sabi ko, hindi muna ako umuo. Nag-ano ako ng ask permission sa tatay ko. Sabi, tanggapin. Mm. Malaking company yun. FEBC. So, tinanggap ko.
2: Wow. Kaya,
3: nakuha ako sa FEBC. Eh, hindi yeah. Nag-apply, nakuha ako. SS ko, inasakaso nila lahat. Yeah.
1: Amen.
2: Correct.
1: Amen.
2: Mm-hmm.
3: Eventually, kaya ka naman napasok sa FEBC, Maru.
2: Yeah.
3: Akin din. Dahil ito kita. Kaya nga, inaaran si Glenn ng babaeng singer.
2: Oo, oo, oo.
3: Ikaw ang kinuha ko.
2: Yeah, yeah.
1: Kayo pala ni Ate Marti Pia Romy, miyembro ka na Mutual Admiration Fan Club.
2: That's
1: talaga naman.
2: Yeah, because I joined FEBC 1974.
1: Yeah. 74, right.
3: Ayon tatlo. Sa Baptist Hour, makakasama.
2: Correct. Ay, Ate Celia.
1: Sa mga manonood at nagkapakinig, kung hindi nyo po alam yung Baptist Hour Choir, yun po yung isang choir na lumalabas sa television at nakaka-bell bottom pa po kami noon.
2: Tama. What a history. Yung, alam mo yung pinagkoconnect-connect ng Panginoon yung ating buhay?
3: Oo.
2: Na all of a sudden, nagkasama na lang tayo. It's because of the singing ministry. Biro mo yun ang magnet sa atin. Ano? Sa singing. Wala, hey, walang problema.
1: Speaking of singing, galip, doon na tinapos si Kuya Romy, dadamputin ko doon sa Chordsman, ano po. Chordsman led up to, ang sumunod, Kuya Romy, nabalitaan na namin, papuri na. Paano po yung connection nun? Paano nagkaroon ng
3: dugtong yun? Chordsman, hanggang ikaw rin, nakinuha na rin. Naging Chordsman ka na rin eh.
2: Yeah,
3: ako.
2: That's right.
3: I mean, sa tour, yeah.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ko malilimutan din, through Baptist, tayo magkakasama sa Baptist Hour.
2: Oo. Mm-hmm.
3: Nung nagsabi ang FEBC uli na kailangan ng team papuntang Amerika.
2: Mm.
3: So,
2: kayo.
3: Po, kasi kinuusap ko ni si Jepson, kinuusap ako na mag-form uli ng group punta sa so naisip ko siyempre si Kaesong
2: Ate Celia
3: si Dave dahil nagigitara
2: correct
3: accordion yeah. Accordion din si Ate Celia
2: mm-hmm.
3: Dapat kasama si Maru dun eh
2: tama
3: dapat kasama dapat
2: yes
3: Dave eh. Yan
1: mm-hmm, right
2: I remember that
3: hindi lang kasama somehow
2: I don't even know. Hindi ko nga alam kung
3: natipitan bakit. Natipitan ko.
2: Oo.
3: Kaya nung ano na yung pangalan, sabi ko si Maru, hindi na isama. Ganun.
2: Yeah. Oo. Yeah. But it was good. Mm-mm.
3: 1977.
2: Mm-hmm.
3: Ito kilala ni Pastor Debito, si Owen Glassburn. Kinuha ako papunta sa Amerika.
2: Mm-hmm.
3: Virginia.
2: Mm.
3: Namin ni Dave si Owen Glassburn sa Virginia eh. So, mm-hmm. Ni Owen Glassburn, inooperan ako pumunta doon.
2: Mm.
3: Music sa church nga. Umuo naman kami. So, inasikaso na yung papeles. Kami na ready na. Ready na rin. That was 77. Dumating ang 78. Yun, naasikaso pa rin. Hindi pala. Dave, 78 pala. 78, naasikaso na. Dahil bumalik tayo dito, 78 na, di ba? Tumuntong ang 79, nakareceive ako ng sulat kay Owen Glasburn na hindi na kami matutuloy sa Amerika. Dahil ang church daw, hindi na kaya akong suportahan dahil ang church dilipat ng lugar. Kasi yung lugar nagiging area na. So, kailangan nila ng maraming pera para, siyempre, paglipat nila, yun.
2: Correct.
3: That was 79, Pastor Dave. Si Efren, alam nila pupunta ako ng Amerika, nag-offer si Efren. Pagkakas nang pumunta sa Amerika, sabi ko, hindi, tuloy na kami. Tapos hindi nga natuloy. Tapos, nag-form ng committee.
2: Tama.
3: Para papuri. Yan ang Pastor Dave. Doon nag-umpisa ang papuri, 1979. October. 1979.
2: Correct, correct. Yeah, oo.
3: Ang bali naging parang musical director o ano man yan, producer, lahat-lahat na. Lahat-lahat na, Pastor Dave. Sinili, kinakurse na ang papuri. Kinakurse na ang FEBC. Umuwi ako alas 5 na ng madaling araw. Tapos pa ako ni Efren.
2: Tama yan.
3: Pasok pa ako dahil may recording na naman.
2: Yes.
3: Pupunta sa mga cultural centers, sa film life, ng mga
2: correct.
3: Ultra, sa Araneta, ako lahat yan. Ako lahat. Ako pa ang nagko-coach sa inyo.
2: Yes, yes.
3: Prince, ako ang vocal coach.
2: Correct.
3: Ako, producer. Ako naghahanap ng arrangers. Ako naghahanap ng mga singers.
2: Lahat-lahat.
3: Lahat-lahat. Na ano, trabahong kabayo talaga. Pastor Dave, trabahong kabayo talaga. Ano naman ako, hindi naman ako nareklamo, pero somehow, may mali eh.
2: Oo.
3: May mali, nalilimutan ko ang family ko. Tapos, may araw-araw pa akong lakad.
2: Oo, correct.
3: Araw-araw, may kung saan ako nandoon, Batanga, sa Cavite. Gabi na, ating gabi na, yan. Hanggang si Nelly, nagkaroon ng insomnia, hindi mo makatulog. Wala pang telepono noon. Nasa, ano kami, Barrio Tihaya kami. telepono.
2: Pero Kuya Romy, that was your life. Yun ang,
3: yun ang,
2: it's a call. Calling. Yeah. Calling nila.
3: Yeah.
2: And you have touched so many lives with your talent. At kasama nga yung mga naging champion sa Tagis because dumaan yun sa iyo, nasa music recording studio yung recording niya, na.
3: Hindi lang. Kaya, ako ang forever judge ng
2: Tagis Evening. Walang Tagis kung wala ikaw kasi ikaw.
3: Pa, taginting pa, judge na ako.
1: Right.
2: Correct.
3: Tagis Evening na si Dave na, di ba?
2: Yes, oo. So kami na, and then, but you took over from then on. Tayo na, ang dami-dami na mga projects. And Papuri was born, talagang umusbong talaga ang Papuri.
3: Yeah.
2: That was the ministry na talagang, there's so many lives have been changed. May mga composers, mga singers, mga arrangers. Ang dami-dami. And you were part of it, Kuya Romy. Praise God for your life.
3: Praise God. Ang hindi ko pa malilimutan, during recordings, mga ating gabi, ako pa nagluluto.
1: Oh, wow.
3: Pero makain yung mga singers tsaka yung mga composers. Instrumentalist.
1: Wow.
3: Patok yung adobo ko. Panagdadala ng unan kasi doon na matutulog eh sa baba. Ako nagdadala ng kumot unan.
2: Mga talagang tatay.
3: Ha?
2: Tatay ka talaga ng papuri.
3: Nagsasabi ba na ako naging tatay? Yung mga iba, you know, Hindi naman ako ang pumili ng pangalan na yun eh. Si Direk Manuwa nagsasabi sa akin eh. Kaya yeah, pag-introduce, ito ang the father of Papuri. Hindi naman ako eh. Hindi naman ako ang tatay ha. Hindi, hindi.
1: Kuya Romy, marapat lang naman eh. Sapagkat sa iyong sinalaysay sa amin, yeah, nakita namin ang kami ng Panginoon kung paanong ikaw ang pinili upang ang ministry music arm ng FEBC, yung Papuri, ano po, ay mapasimulan, maisilang, mapangalagaan hanggang sa ito ay lumaki at ngayon ay sabihin na natin nasa adult years na niya at patuloy na ito ay ginagamit pa rin ng Panginoon. Nais ko lang banggitin ito mga kapatid, mga tagapakinig, mga manonood at marunong po.
2: Yes.
1: Nakita ko, kitang-kita ko ang kamay ng Panginoon sa buhay ng ating Pastor Romy. Siya po isang lingkod ng Panginoon, maaaring hindi niyo nalalaan ito. Pastor po ang ating Kuya Romy Dinglas. He's an ordained minister. At isang bagay po ang akin nakita, yung kamay ng Panginoon. Bakit ko po nasabi yun? Sabi sa Awit Kapitulo 1, lahat ng kanyang gawin ay giginhawa. Lahat ng pasukin ni Kuya Romy na music ministry, nagtagumpay lahat. Sa litang lansangan, patok lahat. Simula doon sa kanyang MISPA, nakarating sa iba't ibang panig ng Asia, Estados Unidos. Ang Chordsman, nakarating sa 43 estado sa Estados Unidos. Hindi nyo nakilala itong grupong ito. Pero nasa leadership ni Kuya Romy kung bakit gumanda, tumino ang tunog ng grupong ito. Ang Papuri, simula pa sa kanyang infancy, hanggang sa ito ay kung ano ngayon, hindi maaaring makaligtaan ang kontribusyon at napakalaking kontribusyon ng ating Pastor Romy Dinglas. Bakit po nagtagumpay ito? Kitang-kita natin ang kamay ng Panginoon sa buhay ng ating Kuya Romy na lahat ng kanyang gawin ay gumiginhawa o nagtatagumpay. Pero Romy, napagpapala mo po kami at patuloy mo pa kami pinagpapala. Talaga po nag-uumapaw ang aming puso at publicly I want to declare this. Maraming salamat sa inyo ng Atinelli. Yes. Sapagat ang Atinelli, malaki ang kinalaman dito sapagat nasa likod siya ng ministry ng ating Pastor Romy. Maraming salamat po sa inyo, Pastor Romy at Atinelli. Napakalaking tulong po ninyo sa napakarami. Isa po kami sa napakarami. Isa kami sa masasabi ko ng million-million na nakinabang at napagpala sa inyong buhay. Maraming salamat po.
2: So mga kaibigan, kulang po ang oras natin when we talk about the ministry of the Lord. Since it started, since tayo lahat nag-start sa ministry, music, radio, the God has always been there and he's remained faithful even up to now.
1: Hallelujah.
2: And even kung hindi na kami madidinig sa radyo, ang Panginoon ay mag-gising ng marami pang mga Dave Marcelo, Kuya Romy, Maru Javier na magpapatuloy ang ministry ng Panginoon. Maraming salamat, Kuya Romy. We don't have enough time to talk about it. And you are always welcome. Alam mo naman, pag musika ang pag-uusapan, ikaw ang nasa mind namin. Kaya maraming salamat. Isang reminder lang po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa DXKI sa Coronadal, South Cotabato, mapapakinggan po sa DXKI 1062. Yan po. So muli, ay wala na tayong oras, ano Kuya Dave. So, Kuya Romy, maraming salamat muli. You have blessed so many lives, including our lives too.
1: Amen.
2: So ito po ang dito po nagtatapos ang ating programa. Ito yung kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Kasama si
1: Dave Marcelo po, pinasasalamatan natin ang Pastor Romy Dinglas sa kanyang ministry. Ipatatampok natin siyang muli. Gagugol tayo na isang buong buwan para panayamin ang ating Pastor Romy Dinglas. Maraming salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na John Philip Lagtapon. Nagsasabi po sa inyo na tulad ng Pastor Romy, sa maraming hamon sa buhay, kakayanin natin. Si St. Paul na nagsabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya Kuya Romy, Ate Maru, sabay-sabay tayo sa pagwawakas ng programa. Pagkasama natin ng Panginoon, tinutupad natin ang gawain ng Panginoon. Ano man ang pagsubok sa buhay, tandaan ninyo,
2: we
1: can do it.
2: Woo-hoo! Thank you so much, mga kaibigan, and we'll see you again next week. God bless us all.
0: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Tuwing tag-ulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
4: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
5: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
7: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
6: Wow!
7: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
6: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
7: Yes.
6: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
7: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First-hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
6: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
7: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
6: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
7: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
6: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
7: 1998.
6: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
7: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
6: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
7: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
6: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
7: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
6: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
8: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag-welcome naman sa webis ng edisyon sa ato nga programa, ang Salmo. Ang atong pagpamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Ephesians. Ephesians chapter 1, and I will be reading from verses 6, 7, and 8, that says, "To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence." Kabaygid ang Ginoo, magadugang sa iyang pagpakamaayo pandariding of His word. Let us pray. Nagapasalamat gid kami, O Father in heaven, sang kinabuhi nga ning inamon kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang mag-forgive sa among mga kasaypanan, ikaw gid ang mag-tinlo sa among mga kahigkuan in such a way nga maangkon gid namon ang imo mga pagpakamaayo through your word today. I even pray sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing dira sa imo. Ikaw gid ang mag-extend sa imong healing hands sa tagsa-tagsa. I pray for Brother Billy Buenafe, kay Brother Cesar, kay Brother Miraflor Urban, sa kay Manang Ernie Daulong, sa kay Nanay Noemi Quirino, even man sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay. I also pray sa kay Therese Ubahid, ikaw gid ang mag-hatag sa gihapon sang imong blessings of guidance iya. Sa kay Ma'am Marieta Dilag, and even man sa kay Ma'am Elena Dagaman. Father, we pray nga ikaw gid ang magabukas ang among panguna-una sa among nagipusoon in such a way nga maangkon gid namon ang imong mga pagpakamaayo through your word. I even pray sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang kaluwasan sa mga members of their own family. I pray for the Guerra family, Galagate, Agustin, Reyes, Alessa, Nico Pure, kagiban pa. Hambal ka sa mga ito nga, kagkabayad ang among kinabuhi, manginggalam ito ninyo para gid lamang sa imo kadayawan. In Jesus' name, Amen. So, saliwat, maayong adlaw, no? Kaga ang atong pagpamalandungan sa sininga adlaw is about salvation in Christ, no? So, we know that sila ni Jesus in John 14:6, no? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me, no? So, that is the truth. Now, it is only in the name of the only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that we can have salvation. Siling sang John chapter 3 verse 18, yung nagasiling, "He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God." So this is why, ginabalik-balik natin na ang kaluwasan, kung sa kay Jesus pa, ang dalan pakadto sa langit, makitid. Kagjutay lang ang nag-aagi dire. Pero ang dalan pakadto sa impyerno, tadlong siya, masangkad siya, kagdamo sa nag-aagi. Pero ang katapusan, sinikalaglagan. No? Because we know that Jesus, He is the only way, and there is no other way except through faith in Jesus Christ, our Lord and personal Savior. So ano ba lang atong dapat pagpamalandungan sa sining adlaw? Nga naghambal kita, salvation in Christ, no? Siling diri again sa verse 7, "In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace." So, number one, nga naghambal kita nga ang atong salvation is only in Christ Jesus. Because, number one, we are redeemed in Christ. No? Siya gid lamang. No? Through His death at the cross of Calvary, ginbayaran niya ang imo kag akon mga kasaypanan dito. Because we know, no? Tanan kita, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romo na nagapasalamat kita nga siling sang Romans 6:23 ang bayad sang sala kamatayon pero ang bunayag nga dulot sang Ginoo kinabuhi nga wala sing katapusan ngayara gid lamang sa kay Kristo Jesus. So remember, we are redeemed in Christ Jesus by His death. Kag para sa ano nga aginluwas kita? For His service also. Wala lang kita ginluwas para magpalangit. Ginluwas kita agud magpagamit man sang aton kinabuhi sa aton Ginoong. Philippians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So my purpose, wala lang ya ikaw kag ako ginluwas ni Jesus just for the sake nga mapalangit kita. No, kundi magpagamit kita to spread the message of salvation sa bugos ng mga katawhan nga aton malambutan. Agud ang iban nga mga katawhan, makaangpon man sang kaluwasan. Amo ina ang ginhimo sang aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Diba nagambal siya? John chapter 3, verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. 15. That whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Kaga siling sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. So, we are saved through faith in Christ Jesus. Those who believe, we are redeemed in Christ Jesus. Ganiya biyan, samtang nagapamati asang sininga broadcast, pero basi until now, wala mo payagin butang ang imo pagtuo sa finished work of our Lord and Savior Jesus Christ at the cross of Calvary. Ginahingyo ko ikaw nga unta pagapamalandungan nimo ini nga kamaturan nga ikaw nagakinanglan sa manluluwas nga kay ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. So what is the remedy? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So mamangkot ikaw, Pastor, paano na akong ibutang ang akong pagtuo? Paano na akong tuuan si Jesus? Nga akong Diyos kag personal na manluluwas. Abyan, kilalahang imo kaugalingon nga ikaw makasasala, kinulsulini nga mga sala. Kag agdaha si Kristo Jesus. Sa imo tagipusoon, tuuhan ni mo siya, batuno ni mo ang iaginhimo dito sa cross ang Kalbaryo. Nga siya ang nagbayad sang imo kag akon mga kasaypanan dito. Siling ni Apostle Paul, Philippians 2:8 and 9, nagasiling, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So this is why nga aginawali ang mensahe sang kaluwasan, agud mabatian nimo, agud nga tuuhan nimo, because siling sang pulong sa Ginoo, no? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? So I hope and I pray nga imo ini na pamalandungan nga kamaturan, kag imo naging agda si Jesus, nga mangin imo Diyos kag personal nga manluluwas. So I hope and I pray nga before naton, before kita magtakop sang sininga broadcast, imugid nga desisyonan ang ininga butang huay. Naga pangamuyo kita ko abyan nga hindi nimo pagpaligaron ang ininga opportunity to put your faith in Christ alone. Okay? So, before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Pagbati po sa lahat ng mga sumusubaybay na nagmamaneho sa mga sandaling ito. At syempre, salamat po sa lahat ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang radyo at ang iba't ibang mga online platforms. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, sa tulong po ng ating mga kapatiran na naglilingkod upang matiyak na yung ating programa ay inyong masubaybayan. Kasama po ang iba pang mga programa. Kaya maraming salamat po sa ating mga ministry partners. Sa atin hong pag-aaral ay pag-uusapan nating patuloy ang tungkol po sa perils of partiality o yung tinatawag nating favoritism. Sa Bible po, ito'y isang bagay na pinagbabawal sa atin at sinasabi ng Panginoon na hindi marapat sa kadahilanan po na una, ito po ay lumilikha ng mga personal na problema. Kagaya po ng ating natalakay sa ating pag-aaral nung isang beses ay napag-usapan natin, no? Yung Proverbs pala ay sinulat para turuan tayo tungkol sa tagumpay. At ang tema po ng tagumpay ay paulit-ulit na makikita sa iba't ibang bahagi ng Proverbs. Yun nga lang, yung pamamaraan at saka yung uri ng tagumpay na sinasabi sa Biblia ay ibang-iba sa kinagisnan natin. Kadalasan po ang nangyayari sa isang, kahit sa isang mananampalataya o yung nagbabasa na ng Biblia, may mga times po na gusto nating i-apply ang mga biblical principles sa ating pamumuhay, pero ang gusto nating ma-achieve ay yung pong tinatawag nating worldly concept of success. At mapapansin niyo po na pagka yung ating konsepto ng tagumpay ay hindi po umaayon sa konsepto ng Diyos ng tagumpay at pilit nating ginagamit ang biblical principles, talagang mag-struggle tayo. Bakit? Kasi magkaiba po yun eh. Sabi nga sa Proverbs 1:3, yun pong layunin ng pagkakasulat ng Proverbs is to teach us to live disciplined and successful lives. At paano daw po ito makakamtan? Ang sabi po dun sa pangalawang bahagi ng verse na yon, to choose what is right, just, and fair. Kung ano po ang tama, kung ano po ang makatuwiran, at kung ano po ang patas. At natutunan po natin na kadalasan po, lalong-lalo na kung ang konsepto natin ng success ay worldly success, na ang focus po is the end result, na yumaman, tumanyag, maging makapangyarihan, kadalasan po ito'y gusto nating makamtan at the expense of what is right, just, and fair. Pero napakahalaga na ating makita, ating maunawaan, na ang nais po ng Panginoon ay tagumpay at para sa Panginoon, hindi po yung end result o yung product lamang ang mahalaga. Even the process, hindi lang kung naging matagumpay ka sa dulo, kundi paano mong nakamtan yung tagumpay, paano mong inabot yung tagumpay na iyon. Yun po ang napakahalagang pag-isipan eh. Kasi paminsan ang nagiging problema po ay may mga pagkakataon na nakafocus po tayo doon sa ano yung resulta sa dulo at paminsan po hindi natin iniisip paano ba tamang kamtanin ito sa pamamagitan ng pagtalima doon po sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya kung inyo pong mamarapating tingnan, ano, halimbawa sa Bible, sa Revelation chapter 3, Panginoon po ay siniyasat ang iba't ibang mga iglesia at kabilang po doon yung church in Laodicea. Yung church in Laodicea, ito po ay kakaiba kasi yung Laodicea po ay nakalocate sa isang lugar na meron po silang kasaganaan. Pero ang puna ng Panginoon sa kanila, sila po ay malahininga. Ngayon, ano pong napakahalagang tinuturo sa atin ito? Kasi po, ang isang naging problema nila, bukod po sa sila po ay nandun sa isang lugar na kung saan meron pong hot and cold springs, ay mapapansin po natin na ang isang major issue po doon, sagana po yung lugar. At ang problema po doon sa kasaganaan ng lugar, akala po nila yung kasaganaan na iyon ay palatandaan ng pabor ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kung kayo ay titingin sa inyong mga sarili, marahil nga ang sasabihin nyo kayo ay mayaman, masagana at okay kayo. Pero ang sinasabi nga po ng Panginoon, hindi ganoon ang kanilang kalagayan dahil sa harapan po ng Panginoon, hindi sila talaga maayos. Kaya nga, kung mapapansin niyo po sa Revelation chapter 3, verse 20, sinasabi ng Panginoon, "You are neither hot nor cold, and therefore I will spit you out of my mouth." Kasi nga po, sa konteksto nung bahaging iyon ng banal na kasulatan, yung pong mainit ay therapeutic at samantalang yung pong malamig, yan po ay refreshing. So in that context, maganda yung malamig, maganda yung mainit. Pero yung lukewarm o yung pinaghalong init at lamig, yun po ang ayaw ng Panginoon. Because basically, it becomes useless. Ano po? At napakahalaga sa isang mananampalataya na talagang magkaroon tayo ng tamang sukatan. Kasi paminsan nga, kagaya po ng mga iglesia na siniyasat doon po sa Revelation chapter 2 and 3. Iba-iba pong kalagayan yan, iba-ibang estado at iba-iba rin sila ng mga hamon na kinaharap. Pwede hong akala natin o sa tingin natin ay okay tayo, but in the eyes of God ay hindi pala tayo okay. Maaaring sa ating sariling sukatan ay okay tayo, pero sa sukatan ng Panginoon ay hindi. Kaya nga yung tagumpay, sinasabi sa atin dun sa Proverbs chapter 1 verse 3, hindi pwedeng makamtan o kaya hindi pwedeng sabihing tunay na tagumpay if we sacrifice what is right, just, and fair. Now, kung iuugnay naman natin sa ministeryo, ano ba epekto ng partiality? Alam nyo, isa po sa nagiging problema nung panahon ng bagong tipan, especially sa mga apostol, ay yung pong tinatawag nating racial prejudice. Kasi meron po silang pagtatangi at ang isa pong palaging masasabi nating napapag-initan ay itong mga Hentil. Hindi nila matanggap . Kasi alam naman natin na dumating po ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga Hudyo. Sila po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mensahe. Pero ang naging struggle po nila, paano natin tatanggapin itong mga tao na hindi naman nating kalahi, yung mga pinagbabawal sa atin, pwede sa mga taong ito, paano natin sila tatanggapin bilang kapantay? Kagaya po ng pagtrato ng Panginoon sa kanila. Kaya pag binasa niyo po yung aklat ng Galacia, mararamdaman at makikita niyo po yung issue na yan. Pag tinignan niyo po sa Book of Acts, sa mga gawa, makikita niyo rin yung issue na yan. At talagang isa po yan sa masasabi nating malaking struggle ng early church. Kasi nga, nandun po sila, mixed group . Paano ba natin itatrato yung mga tao na dinala ng Panginoon sa ating poder? So, kailangan po nilang mapagtagumpayan yung kanilang makasariling pamantayan na nagtataas sa kanila bilang superior at nagdudulot naman ng mababang pagtingin sa mga Hentil. Paano nila tatanggapin? Kaya nga kung mapapansin nyo, kung iuugnay natin sa greatest commandment, ang sabi ng Panginoon, "You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and then to love others as you love yourself." Kasi ang totoo po, kadalasan pagka sarili, iba ang ating panukat, pagka ibang tao, iba rin ang ating panukat. No, naalala ko yung sinabi ng isang author. Ang sabi po niya, tingnan mo nga naman, pati pagdating po sa kasalanan, pag iba nagkasala, masyadong malaki ang tingin natin dun sa kanilang kasalanan. Pero pag tayo ang nagkasala, ibinababa naman natin yung weight ng kasalanan na iyon. Kaya napakahalaga po na aralin paano ba yung sinasabi ng Biblia na mahalin ang iba kagaya ng aking pagmamahal sa aking sarili. Kasi nasanay po tayo sa human love. At sa puntong ito, gusto kong linawin, yung ministeryo po ay hindi pwedeng mag-operate gamit po ang human love. Kasi ang human love, ano yan eh, kakaiba po yan eh. Ang human love po ay may limitation. Kung ating titingnan ang description yan, it is expectations determined. Ang ibig sabihin po, meron akong inaasahan mula sa iyo, kaya kinakailangan ay suklian mo ang aking mga ginagawa para sa iyo. So meron ka inaasahan na pag hindi na po nagagawa iyon, nananawa na tayo. Kaya paminsan mapapansin mo, para bang ang ministry sa halip nga na sweeter as the years go by, ang ating inaawit, baka nangyayari po ay bitter as the years go by. At bakit po nagiging ganoon? Kasi nga, paminsan mapaghanap tayo. Naglilingkod tayo pero nagiging mapaghanap tayo. O kaya sa church, ano po, o sa setting ng isang samahan, yung bang ang iniisip natin is how can I benefit from this relationship? So bandang huli, ang nangyayari po ay sa halip na tayo ay maging pagpapala, para bang lumilikha tayo ng isang environment na kung saan yung gusto natin ang kinakailangan masunod. Kaya makikita mo may mga mananampalataya na matampuhin. Actually, ang pagiging matampuhin po, ano yan eh? Manipulation yan eh. Ginagamit mo yung pagtatampo mo para yung ibang tao sumunod sa gusto mo at makakuha ka ng pabor. May mga ganyan. Kaya nga, kung mapapansin nyo, kahit mananampalataya tayo, we usually create a very toxic environment or even relationships sa kadahilanan po na yan nga eh, may pagtatangi. Himba, meron tayong pinipiling mas higit at meron tayong ibinababa, o kaya naman pinapabora natin yung pinapakinabangan natin, o kaya ginagamit natin yung sarili natin bilang bargaining chip na pag pinaboran tayo, then we will also favor them. Kaya mapapansin mo, anong nangyayari sa mga iglesia? Nagkakaroon ng politika, nagkakaroon po ng samaan ng loob, manipulasyon. Itong mga bagay na ito, hindi nga dapat ito nakikita sa iglesia. Hindi nga dapat ito ang mga nararamdaman pag nasa church. Kaya lang nga, we bring our sinful nature with us to church. And ang nagiging problem po, we allow that sinful nature to dominate. Kaya yung pag-ibig ng tao, it's expectation determined. It is exchange determined. Naghahanap tayo ng kapalit sa ating mga ginagawa, at pag hindi po nangyari ito ay nanghihinawa, nabibigatan at nalulungkot tayo. Kaya kung papansinin mo, pag hindi tayo naging maingat, itong partiality will tear down the church. Sisirain po nito ang magagandang relasyon sa iglesia. Idagdag pa natin, no, aside from the problem of partiality creating a toxic relationship or environment, it also hinders us from ministering effectively, lalong-lalo na doon po sa konteksto ng pag-reach out o yung tinatawag nating evangelism. Bakit? Kasi po, para bang sa halip na pumunta tayo sa mga taong minahal ng Panginoon, tayo na ho ang nagde-determine ngayon kung sino ang pupuntahan at sino mamahalin. Hindi ho ba? Sometimes, sadly, may mga pagkakataon po that we say yes or no to a particular ministry, hindi na po dahil inalam natin ang kalooban ng Diyos, kundi kadalasan po, hindi lang natin type, hindi natin gusto, hindi natin preferred, o hindi yun yung senaryo na gusto natin. So, when we do that, well, I believe, hindi na po yan ang ministeryo, dahil ang ministeryo po is being sensitive to God, and doing what He wants us to do, the way He wants it done, with the people that He wants us to work with. Kasi po, kasama ng ating paggawa, yung ating paglago, pag iniisip mo yung relationship. Kaya paminsan po, hindi ba kahit yung mga talents natin, yung skills, yung abilities natin, may mga times, may mga pagkakataon na para bang na o-overshadow siya nung ating mga failure sa relationship. Kasi mahalaga yung relationship eh. Kaya ho, pag pinabayaan natin yung aspeto na yan and we allow partiality to creep in, eh yan na po, makikita natin yan. Nag-iiba-iba tayo ng trato, kaya ang mangyayari naman sa iba na ganun din ang struggle, magtatampo, o kaya naman po ay hahanap ng iba, at paminsan po nagiging pagalingan, kumparahan, at may mga pagkakataon po na parabang ang pinopromote na natin yung sarili natin, yung gusto natin, at bumubuo na tayo ng sarili nating samahan, which is very dangerous. Kasi kadalasan po, dyan nag-uugat yung mga pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak, o yung mga tinatawag nating division in general. Kaya nga kung inyo pong babalikan, no, yung sinabi sa Acts 1:8, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Na-explain ko po sa inyo dati na of all the places na binanggit sa Bible, no, obviously yung Jerusalem, dapat talagang masali yun doon. Eh, kasi po, nandun sila eh. Yung Judea is the greater area of Jerusalem. So obviously nandun yun. Pero bakit kaya of all places, bago binanggit yung to the ends of the earth, eh Samaria muna? Kasi nga, pag tinignan nyo po ang kasaysayan ng lugar na yan, yan po ay lugar ng mga taong kinamumuhian ng mga Israelita. Kaya pagka tinignan nyo po yung kanilang travel patterns, they will avoid Samaria as much as possible. Either dadagdag sila ng 2 hanggang 3 araw ng paglalakbay just to avoid Samaria. Or sila po ay iiwas dun mismo sa sentro ng Samaria. Kasi nga ayaw nilang makihalubilo because they look down on these people. Pinaghalo na eh, yung spiritual pride, di ba? Yung pagmamalaki na superior kami, at saka yung mababang pagtingin doon sa mga taga-Samaria. Kaya nga, kung maalala nyo, si Jesus, di ba, nagministeryo sa Samaritan woman, pag nabasa nyo po yung John chapter 4, makikita nyo eh, paano nag-react yung mga apostol nung makita nila si Jesus na kausap yung Samaritan woman. Eh, talagang na-surprise sila. Bakit? Eh, dahil una, Hudyo ka. Eh, ano yan? Samaritana yan. Pangalawa, lalaki ka, babae yan. Pangatlo, tagapagturo ka. Tapos yung babaeng yan ay immoral. So sa kanilang paningin, eh hindi dapat ganoon ang gagawin ng Panginoong Jesus. Kaya kung inyo pong mapapansin, ang naging problema doon sa senaryo na yon, mga kapatid, eh yung katotohanan na kadalasan po ang nagiging hindrance talaga sa ministry, yung ating partiality. Kasi sinasabi doon eh, no, Samaria to the ends of the earth. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumawak sa ministeryo, pumunta sa mga lugar na pinapupuntahan ng Panginoon unless you learn to love people the way God loves them. Unless you're willing to learn how to deal with people the way God deals with them. Hanggat hindi po natin natututunang magmahal kagaya ng pagmamahal ng Panginoon, we create limitations in the ministry. Kaya nga, hindi lang yung ginagawa ang tuon ng ministeryo, pati yung pagkatao natin, pati yung pag-ibig natin. Hindi ba sa Acts chapter 6, pag binasa nyo po yung account dyan sa unang bahagi, meron pong tinatawag na rumblings of discontent. Hindi po naging masaya yung mga taong pinaglilingkuran. At bakit? Ang sabi ho roon eh, sa daily distribution ng food, eh hindi ho maayos ang pagbibigay sa magkakaibang lahi. So siguro po may pinapaboran o kaya naman ay merong ibang treatment. Kaya napansin po ng mga tao yan. Kaya ang opening po ng Acts chapter 6, eh merong tinatawag na rumblings of discontent. Hindi sila natutuwa sa kaganapan. Ngayon, ang napaka-importante po doon, yung ma-realize natin na umapekto ito sa paglawak. Kasi for the first time sa Book of Acts, nagkaroon ng nasupil eh, yung paglago. Kung babasahin niyo yung Book of Acts, napakaraming dahilan para masupil yung paglago eh. Halimbawa, yung persecution, pinakulong po yung mga apostol. But actually, it did not affect the ministry. Nagtuloy pa nga eh. Pero pagdating sa Acts chapter 6, sa issue ng partiality, it affected the ministry to the point na kinailangan nga nilang magtalaga ng mga tao na siyang tatayo sa tungkulin. At ang nakakatuwa doon ay ano po yung qualification ng mga taong ilalagay sa pagpapakain ng balo. Ang sabi ho ng Acts chapter 6, people who are full of the Spirit and wisdom. Kailangan ay puspos ng banal na Espiritu at meron din namang karunungan. Okay, imagine ha, magpapakain ho ng balo ang trabaho niyan. Pero ang kanilang qualification ay very spiritual. Kinakailangan ay puspos ng Espiritu. Bakit po? Kahit po sabihin ninyo na yung trabaho po ay physical, pero pag yan po ay kinategorya nating ministry, ang ibig sabihin po niyan, it must be done according to God's way. Kinakailangan sang-ayon sa kanyang paraan at kinakailangan nagpapahubog tayo habang tayo po ay naglilingkod. Hindi po pwede yung ang focus lang sa paglilingkod tapos hindi nababago yung pagkatao natin. Kasama po sa nababago yung pagkatao natin, kailangan umaayon sa nais ng Panginoon. Because even if we have talents, abilities, pero kung tayo naman po ay hindi lumalago sa pagkatao, that creates a limitation in the ministry. Kaya napakahalaga po na talagang as we serve, we also allow God to transform us. As we serve, we also allow God to change our being, not only our doing, but our being as well. Di ba? Yung pagkatao, kinakailangan na babago. Kahit po ipagpatuloy mo ang iyong mga ginagawa, kung hindi naman nababago yung pagkatao mo, mapapansin mo, may limitation pa rin sa ministeryo mo. Kasi ang ministeryo po ay hindi naman talaga itinakda para gawin gamit ang pagmamahal ng tao, kundi ang pagmamahal ng Diyos. At mararanasan natin ito as we develop maturity in our spiritual lives. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building. Kagmamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Ligaspi Albay, Care 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Ug sa Cebu City, up 987 DYFR-FM, life-changing.
4: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
5: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
6: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
7: May mga era sa ating mga buhay na doon tayo tinatempt. Many factors po, siguro yung culture, yung environment, yung physical condition natin, yung emotional distress, definitely yung financial problems. May mga influence to para yung tendency natin maging marupok tayo sa temptation. So, ang focus po ng temptation ay to commit sin, lumayo sa Panginoon Diyos. To commit also yung acts na nagiging destructive po sa buhay ng isang mananampalataya. At masira rin po yung fellowship niya sa Panginoon Diyos at doon sa Christian community. Dahil yung iba po ayaw na magsimba dahil ang pakiramdam nila, they commit sin, makasalanan sila, nadidestroy talaga yung buhay ng fellowship sa Panginoon Diyos at sa mga mananampalataya. There are three basic areas sa buhay natin na ang diablo po can tempt us or to seduce us to commit sin. Sabi nga ni Apostle John in 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but it is of the world. So, una-una, lust of the flesh. There are things na parang nakita natin, napaka-appealing po ito para sa ating mga simple nature. Ang Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 15 verse 19, nagsalita po na ang directly related sa desires or a simple nature. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Ang ating mundong kinagagalawan ay appealing po na ang ating pananaw ay parang napaka madali pong magkasala kasi ang tendencies ay yung ating nature, yung ating mga gusto. Saan? Sa magitan po ng mga ating pinapanood, ating nababasa, ating pong sinusundan sa ating mga social media. Ito po ay sinisuggest tayo to commit the simple acts of simple nature na nabanggit po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. So ang lust of the eyes, there are things na ito po ay kinukubet sa magitan ng ating mga mata, yung nakikita po natin. Hindi naman po ibig sabihin na hindi natin ma-appreciate yung mga bagay sa mundong ito. Kasi ito po, in-rate naman ng Panginoon Diyos as a beautiful world. Pero ang appeal kasi nito is to disobey God in order masatisfy yung appreciation of beauty which is parang nakita ni ito ni Eva doon po nung nakita niya yung prutas, napaka-pleasing sa kanyang paningin at kinain niya ito. Ang nangyari po ay yung disobedience sa command ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Karamihan sa atin, bumibili ng mga bagay not because we need them, but because napakaganda kasing tignan. Although failure to spend money responsibly is not immoral. Bilang mananampalataya, tayo po ay tinuruan na to spend our funds or yung money natin wisely in order that we will be able to help in the great task of winning others to the Lord by building His church. So, dahil sa magitan ng lust of the eyes, the devil tempts us para may divert yung ating mga resources na parang sa tingin natin na dapat mag-glorify ang Panginoon Diyos, ngunit ang nasatisfy lang ay ang ating mga human and selfish desires. So sana po hindi tayo magpadala sa mga bagay na ito sa ating mundong kinagagalawan. Tayo po sana ay magbigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, buhay na sagana. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
8: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
9: May mga kumukwestiyon sa katuruan ng grace alone na ang tao ay maliligtas lang dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Isa sa ating mga tagapakinig ay nagpadala sa akin ng video na tumutuligsa laban sa grace alone. Ikinatwiran sa video na wala naman daw ang salitang alone o lamang sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Basahin natin sa magandang balita Biblia. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ipinaliwanag ko na sa ating nakaraang episode na kahit na hindi ginamit sa talatang adjective na lamang, hindi ito nangangahulugan na hindi na itinuturo ng Biblia na tayo ay maliligtas dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos. Isa pa sa ikinakatwiran laban sa grace alone ay sapagkat ayon sa Titus chapter 3, verses 4 to 5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Makikita dito na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Kaya hindi daw tayo maliligtas lang sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kundi tayo daw ay maliligtas din sa kahabagan ng Diyos. Kaya itinatanggi nila ang katuruan ng grace alone. Subalit tama ba ang kanilang pagsalungat sa grace alone? Hindi po. Hindi naman contradict ng Titus chapter 3 verses 4 to 5 ang katuruan ng grace alone. Ito ay sapagkat ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga kapahayagan ng kanyang kagandahang loob. The mercy of God is an expression of the grace of God. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, God, in His grace, saves those who believe, not because of any righteousness in them, but because of His mercy. The three words, kindness, love, and mercy in Titus chapter 3, verses 4 and 5 all represent aspects of God's grace. Kaya hindi sumasalungat ang Titus chapter 3, verses 4 and 5 sa katuruan na tayo ay naligtas dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa sinabi sa Titus 3 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin ay nangangahulugan na na ito ay pagsalungat sa katotohanan ng grace alone. Pansinin din natin ang sabi sa verses 6 at 7. Masagalang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Pansinin natin na sinabi sa verse 5 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. At pagkatapos ay sinabi sa verse 7 na ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Tayo ay iniligtas ng kahabagan ng Diyos. Tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga aspekto ng kanyang kagandahang loob. Ang kahabagan ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. We are saved by grace alone. Kaya may mga sumasalungat sa grace alone ay sapagkat inaakala nila na ang tinutukoy na grace dito ay ang tinatawag na irresistible grace ng mga Calvinists. Kaya nga may mga hindi Calvinists na hindi sang-ayon sa grace alone. Ang inyo pong lingkod ay hindi Calvinist. Ibig sabihin, hindi ako sang-ayon sa irresistible grace. Subalit, itinuturo ko pa din na we are saved by grace alone. Gusto ko munang linawin na mga kapatid natin sa Panginoon ang mga nagtuturo ng Calvinism. Ang tawag sa diskusyon ng mga Calvinists at ng mga hindi Calvinists ay in-house debate o diskurso sa pagitan ng mga magkakapatid sa Panginoon. To be fair, hindi ako naniniwala na ang tinutukoy na grace sa grace alone ay ang tinatawag na irresistible grace. Maari kang maniwala sa grace alone kahit hindi ka Calvinist. Ano ba ang irresistible grace? Ayon sa isa sa mga paborito ko na theologian na isang Calvinist, ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, it refers to the fact that God effectively calls people and also gives them regeneration, and both actions guarantee that we will respond in saving faith. Sa aking pagkakaintindi, itinuturo ng mga Calvinists sa irresistible grace na hindi magagawa ng isang tao na manampalataya sa Diyos malibang bigyan siya ng bagong buhay o tinatawag na regeneration ng Panginoon. Ang regeneration ay tinatawag din na muling kapanganakan sa Biblia. Ako naman po ay naniniwala na may kakayahan ang tao na manampalataya sa Diyos. Kasi hindi nabura ng kasalanan ang pagkakalikha ng tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya hindi nawala ang kakayahan ng tao na manampalataya. Kaya ng hindi mananampalataya na manampalataya sa Diyos. Subalit hindi siya nananampalataya dahil ayaw niyang manampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa wala siyang kakayahang manampalataya, kaya hindi siya nananampalataya. At ang resulta ng pananampalataya sa Panginoon ay makatatanggap ng bagong buhay ang taong nanampalataya sa Kanya. Kapag ang tao ay nanampalataya, siya ay makakaranas ng bagong buhay o muling kapanganakan. Ayon nga sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At paano muling maisisilang? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ang tao ay tutugon sa pangangaral ng mabuting balita, ayon nga sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya gusto kong linawin na hindi irresistible grace ang tinutukoy sa grace alone, kundi ang katotohanan na tayo'y naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi dahil sa ating sariling kabutihan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Colossians chapter 3 verse 17. At anuman ang ginagawa ninyo, sa salita man o sa gawa, gawin niyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating Faith Beyond Sunday. Faith Beyond Sunday. Applying Christian faith in daily life and at home. Alam niyo po, minsan, magaling po tayong mga Christians sa loob ng simbahan. Pero, minsan pagdating ng Monday, iba na ang pananalita, iba na ang ugali, iba na magdesisyon, o kundi man ay iba na ang trato, even sa kanilang pamilya. Minsan po, mas mabait tayo sa kaopisina kaysa sa mga kasama natin sa bahay. Minsan, mas patient pa tayo sa mga church members na mga misa'y pasaway din naman kaysa sa ating mga anak. Minsan, mas active pa tayo sa ministry kaysa sa ating mga family devotion. Active sa ministry, pero absent sa pamilya. Malakas mag-praise the Lord, pero mabilis magalit. Mahusay sa church leadership, pero hindi naman maasahan sa ibang mga bagay. Mga kapatid, hindi po ganito ang tawag ng Diyos sa atin. Ang Christian faith po ay hindi isang event. Hindi po ito Sunday identity. Ito po ay paraan ng pamumuhay araw-araw. Kaya nga po, faith beyond Sunday. Kung papansinin po natin na sinabi ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 17, ang sabi po ni Paul, anuman ang inyong gagawin. Hindi po sinabi ni Paul na anuman ang inyong worship, anuman ang inyong ministry, anuman ang inyong church. Hindi po. Ang sinabi po ni Pablo ay kundi lahat. Sa trabaho, sa bahay, sa biyahe, sa cellphone, at maging sa pakikitungo sa isang tao. Kaya po ang tanong natin ngayon, mga kapatid, paano ba natin i-apply ang Christian faith sa araw-araw ng ating mga buhay? Tatlong bagay po. Una, live your faith where you are. Isabuhay ang pananampalataya saan ka man naroroon. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang context po na itong passage po na ito, ito po ay bahagi ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Sinasabihan po ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging ilaw at asin. Alam nyo, ito pong asin at ilaw ay kumbaga very important sa mga tao during that time. Kasi si Jesus po, whenever he preached, no, gumagamit po siya ng mga daily language po na naiintindihan ng kanyang mga tagapakinig o ng kanyang audience. Ibig sabihin po,

0: Bawag ginamit po ni Jesus ang asin. Alam na alam po ng mga tao during that time kung gaano po kahalaga ang asin at kung ano po ang gamit sa kanya. Kaya po nung sinabi ni Jesus na maging asin kayo. So ibig sabihin, pag sanayin po natin asin, ma-preserve, di ba? Yung meat, ibig sabihin ma-preserve yung buhay, no? Yung salt, ang gamit din nun ay pampalasa. So kumaga dapat ang isang Christian ay magbigay ng lasa sa buhay ng ibang tao, no? So, ganun po yung sinasabi ni Jesus, maging asin at ilaw. Alam po nila ng ilaw ay nagbibigay ng liwanag during that time. Alam po nila. Kaya po yun ang sinabi ni Jesus sa kanila, no, sa Sermon on the Mount. Hindi po sinabi ni Jesus na magliwanag kayo sa loob lang ng templo. Sinabi po ni Jesus, inilalagay ang ilaw sa tamang lalagyanan upang maliwanagan ang lahat. Kaya po sinabi niya sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, dapat po ang faith po natin ay visible, nakikita po sa ating mga ginagawa. Alam niyo po yung salitang liwanag na ginamit po dito ay mula po sa Greek na ang ibig sabihin po ay that which reveals and guides. So ang ilaw po ay naghahayag at gumagabay. Ang Kristiyano po hindi tinatawag para makiayon sa dilim, kundi magbigay ng direksyon. Kaya po mga kapatid, dapat po yung ating pagiging Christian ay nakikita sa ating pong opisina, sa traffic. Baka po mamaya tayo pa ay nakikipag-away sa traffic, no? Paano po tayo magliliwanag dyan? Sa mga negosyo po natin, dapat tapat po tayo. Sa mga panahon na walang nakakita, tayo lang po, may integrity ba tayo? So dapat makita po yung pagiging Christian po natin dyan, no po? Kaya po, maging tapat po tayo sa ating trabaho, iwasan ng mga maruming salita, magbayad ng tama, magpakita ng respeto sa tao at maging disiplinado sa oras. So yan po yung Christian everyday, no, living. Kaya nga po gusto ko yung tanongin as a reflection. Kapag tinignan po ba ang buhay mo from Monday to Saturday, makikita kaya si Jesus? Sabi nga po na isang quotation, Christianity is not proven by where you sit on Sunday, but by how you live on Monday. So mga kapatid, ang ating pong pananampalataya, isa buhay po natin saan man tayo naroroon. Number two, lead through character, not position. Manguna sa pamamagitan ng karakter at hindi lang sa pamamagitan ng posisyon. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 1 and 2, tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Sinusulatan po ni Paul noong mga panahon nito ang mga mananampalataya sa Epeso. Ang challenge po niya, hindi sapat ang bagong identity. Kailangan ng bagong lifestyle. Ang salita pong tularan ay mula po sa Greek word na ang ibig sabihin ay mimic. Yun po talagang mirroring, ano po? Ibig sabihin, ang Christian life po ay pamumuhay na ginagaya si Kristo. Kaya po mga kapatid, alam niyo po, dapat po tayo bilang mga Christians ay marunong magpakumbaba kagaya ng ginawa ni Kristo. May integrity kagaya ng ating Panginoon, no? Dapat po tayo rin ay patuloy na marunong magmahal kahit na hindi kaibig-ibig. Kasi po iyan ang ginawa ni Jesus Christ, no? So tayo po bilang mga Christians, bilang mga disciples, tinawag po tayo upang tularan ang buhay ng ating Panginoon. Ang tawag po natin dyan ay Christ-like life. Kamusta po tayo mga kapatid sa mga oras na to? Ano po ang napapansin ng tao sa inyo? No? Yung po bang inyong laki ng sweldo? O yung inyo po bang karangian? O si Kristo? Dahil nakikita po ang karakter sa inyo ay kagaya ng sa Panginoon. Sabi nga po ng isang quotation, people may respect your position, but they are transformed by your example. Number three, make faith part of your daily life. Gawin po natin na ang ating pananampalataya ay bahagi ng ating pong araw-araw na buhay. Ano pong sabi sa Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7? Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ng mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Alam niyo po, hindi po inutos ng Diyos na ihiwalay ang faith sa normal na buhay. Ang instruction po ay habang nakaupo, habang naglalakad, habang bumabangon. Ibig sabihin po niyan ay yung way of living po natin. Dapat po, kung ano ang ating pamumuhay, yan po ay nakaayon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po yung salitang lakad, no? Kapag tinignan po natin niya sa kanyang original na salitang, ibig sabihin po niya na daily conduct or lifestyle. Hindi lang po movement, kundi pamumuhay. So, paano nga po ba tayo magiging practical sa ating pananampalataya? Maganda po yan sa umaga pa lang. Sabihin natin, Lord, ikaw na po ang manguna sa buhay ko ngayon. Pagdating po natin sa trabaho, Lord, paano ko ba kayo mapaparangalan sa pamamagitan ng aking trabaho? No? Pagdating naman sa gabi, Lord, salamat. Patawad na rin kung ako po'y nagkulang. So, hindi po kailangan minsan yung, alam nyo, yung maraming sinasabi, ang kailangan lang po, ang mahalaga, yung consistency. No po? Yung consistency. Marami po tayong oras sa social media, sa mga reels, sa mga balita, pero minsan wala tayong panahon sa Diyos. Paano po lalago ang ating pananampalataya? Kasi po, faith grows where attention goes. So, kung nasan man po ang ating focus at ang ating attention, nandun po yung paglago ng ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi po tayo tinawag para maging Christian lang tuwing Sunday. Tinawag po tayo para maging tagasunod ni Kristo sa bahay, sa trabaho, sa relasyon, sa desisyon, at sa bawat araw ng ating mga buhay. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat isa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
2: Sa Cagayan de Oro City, 103.3, the new J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Many Americans are marking the nation's 250th birthday by visiting the nation's capital. Officials are bracing for the busiest tourist season in history. A lot of fun for families, but security teams will be working hard to keep everyone safe.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Biyernes July 3 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Makapatigay naman kita sang aton nga broadcast para sa adlaw nga ini. Okay, good morning gid sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga naka-tune in na diri sa aton nga program. Kag welcome kaayo ang inyo nga mga shout out diri sa aton nga programa. Alas 5 ang aton nga sign on no, sa aton nga estasyon kag hasta kita alas 9 sang gabi. Kung liyang ninyo i-text ang inyong mga prayer request diri sa aton program, ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Kaga, good morning sa mga nag-engage sa aton via live chat, no? Ang aton nga Facebook Live. So, kung wala nyo pa na-like at na-follow ang aton nga page, i-search nyo lang sa Facebook, no? 1062DXKI-FEBC Radio. Amo na nga aton nga official FB page, kaga ipadala lang. Or i-like, follow, and share ang aton nga Facebook page, no? Good morning, gid, sa mga nag-engage sa aton nga program via live chat ng Facebook Live. Okay, kag good morning sa aton mga suki ng mga tagpalamati. Good morning kay tanaw na aton diri, no? Kay Ate Daisy Calixton Flores, maing aga gid, no? Kag amo man kay Sister Presi Bernardino, suki gid naton ni, no? Siling a blessed Friday morning. Blessings to you all. Stay blessed, everyone. Stay safe and God bless you. Okay, good morning, no? Good morning kay Dondon Kaga. Si Dondon, ikaw ba Don? Ang aton kaupod sa technical. Kaga mo man kay Sister Gemini Ong Ante, maing aga. Kay Beatrice Consad. Morning everyone, siling ni Sis Beatrice. Have a blessed day. Stay safe to all. God bless us all. Listening from Texas. Ayan. Kumusta ka mo dira sa Texas, no? Hindi ba ka mo apektado sa mga wildfires, no? Kay mabasa naton sa news nga grabe ang wildfires, no? Right now. Dira sa din mga part, western. Good morning man kay Sis Marge Agarado Samintar. Good morning everyone, siling niya. God bless us all. Maying aga kay Pastor Francisco Chavez, kay Ma'am Jemima. Siling ni Ma'am, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Maying aga man kay Furly May Ebal, siling niya. Good morning po Pastor Alex. May agagid sa inyo dira, no? Kay Sis Furly May. Kay Sister Rosemary Oro. Good morning, Pastor. May we all have a nice day ahead. Ayan, sa grasya sang Ginoo, no? Amo man kay Sis Leia Pradas. May aga sa inyo ni Brad Rene. Siling niya, good morning, Pastor Alex and prayer partners. Prayer request for our safe travel. God bless. Uy, din ka naman makadto. Ma-abroad naman guro ni si Slaya. No? Amo man kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro, dira sa City of Tacurong. Good morning sa inyo dira, no? Kay Ati Isha and Andre. Sa kay Brother Ed, kay Sis Janet. Katakutan dira sa kay Palbig, no? Maying aga sa inyo. No? Sa Roca Family, Parcasio, Makaspak, and Samonte families. Good morning. Maying aga man sa Sinaon family, kay Joanne, Naypiring, Nay Helen. Maying aga gid sa inyo.
Kag kay Sir Vic Lagora, kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kay Sister Delia Tomas, kay Sis Annabel Hanyola Bandada. Good morning. Okay, so may agagid, no? Especially sa mga naga puro pangapi naman sa oras ngayon. Malamig ang kagahon. Higop-higop ang tasang kape di rin, no? Kaya naton tutunlan. Ayan, kag happy-happy birthday, no? Sa mga celebrators naton, Subunga Adlaw. Adlaw nga Biyernes, July 3, no? Kag sa buwas, advance happy birthday kay JB Librado. Ngakon nga ihado dira. Ang bana ni Miga Jen. Ayan. Wala pa ako kapadala sa ngakon nga video recording. Wow, perting lipat na naman. Okay, kag... Ayan. Good morning and God bless everyone. Siling ni Sis Lenny Fonticha Babas. Happy happy birthday, no, sa mga celebrators naton. Kagaranahon ta naman sila. Kag amo man, congrats sa mga nag-celebrate sa ilang mga wedding anniversary subonggid nga adlaw. Kag mga special anniversary ninyo subong adlaw, no? So yari ang aton pangharana para sa mga celebrators naton. Pagasundan ini sang aton nga portals of prayer.

0: Oras naton alas 5:14 sang aga kag good morning sa mga late tuners naton, no? Sa mga nagasubaybay sa aton nga program. 30 minutes lang ang aton nga program. Pero basta maing lawas lang, no, maka live gid kita. Good morning kay Brother Dencio Fuentes. Good morning sa inyo. Maing aga man kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros dira sa Lambuntong, no. Siling ni Pastor Jesse. Good morning, Pastor Alex and all prayer partners. God bless everyone. Yan, maing aga gid sa inyo dira kay Pastor Eleazar Coelho, kay Sir Bong Granil, no. Ang imo nga uma dira lapit sa simbahan nila Pastor Jesse sa Misaya Baptist Church. Yan, kanami isang lugar ninyo dira, no, ni Ma'am Bing. Okay, kag good morning pagid sa iba nato, no, nga mga naga-engage, naga-like. Kay si Pinky Ortiz Estrella Orillo. Yan, good morning, no. Kag amo man sa iban pa nato, mga tagpalamati, no. Kay Sir Vic Lagora. Good morning. Okay, padayon ta sa aton program kag tanaw naton ang pulong sang Ginoo sa aton nga meditation. Kita sa libro ni Matthew. Matthew chapter 5 verses 5 to 8. And Book of Matthew Chapter 5, verses 5 to 8. Ang pulong sang Ginoo nagasiling in Matthew chapter 5, verses 5 to 8. Bulahan ang mga mapainubuson kay manginila ang kalibutan. Bulahan ang mga tao nga luya gid maghimo sang kabubuton sang Dios, kay buligan sila sang Dios sa pagtuman sina nga handom. Bulahan ang mga maluluyon kay kaluuyan sila sang Dios. Bulahan ang mga tao nga matinlo ang ila tagipusoon kay makita nila ang Dios. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 5 verses 5 to 8. Ginatawag ini part ini sang ginatawag nga Beatitudes. Kaga ining Beatitudes daw amo bala ang pagumpisa ni Jesus sang iyang ginatawag nga Sermon on the Mount, Mount of Olives, no? Or the Olivet Discourse, yan, Sermon on the Mount. Kag hindi lang ni mga guidelines sa kung paano magpangabuhi maayo, no, or kung ano ang tama kag kung ano ang mali, kundi nga ang Beatitudes nag-describe sang character sang isa ka tawo nga yara sa ginharian sang Ginoo, miyembro sang ginharian sang Ginoo. Amo ning iya nga mga kinaiya. Kag iba ang yara sa Beatitude kaysa sa makita naton nga mga values nga gina-uphold sang kalibutan. Ang kalibutan nun nga mga values is that una, nami kung may ara ikaw nga gahom, no? For example, mga political power, no? Mga politiko. Or maybe ang mga manggaranon, no? In a way, may gahom sila, may tingog. Kay ti may kwarta sila. Tapos ang kalibutan gusto sang kalibutan nga i-promote mo gid ang imo nga sarili. Wala man sang super malain gidera, no, pero amo gina ang emphasis, no. And then success, no, in the definition sang kalibutan, dapat successful ka. kag ang pagpanimalos, no? Pagpanimalos amo man gihapon, no? Kung himuan kasang malain ay balusi man amo nang kalibutan, no? Pero sa kay Kristo sa iyang opening discourse, siling niya bulahan ang mga mapainubuson. Blessed are those who are meek, for they shall obtain the land. Yan. Blessed are the meek, blessed are the merciful, the pure in heart. Ang mga tao nga spiritually hungry, no? So, hindi ni siya ining mga quality nga ni, hindi ni siya tawhanon lang, no? Ebidensya ini sang, ining mga quality, ebidensya sang kabuhi nga ginbag-o sang grasya sang Ginoo pagi sa Espiritu Santo. Ginapakita sa mga beatitudes, no? Ginapakita sa mga beatitudes nga ini kung paano nga ang isa ka tumuluo harian ni Kristo ang iyang kinabuhi. Ayan. So, madamo nga mga katawhan sa kalibutan nagalagas sa mga butang ginaisip nila makapalipay sa ila. Of course, madamo man gid, no? Hindi ta magsiling nga kung material wealth hindi makapalipay, believe me, no, makapalipay gid siya. Manami nga komportable ka, may ara ka sang grastuhon, kun may ara ka nga gusto baklon. No? Manggad, no? And then di lang manggad kundi ning popularity, no, the way nga kung paano ka ginakilala sa madamo nga tao. Kung sikat ka, nami man matyag mo, no? Kung sikat ka, ina-recognize ka. Kung may impluensya ka, nami man, no? Kung komportable ka sa imong sitwasyon, maayo man gyapon, no? Pero in spite sang, if halimbawa ara na sa imo ining tanan, madamo gyapon nga mga katawhan nga aton nga mabasa nga in spite nga manggaranon sila, no? Madamo na sila sang na-achieve sa ilang kabuhi. Miyara sang emptiness, no, sa something, no, sa ilang ano espiritu, they are empty. And so Jesus Christ diri sa beatitudes nagapakita siya, ginapakita niya nga iba ang meaning sang ginatawag nga kabuhi nga bulahan or blessed. Blessed ang word nga bulahan simply means malipayon. No? Ano ang meaning sang word nga blessed? Malipayon. May kalipay. Kag wala nagumpisa si Kristo sa paghambal nga gusto niya kambyuhon ang aton nga sitwasyon. Kundi nga ginapakita niya nga ang pagmatudtuod nga pagbag-o ara sa aton nga tagipusoon. So ano ina nga mga quality, no? Una, ang matudtuod nga kusog makita sa pagpaubos. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Kung mabatian nato ng word nga meek, daw ang ginaisip ta nga tao nga mahuluyon, no, nang daw wala kayo reaction, no, nang kwan lang daw, easy lang, no. Tudlon-tudlon mo da, okay lang, way mangga pangakig. Ayan, pero ang biblical nga meekness, hindi ni amo ang iyang meaning, no? Meekness is strength under the control of God. Kag makita nato ni inang meekness ngina sa kabuhi ni Kristo. Gin-confront ni Kristo ang sala, way siya sang pagdumot. Kag ginakorek niya ang mga tao nga hindi siya mapintas. Kag may ara siya sang otoridad pero mapainubuson ang aton nga Ginoo. Remember, He is 100% human and yet 100% God. Pero mapainubuson ang aton nga Ginoo. Hindi nabot silingon nga hindi ka na mangakig, no? May ara iya pagpangakig nga matarong, no? Righteous anger. Pero ang meekness, ang meaning niya sina is that kung mangakig kita, ginagovern sang wisdom sang Ginoo ang aton nga pagpangakig. Instead nga nangakig ka kay nasaktan ang imo nga pride, ang pride chicken, no? So ang meekness ng abilidad ba lang nga mangin kalma, mangin gentle, bisan pa nga ara sa imo ang tanan nga otoridad kag power nga magbalos, pero kalma ka lang gyapon, gentle ka lang gyapon. Amo na siya ang meekness nga ginatawag, no? Ginakumpara ganina nila sa isa ka hayop ng kabayo, no? Ang kabayo or karabaw daw simple lang maghulag, no? Daw mapainuboson nga klase ka sapat, no? Especially ang karabaw, alam nang karabaw nga ginagamit naton sa uma, no? Dako na siya nga sapat, kusog, maskulado. Pero simple lang maghulag, no? Takdan mo sang guta, sang karusa, sang arado. Daw simple lang, pero hindi ta kalimtan nga ini nga mga sapat ni, they are very very powerful, no? Pag nagwild ng karabaw mo da, daralagan gyung mo tanan, no? Sigurado ginaya, no? Kay nga makusog ni sila nga sapat, pero under control ang ilang nga puwersa, no? Pero kung sungayon kasi na, kung mangakig na, ah, sadya gid, no? Ngita kagid ka sa kaan mo da nga puno. Pero sa kalibutan, no, kung masaktan bala kita, no, kung mahimuan kita sang limayo, ang aton nga unang ginaisip, mabalos gidya, no? Dipinsahan, mabalos. Kung ginsinggitan ta, singgitan ta man, no? Or ibuyagyag ta ang mga mali, ang mga sikrito sang isa katao, amo naton nga tendency. Kag daw kanami lantawon, no, nga nakabalos kagid, no? Pero para kay Jesus, manami nga may ara kasang pagpugong sa imong kaugalingon, no? Nga kung singgitan ka ang imong tingog, malulo, kag hindi ka magbalos kung paano ka ginayaguta, paano ka ginaatake. Ang imo iya nga balos is, ang imo nga nga reaction is hindi magbalos nga ng pagtimalos bala nga mata sa mata, ngipon sa ngipon. So ini nga klase sang kinaiya, si Kristo lang makahatag sini. Especially sa mga panahon that we are misunderstood. Nami na yung mga motibo but people misunderstand you. Ang imo reputasyon ginaguba na sang iban, no? Gusto mo na dipinsahan. Balaan man sang Ginoo nga wala ka sang may ginahimo nga malain. Kisa ginadangop ta na lang gid sa Ginoo. Kay amo na siya ang tao nga meek, na surrender bala ang iya kusog kay Kristo. No? So amo na, no? So blessed siling ni Jesus. Kung amo kasi ni, then you are blessed. Malipayon ka. Bulahan ka. Dahil nasa sa iyo ang tunay na lakas, at ang lakas na yan ay galing sa Panginoon. Okay, so 5:28 sa kaagahon, kag salamat sa Ginoo, no, sa iyang reminder naman sa aton tanan, no? Kay hindi amo niyang natural tanga batasan, no? Aton niya, sige lang, tanduga lang ko kay makita mo gid ang imong ginapangita. Makuha mo gid ang imong aparte. Amo kita sinay, no? Tanan kita. Ayan. Pero siling ni Kristo, bulahan ang mga mapainubuson. Okay, mga pangamuyo kita sa aton pagtakop. Lord, we thank you for the lesson sa aga nga ini, kaga ginpakita mo sa amon kung ano gid ang malipayon nga pagpangabuhi. Patawara kami Ginoo sa mga panahon nga mas ginpalabaw namon ang kaugalingon namon nga mga painuino kag balatyagon rather than ang imo Ginoo gina tudlo sa amon. Teach us to be humble sa panahon nga gusto gid namon magbalos, sa panahon nga naigo gid ang amon nga pride. Tagaay kami sang sense of righteousness. Puna ang amon tagipusoon sang kaluoy sa mga tao nga nagahimo sang mali batok sa amon. Lord, bless us today and guide us with your wisdom, your strength, your provision, and your protection. Salamat gid Ginoo sa imo mga lesson sa amon and pakamayuha Ginoo padayon ang amon nga pagpangamuyo sa mga nagamasakit. We pray for your healing. Buligi kami nga makatibawas ang amon lawas, ang mga pagkaon namon manginbulong para sa amon lawas. Bless the medicine nga amon nga gina tumar makatag sang kayuhan gid sa amon lawas. Salamat gid Ginoo and bless our prayer partners and friends on the air sang DXKI. Kaga iniamon nga pangamuyo, ginadangop namon sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras no sa aton program. Damo gid salamat sa inyo pagpamati kag maluoy ginupdanay na magkita sa Lunes nga adlaw no. Sa liwat ako si Pastor Alex. Good morning gali dira kay Michael kay JJ Osho. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Mayong agagid sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Mayong adlaw sa aton mga managpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton nga series Living by Faith, and may it be good nga hindi lang nga nagumpisa kita sa pagtuo sa aton nga Ginoo the moment we accepted him as our Lord and Savior, but that we are also living by faith, nagakabuhi gid kita sa pagtuo. And kabay nga ang Ginoo pagid mas makilala naton sa sining pagtuo naton, no, sa iyang nga pulong. May it be nga hindi lang naton i-take ang Ginoo as our lawgiver, but as our lover. So, I think that is a crucial point, kay bangod nga pwede naton tanawon lang ang aton Ginoo as our lawgiver, nga siya ang naghatag sa aton sa kasuguan, kag nga hindi hindi nga lover naton siya, kundi nga, so kung ang aton nga treatment o kung ang aton pagtanaw sa Ginoo is that he is our lover, so wala naton lang ginatanaw kung diin kita nakasala o kung diin kita nahulog. Pero ang isa pagid ka mas tanawon naton is diin bala nasakitan ang Ginoo, kag nga balaan naton wala gid siya nalipay sa aton nga ginhimo. So damo man nga tion, it comes from our lack of faith, di ba? So hindi lang gali nga ang mga disciples ang una nga upod ni Kristo amo ang gamay sing pagtuo kon si Pedro o kon si Thomas, but even man kita, and kabay nga ang aton pagtuo hindi magpabilin nga gamay lang o kon mangin stagnant, but kabay nga magpadayon ini sa pag-ubwad kag magpadayon ini sa pagtubo. And amugin ng isa ka tahom nga gusto sang Ginoo matabo sa aton yung kabuhi nga nagadepende kita sa iya kag nagapahuway. Kabay mangin kasubong kita sang isa ka bata o kon lapsag pagani nga ang iya lang nabalaan himuon is ang maghibi o kon ang magsalig. Diba? Ang isa ka bata wala na siya sing nabalaan nga himuon kundi nga magsalig lang, maghibi lang, magpangayo lang sang bulig. And so that is one of our privileges being sons and daughters of God, of our Creator, because through the Lord Jesus Christ by grace we can call him Abba Father. Makahibi kita, we can cry Abba Father. And I think that is one of the pictures or portrait of peace that we cry upon the Lord. No, nagahibi kita, gapangayo kita, bulig, nagadepender lang kita. Kag wala kita nagasalig sa aton nga mga kaugalingon. Katahom sang pulong sa Ginoo nga I think na mention dira sa Proverbs chapter 3, 5 and 6. No, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No, in all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Kabay nga mangin tahom ina nga reminder sa aton nga instead of trusting in ourselves, in our capacities and capabilities, ang aton niya nga saligan is amuang aton nga Ginoo nga mo si Jesu Kristo. So, saligan naton siya. We will not trust in our experiences. We will not trust on our talents or capacities, but magsalig kita, magtuo kita sa aton nga Ginoo. So, amugin ang kabubuton sa Ginoo sa aton. Kagamugin ang kalipay sa Ginoo sa aton nga magtubo kita sa pagtuo sa iya. So hambal gani diri sa Hebrews chapter 11 verse 6, natun-an man nato ni isang nagligad, but without faith it is impossible to please God. It is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So ang gusto gid sa Ginoo sa aton nga magtubo kita sa pagtuo, kag nga magsalig gid kita, no, sa iya. So, sa Hebrews chapter 11, we have here the heroes of faith. So, gintawag ni silang heroes of faith not because sila ang bida, no, sa pulong sa Ginoo, apang isa sila katahom nga ehemplo man nga matan-aw naton nga although hindi sila nangin perpekto. Hindi nga nangin masulhay kag matinlo kag nangin madali ang ilang pagsunod sa Ginoo, pero nagkabuhi sila nga may pagtuo. So, sang nagligad, nantakal na natun una, to gani, ginpauna natun si Enoch because of his very interesting life. So, interesting siya in a sense nga very vague, kag short lang yun, limited, ang nabalaan natun nga, o kung ang mga nasaysay nga information regarding Enoch. Yung hamba lang dito, that Enoch walked with God. Kag, he was translated, no? So, tahom to nga, ang iya kabuhi nangin matinlo, and also he preached righteousness and judgment,
Well, of course, before Noah existed, kay bangod nga lulo siya gani or apoy ni Noah. Pero nagkabuhi siya nga may pagtuo, and it pleased the Lord. So not only si Enoch ang ato natun-an, but even si Abel, no? Natun-an naton nagligad, the faith that worships. Okay? The faith that worships. So sa subong naman, ang aton nga pagatunan is the faith that walks with God. A faith that walks with God. So magsiling kita walking, no? Isa ina ka action term, a verb nga kung sa diin it emphasizes and it implies that you are with God. You are living with God. Upod mo ang Ginoo. So amo na siya ang mga sense kung ginagamit ang ining word nga walk, no, sa scripture o kung sa pulong si Ginoo. So amo ni aton nga pagatunan kung paano bala nga si Noah nagupod or nagkabuhi nga kaupod ang Diyos, nagpanlakaton upod sang Diyos. Diri sa Hebrews chapter 11 verse 7 nga ginbasa man aton kagina, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So tun-an naton nga agin tawag bala kag na-include si Noah as being one of the heroes of faith. So ang isa kauna nga makita naton diri, kung balikan naton ang context, especially dira sa Genesis chapter 6, that Noah lived in one of the darkest periods of human history. No, kung sa diin ginhambal dito sa pulong si Ginoo sa Genesis chapter 6, that ang ginapaminsar sa mga tao during his time is continuously evil. No? Sa Genesis chapter 6, makita na naton ina. Kag nga sa verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and the thoughts of his heart was only evil continually. And ang gingamit pa diri nga phrase or ang wording, ang vocabulary nga gingamit, and it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved him at his heart. So ang gingamit diri nga word which repented, it repented the Lord, doesn't mean nga ang Ginoo na ginulusol siya kay bangod niya sa laang iya desisyon sa paghimo or pag-create sang katawhan sang mga kaanggid niya nga nahulog sa sala, but that emphasizes and it implies nga ang Ginoo implies the depth of God's feeling and grievance. It means kumbaga sa level is sa superlative degree, sa pinakadalom, sa pinakabugat. Amo ning nabatsagan sa Ginoo nakita niya nga ang nagadalagan sa tagipusoon sang taho amo ang wala untat nga kalautan. It repented the Lord nga kung pwede pa lang grabe ang kasubo sang Ginoo nga makita ang mga katawhan sa kalibutan nga nagapadayon sa ila sala kag sa ilang mga gusto himuon kung anong sakto sa ilang mga mata. And ang Ginoo nagambal diri sa verse 7, he declared his judgment that I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both man and the beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Pero ang tahom diri nga makita naton sa kabuhi ni Noah, which I think isa ini sa rason pagpakamaayo kag bugay sang Ginoo. Yeah, he is included in being one of the heroes of faith is because he found grace in the midst of a corrupt world. He found grace in the eyes of God. Sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of God. So, hambal diri sa verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just and a perfect in his generation. And hambal diri, Noah walked with God. So, grabe diri, no? Ang natabo is that ginsaysay ni Moses kung paano nga ang bugos nga kalibutan, they are walking away and against God, while sa piyak, in contrast, here is Noah who found grace in the eyes of God, was walking against the tide because he is walking with God.
nagaupod siya panlakaton sa Ginoo. Amo nang makita naton diri. And that is because he found favor in the midst of a corrupt world. The world was filled with wickedness. No, na mention naton kagina, ginsikway nila ang mga butang sa Ginoo, ang pag-upod sa Ginoo, ang pagkabuhi para sa Ginoo, kag ang ilang nga ginsunod is ang ilang nga mga tagipusoon, kag nga wala sila nagadalagan o kung nagapanlakaton upod ang Ginoo, kundi ang nagadalagan, kag nagapanlakaton sa ilang paminsara mo ang kalautan. But Noah found favor with God. Grasya ini sa Ginoo. Gingrasyahan, ginbugayan sa Ginoo si Noah nga siya makakabuhi nga may kahadlok sa Ginoo kag makapanlakaton upod sa Ginoo. And that tahom nga amuning una nga makita naton sa kabuhi ni Noah. Grabe no? I mean, gin-explain dere. Sa verse 1, nagdamo ang mga tao. Sa verse 2, amuning daw kabudlay i-explain, but the sons of God saw the daughters of men, may gahambal nga mga angels daw ini, may mga gahambal nga giants daw ini, no, and they took them wives, all which they chose, no, and ang ginahambal diri, grabe ang kalautan sa verse 5, and nagapadayon ini, kag naakig ang Ginoo, nasuban ang Ginoo, and he decided to judge the whole world. Pero sa verse 8, ang kaakig sa Ginoo, ang kainit sa Ginoo, ara sa bugos ng kalibutan. To the extent nga, pati ang sapat, pati ang tagsa, kabutang nga nagakamang, pati ang mga kapispisa, naman niya, hukman ko ni tanan. Pero may ari isa ka tao sa bugos ng kalibutan nga ginbugayan sa Diyos. But Noah found grace, found favor in the eyes of God. Amuning tahom nga bisan ang bilog ng kalibutan, daw ang bilog ng kalibutan nagakontra and against you, but if God is for you, then wala ka gid perdihon. Arab lang ang makita nimo sa imo kabuhi, well, amo ako ni but God. Amo nang ginhimo sa ako nila, but God. Daw ako gusto ko tani magbalos man, but God. Amo tong ma-experience ako sang una, hindi ko na tumabag-o. But God, but you found favor, found grace in the eyes of God. Pero pasalamat kita, no, amo nang always nga pinakatahom nga turning point, but God, no, ang Ginoo ya, gingrasyahan niya kita, ginkaluian niya kita, ginpatawad niya kita. So not only Noah found grace in the eyes of God in the midst of a corrupt world, pero ang makita pag naton diri sa Yakabu is he walked with God in his generation. So sa nabasa man naton kagina sa verse 9, Noah found grace in the eyes of God, and these are the generations of Noah. He was a just and perfect in his generation, and he walked with God. Anong butsilingon sini? Butsilingon, Noah was a righteous man. But hindi nga perfect siya in a sense nga wala gid siya sing sala, but he sought to be perfect and he sought to be righteous in the eyes of God. It means nga kung ano ang nabalaan niya nga pulong sa Ginoo, sige nasunod gid niya. And habal gani diri, he is perfect in his generation because of the grace of God. Now theologically speaking, even sa Old Testament gali, Noah was justified. He is perfect in the eyes of God, not because he is perfect indeed, but because he found grace in the eyes of God. So not only he was righteous, but he was blameless in his generation. But silingon, wala yasang isaway ang mga katauhan sa iya nga kabuhi. Siya pagani ang nagawali sang insakto, siya pagani ang nagasabdong, siya pagani ang nagahatag sang warning sa mga katauhan. And so amo nang makita naton that Noah walked with God in his generation. Also, Noah obeyed God by faith. Sa Hebrews chapter 11 verse 7, nabasa naton kagina, ang Ginoo naghatag sa iya sang pagpaandam nga magahukom siya, kag bangod sang iya kahadlok sa Ginoo kag sa paghukom, hambal diri, nagtuman siya sa Ginoo, nag-uubra sa sing arka para maluwas ang iya panimalay. He believed God's warning. Now sa sining tion niya
Actually, damo nga mga katawhan ang nakabati sang pagpaandam sa Ginoo, sang warning, but only Noah and his family believed in the warning of the upcoming judgment. Amuning makita naton dire. Now, nagwali si Noah for 120 years and I don't know kung pila kalibo o kung base gani nakamilyon ang mga katawhan niya nakabati sang sulit-sulit kag liwat-liwat niya nga ginawali nga may ara anaw. Apang no one believed that God will judge them. No one believed the warnings of God. Pero si Noah ya, nagsalig siya sa pulong sang Ginoo nga may ara gid paghukom. Now, but silingon, amo ni gali ang pagsalig sa Ginoo. Hindi lang sa mga promesa, but even sa mga paghukom nga ginhambal sa pulong sa Ginoo. We also have to trust that. And so, nagtuo siya sa pagpaandam sang Ginoo, nag-ubra sa sing arka, kag naluwas ang iya panimalay. Kung nagakabuhi gali kita sa pagtuo, if we are living by faith, that includes believing not only the promises of God, but also the upcoming judgment of God. Amo pagid ni ang isa kaibutang pagid naton sa aton mga perspective gali, nga ang Ginoo magahukom gid, that we will all appear before the judgment seat of Christ. So if we are living by faith, ang Ginoo hindi lang may ginpromesa gali sa aton, sa piyak sa aton nga mga ginaagyan nga kabudlayan, ang Ginoo may ara ginpromesa gali nga maayo para sa aton, may ginpreparar siya. Pero ari man nga magkabuhi kita sing tadlong, magbalik kita sa Ginoo, magtuo kita sa iya, maghinulsol kita sang aton nga mga sala, siguraduhon nato naton kaluwasan kay may ara paghukom. Ang ining kadua nga paghukom hindi na paagi sa linaw nga tubig, kundi paagi na sa linaw nga kalayo. Nga Ginoo sa gihapon, pagasunugon, pagabaguhon ng ining kalibutan, pagapinahan ng ining kalibutan, bangod nga ang mga tawhan, hindi magtuo nga siya magahukom. Subong pagidaan, may ara ang mga pagtudlo, balangado ka, hyper, sa inatawag ng pagigugma sa Ginoo, kag sa tolerance ng Ginoo, nga ara balang, kay bangod, God is love, He will not judge. No? Nga kay bangod ang Ginoo paghigugma, bisan magpadayon ikaw sa sala, kay total ang bugay kag ang paghigugma bugana, which is wrong, no? Hindi na naton makita o kon hindi na naton ma-deny sa pulong sa Ginoo, hindi na naton ma tawag sina, hindi na naton manigar, kay makit-an gid naton nga gin kapila ka beses nga ang Ginoo nagsaysay kag nagtudlo nanungod sa iya nga paghukom. So, not only Noah walked with God, not only he found grace, he also obeyed God by faith. He believed God's warning, pero ari pagid, Noah was a herald or a messenger of righteousness. So, not only nga nagtuo siya sa Ginoo, nagtuman siya, nag-ubra sa sing arka, na naluwas ang iya panimalay, pero before ang anaw, as I have mentioned man kagina, that 420 years, he became a herald, a preacher of righteousness. So he proclaimed God's truth. Wala niya gin kahuya or wala niya gin pasimple, kundi nga ginsugid niya gin ang masakit kag mabugat niya kamaturan nga may ara ginapaabot nga paghukom. He proclaimed God's truth that there will be judgment. Wala niya gin sugarcoat. Wala niya gin hambal nga basi. O kun may posibilidad. Kundi nga ang ginuogid magahukom kung hindi sila maginulsol. Kagang iya kabuhi, nangin suportaman sa iya nga ginawali. Kaya nga, nag-ubragid siya sing barko. Nag-ubragid siya sing arka sa ibabaw sa bukid. Ti gapati man gid, ginatuuhan man gid, ginsuportaran man gid ni Noah sang iya kabuhi, kag sang iya nga binuhatan ang iya pagtuo nga ang Ginoo magahukom. Ang Ginoo magahukom. So, he proclaimed God's truth. His life supported that message. Pero anong natabo? The world rejected the warning. The world rejected the warning. Grabe no? Imagine mo, ang imo lang man gusto para sa mga katawhan, isang ilang kaayuhan nga maghinulsol sila, magpanumbalik sa Ginoo. Kag nga
agud maluwas sila sa paghukom sa Ginoo, makasulod sila sa arka apang wala gid sang nagtuo nga ang Ginoo magahukom. And so eventually ang paghukom nagabot kag ang tanan sila nalaglag. Si Noah lang kang iya panimalay among naluwas. So after sang ginatawag nga anaw, makita pagid naton sa kabuhi diri ni Noah being a hero of faith that he worshiped God after deliverance. His first act was worship. Before siya nag-ubra sa balay, before siya nagtanom, nagsimba danay siya. Ginuna niya gid ang Ginoo. Nga amo ang nagluwas sa iya kag sa iya panimalay. Nga amo ang naghukom sa bugos ng kalibutan kag matutom siya sa iya pulong kag sa iya nga pag warning, pagpaandam sa bugos ng kalibutan, 120 years nga pabor kag pag-extend sang pasensya. No, pero indeed wala sila na ginulsol, pero si Noah after nga naluwas siya, wala siya nag-celebrate para i-enjoy ang kalibutan, kundi nag-celebrar siya una sa atubangan sang Ginoo. Nagpasalamat siya. His first act was worship. He acknowledged that God's mercy was pouring upon him, and that ang makita naton diri that worship is indeed central sa iyang kabuhi. So may it be nga sa sinong pagtuo naton, hindi lang ang tulo ko naton ni si Noah. Ang isa pagid ka gusto ko man diri emphasize is that Noah is pointing us to the Lord Jesus Christ. Now si Noah may ara dito mention sa iya istorya nga kung sa diin, indeed he's not the promised seed. He failed. Nahubog siya, nakahimo siya sing sala. Pero ang ining istorya, ang kabuhi ni Noah points us to the Lord Jesus Christ.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Darating ang araw na ang sanglibutang ito ay iwawasto ng Diyos sa muling pagbabalik ni Kristo. At kung tayo ay mamamatay bago dumating muli si Jesus, makakasama natin kaagad ang Panginoon. Ito ang ating pag-asa bilang mga mananampalataya sa gitna ng makasalanan at nabubulok na mundo. Nananabik ka na ba sa pag-asang inilaan sa iyo doon sa langit? Pakinggan po natin muli si Brother Juran Ramos sa pagtatapos ng paliwanag ni Dr. Martin Lloyd-Jones on The Hope Laid Up For You in Heaven.
2: Ang mga tao na wala kay Kristo, iba pananaw nila eh. Meron silang tinatawag na great idealism. Idealistic sila. Ano sinasabi nila? Wow, kita niyo itong mundong ito. Ang sarap. Tanong ni Lloyd-Jones, masarap nga ba? Nakakita ka na ba ng ganung kasarap na buhay? Lagi bang exciting?

Lagi bang marvelous? Lagi bang ang buhay mo ay sunod-sunod? Wala nang katapusang kasarapan at kasiyahan? Yan ba yung mundong nakita mo? Para maniwala ka na yan ay ang mundong tinitirhan mo ngayon, naniniwala ka sa isang fairy tale. Guni-guni mo lang yon. Kung gusto mo ng katotohanan, sabi niya, if you want realism, pumunta kayo sa Bible. Ano ang tinuturo ng Bible tungkol sa mundong ito? Itong mundong ito ay lugar ng kasalanan, lugar ng pagdurusa, lugar ng pagdadalamhati, lugar ng kapaitan, lugar ng awayan, lugar ng pagiging makasarili, lugar ng pagiging greedy, lugar ng malisyoso. Yan ang sabi ng Biblia. At ang mas malala pa, maraming panahon na ang mga taong malalim sa kasalanan ay nagiging mga perverts. Anong perverts? Perverts, hindi na matino yung pag-iisip. Naku, minsan eh, pati hayop, kung pwede lang silang makipag-sex doon, gagawin pa nila yon. Ganon ang ibig sabihin ng pervert. Hindi mo maisip, paano ka makaisip ng ganon? Tuwing magsasalita, puro kasinungalingan. Kung makikipag-away, pati yung walang kinalaman, bobombahin, gegerahin. Tulad ng mga nababalitaan natin ginawa ng ni President Putin sa Ukraine. Pati yung maternity hospital, eh, tinira. Wala namang kamalay-malay yung mga nagdadalang tao doon. Pati yun, binomba. Pati yung sana, merong daanan yung mga tao para makapasok yung mga tutulong, para gamutin yung mga may sakit at yung mga gustong tumakas dahil sa gera. Hindi naman sila makikipag-away, aalis lang, pupunta ng Poland, pupunta ng ibang bansa. Pati yun, babarilin ng mga Russians. Ba't nagkaganon? Ba't ka na ng utak, walang awa? Yun ang perversion na tinatawag. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 16 verse 33, sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Sa English, in this world you will have tribulation. Walang magandang pinangako ang Panginoon para sa ngayon dito sa mundong ito. Hindi niya pinangakong sasarap ang buhay ninyo sa mundong ito. Walang pinangakong ganun ang Panginoong Jesus. Hindi niya pininturahan ang litrato ng buhay natin ngayon na parang rosas. Sabi niya, kumbaga, ito ay daanan ng paghihirap at ng pagdurusa. Bakit? May paliwanag ang Biblia doon. Dahil sa kasalanan at pagsuway ng tao. Ganito ang mundong tinitirhan natin ngayon dahil sa kanyang kasalanan at pagre-rebelde laban sa Panginoong Diyos. At kamangmangan na pilitin ng taong mamuhay sa mundong ito, na ayusin niya ang buhay niya rito, na wala ang Diyos. Hindi pwede mangyari yon. Sabi ng Isaiah 57 verse 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa mga masasama. Pwede kang maging mayaman, pwede kang maging matalino, pwede mong hatiin ang atom, pwede kang may ginawa ng 1,000 mga bagay, pero wala kang kapayapaan kung mananatili kang masama at kung ang buhay mo ay hiwalay sa Panginoong Diyos. Yan ang tinuturo ng Biblia. Yan ang mensahe ni Epaphras na kanyang preach dito sa Kolose. Sinabi niya, kumbaga, etong mundo nating ito, hindi ito bubuti, hindi ito gaganda, hindi ito aayos. Sabihin ngayon ng makarinig, grabe naman, nakaka-depress naman yung sinabi mo. Pero sabi ni Lloyd Jones, yan ang katotohanan. Kung kayo ay honest, alam ninyo na totoo ito. Ito ang buhay na tinitira natin. Ang Kristyanismo ay hindi fairy tale. Ang pananampalatayang Kristyanismo ay totoo. Hinaharap niya ang mundo kung ano talaga ito. Sinasabi niya kung anong klase ang mundong ito. Sinasabi ng Kristyanismo, dahil sa pagre-rebelde ng mga tao, dahil sa matitigas ang ulo nila laban sa Panginoong Diyos, hindi tutuwid ang mundong ito hanggat hindi nababago ang tao. At walang pag-asa para ireforma natin ang mundong ito, walang pag-asa na itong mundong ito ay naturally magiging perpekto
Hindi mangyayari yun. Bakit? Dahil ang mundong ito ay nasasailalim sa galit ng Panginoon. Di ba sabi ng Romans chapter 1 verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against the ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Now, may clarification na naman si Lloyd-Jones. Sabi niya, hindi naman ibig sabihin ito na wala na tayong pakialam sa mundong ito. Hindi. Gagawin pa rin natin ang lahat ng magagawa natin para ayusin, para maayos ang paligid natin, ang komunidad natin, ang mundong ito. Gawin pa rin natin yon. Pero, sabi niya, ito ang ibig ko sabihin. Huwag ninyong sasabihin na kaya may Christianity, kaya may Ebanghelyo, ay upang ayusin ang mundong ito, upang gawin itong perfect. Hindi yon. Dahil ang mundong ito, ulitin niya, ay nasa sa ilalim sa galit ng Panginoon. Nasabi na ng Panginoon Diyos ang kanyang sentensya at gagawin niya ito. At di lang natin alam kung kailan mangyari yung judgment upon the world. Maaring mas malapit na to kaysa sa inaasahan nating lahat. And of course, sabi din ni Lloyd-Jones, ito, noon pa to ha, namatay si Lloyd-Jones 1981. Hindi ko alam kung kailan niya preach itong mensahe na to, siguro mga 1970s. Sinasabi na niya noon, 1970s pa, na may mga modern philosophers na nagsisimula ng mabahala sa mga nangyayari sa mundo noon. Nakikita na nila, hindi maganda ang patutunguhan ng mundong ito. Nakikita na nila yon. Pabilisin natin ang panahon, 2022. Alam nyo ba, kung a few years ago, bago nitong pandemic, o habaan pa natin, ang tingin ng mundo, ano lang, edukasyon lang yan. Bigyan mo lang yan ng maayos na edukasyon. Titino ang tao, tatalino ang tao, aayos ang buhay nila. Imbento lang tayo ng mga ganito, tsaka yung advancement natin sa computers, nako, lalong aayos at asenso buhay natin. Technology and all of that. Noon, yun ang sinasabi ng mundo. Pero ngayon, 2022, hindi na ganun ang utak ng mga matatalino. Halimbawa, may mga analysts na nagsasabi na itong gera na to between Russia and Ukraine ay maaring lumala pa para maging World War III. Pero may nagsasabing mga experts, actually, World War III na tayo. Yan ang sabi ng iba. Sabi rin ng iba, lalo na yung mga nagbabantay ng itong tumitingin ng climate change and all of that, no? Alam nyo sa kanilang tingin, may mas malala pang problema kesa sa World War III. Mas malala pa. Pakinggan nyo ang kanilang sinabi. Dito sa website, www.jobone.org. So parang sinasabi lang, ito yung number one na trabaho dapat ng buong mundo. So job one for humanity. Noong March 4, 2022, mababasa natin sa kanilang website, ito. Meron daw bagong na-release nitong 2022 na report na ginawa ng IPCC. Ang ibig sabihin ng IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. At sabi nila, nakakatakot ang kanilang report. Sabi ng report, sabi nila ng mga tao tungkol sa IPCC, hindi nila nilalabas ang totoong problema nitong patutunguhan ng mundo natin dahil sa climate change. Sabi nila sa Ingles, and I quote, "Governments have grossly underestimated the actual climate change consequences, time frames, and corrective actions." Ang sabi nila, na underestimate ng mga gobyerno kung ano itong bilis na ito na nangyari patungkol sa climate change. Ito ang sabi nila. Ang mga gobyerno natin ay meron na lang 3 hanggang 9 na taon simula 2025 hanggang 2031 na window of opportunity para magkaroon sila ng realistic chance to control our climate future.
E sinasabi lang, dapat within 3 to 9 years, masolusyonan na natin itong nangyayari na may connection sa climate change dahil kung hindi, itong kanilang paniwala, kalahati ng populasyon ng buong mundo by year 2050, mamamatay. Ang kanilang prediction, magkakaroon ng total extinction ng sanlibutan, magsisimula ng 2070. Yun ang kanilang paniwala. Yun ang dahilan kung bakit maraming mga bansa ngayon tinutulak nila ang tinatawag na The Great Reset. Lagi nyo nang maririnig yan. Mga authorities, mga presidente, yan ang laging maririnig sa partido ni Joe Biden sa Amerika. Pagpakikinggan nyo yung mga Democrats at kung ano-ano pa, bakit nila pinigilan ang pagkuha ng langis mula sa Canada, sinarado nila yung mga pipelines. Bakit ganun ang ginagawa? Kasi kailangan yan dahil sa climate change. Ayaw nating ipollute itong mundong ito dahil mapapabilis na magunaw ang mundo natin. Totoo man yon o hindi, the point is, itong mga matatalinong mga taong ito, ganun na ang paningin nila patungkol sa mundo. Natatapos na ang mundo natin. So yan ngayon ang sinasabi nila Epaphras at saka ni Pablo. Ang mundo ay nagrebelde sa Panginoong Diyos. Ang mundo ay makasalanan. At tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. At kailangan magdesisyon tayo kung saan mapupunta ang ating kaluluwa. Huwag nating isipin, ay babaguhin namin, ayusin namin itong mundong ito. Makakalaya kami dyan sa parating na pagkawasak ng mundong ito. Hindi mangyayari yon. Kaya ano mensahe nila Epaphras? Ang kanilang preaching, ito ang tanging paraan para makatakas tayo mula dito sa paggunaw ng mundong ito. Ano yon? Ang mensahe ng Ebanghelyo. Si Hesukristo, si Jesus ng Nazaret, anak ng Diyos, ay bumaba mula sa langit, nagpunta rito sa mundong ito, namuhay, namatay, at muling nabuhay. Bakit? Upang iangat ang sangkatauhan? Hindi. Nagpunta siya rito upang tayo ay iligtas. Salamat sa Panginoon, maari tayong maligtas. Itong kaligtasang ito ay personal na kaligtasan. Ang mundong ito ay nasasa ilalim ng paghuhusga at galit ng Panginoon. Pero yung mga maniniwala sa mensahin ni Kristo na anak ng Diyos, sila ay mapapalaya mula dito sa pagdurusa na ito. Pero sabi ni Epaphras, itong kaligtasan ninyo na nakay Kristo ay partial lang, hindi pa to buo. Hindi nyo pa makukuha lahat ngayon. Sabi ni Epaphras, maniwala kayo sa Panginoong Yesus, pero hindi pa rin matatapos ang problema ninyo sa mundong ito. Hindi kayo dadaan sa mundong ito na, wow, puro na lang enjoyment, puro na lang excitement, puro kasarapan na lang. Hindi. Haharap pa rin kayo ng tukso, haharap pa rin kayo ng problema. Hindi matatapos lahat ng problema ninyo sa mundong ito. Yung ganung pananaw, ito ay hindi ebanghelyo. Huwag kayong maniwala doon. Hindi yung totoo. Ang tinuturo ng New Testament ay ito. Meron na tayong natikman at natanggap na installment ng kaligtasan sa mundong ito, pero hindi pa yon kumpleto. Ano tong installment na to? Tinan niyo ang paliwanag ni Lloyd-Jones. Una, itong installment ng kaligtasan natin, binuksan ng Panginoong Diyos ang ating mga mata upang maintindihan natin at makita natin ang tama anong klaseng mundo itong tinitirahan natin ngayon. Kailangan natin ng pananaw na yon. Masyado ba kayong nadadala na, wow, ang ganda nitong mga syudad na ito? Wow, ang ganda nitong lugar na to? Kung puro ganyan lang ang nakikita ninyo, hindi kayo Kristiyano. Sabi niya, nadadala kayo sa mga napapanood ninyo sa, kumbaga, sa YouTube, sa TV, sa sine. Hindi yun ang totoong buhay. Kailangang una niyong maintindihan na tinuturo ng Ebanghelyo na itong mundong ito ay temporary lamang.
Itong mundong ito ay haharap sa parusa ng Panginoon. Yan ang unang installment ng Diyos. Bubuksan ang ating mga mata. Pangalawa, sabi niya dito, ang installment ng salvation na ibibigay ng Panginoon Diyos ay ito. Papakita ng Panginoon sa inyo na si Kristo ay namatay para sa inyong mga kasalanan upang ituwid ang inyong relasyon sa Panginoon Diyos. Kayo ay magiging anak ng Panginoon Diyos at matututo kayong mamuhay ng tama. Bibigyan kayo ng ngiti ng Panginoon at makikilala niyo siya bilang inyong ama. Ano pa? Pagkatapos noon, malalaman ninyo na ayos na ang relasyon ninyo sa Panginoong Diyos. Hindi na kayo kinakailangang matakot mamatay. Hindi na kayo kailangang matakot sa paghuhusga ng Panginoon. Dahil kayo ay nilipat na mula sa kamatayan papunta sa buhay. Sabi ng 1 John 3 verse 14. Ginawa ng tama ang relasyon nyo sa Panginoong Diyos ni Kristo. Pero hindi lang yon, kayo rin ay binibigyan ng Panginoon ng panibagong kalakasan at kapangyarihan. Pakinggan ninyo sinabi ni Apostol nung siya'y nananalangin para sa mga mananampalataya sa Kolose. Sabi ng Colossians 1 verse 9, "And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will." Nagsisimula pa lang ito. Gusto ni Pablo para sa kanila na mapuno, sabi ng Colossians 1:9-11, "that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy." Hindi sinabi ni Pablong, babaguhin namin ang mundong ito. Magic, maayos ang lahat. Hindi niya sinabi yon. Sinabi niya, mananatili pa rin kayo dito sa mundong ito na punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng kasamaan. Hindi mababago ang mundong ito. Pero, kayo ay mababago. Kayo ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kayo ay makakasama ni Jesus. Kayo ay mabibigyan ng kalakasan ng banal na Espiritu. Kita nyo, yun yung installment, kumbaga, nakasama sa salvation. So ngayon, tatapusin na ni Lloyd-Jones yung kanyang turo. Kung gusto ninyo, sabi niya, ng mensahe para sa mundong ito, ito yon. Ang mundong ito ay makasalanan. Bulok. Ginawa ng lahat ng sibilisasyon para ayusin ito, pero wala silang nagawa. Umangat ang mga sibilisasyon tulad ng Ehipto, Assyria, Babylonia, Greece, Roma, pero hindi nila naayos ang problema sa mundong ito. Pero darating ang araw na itong mundong ito ay maaayos. Pero mangyayari lang yon pagbalik ni Jesus Christ. Ito ang ating pag-asang nasa langit. Ito ang dapat nating posisyon bilang mga Kristiyano. Siguro sabi na iba, paano kung namatay ako bago pa dumating si Jesus Christ? Then, sabi ni Paul, saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Not to be absent, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. So, pag namatay ako, walang problema, diretso ako sa presensya ni Jesus Christ. Sabi ng 2 Corinthians 5:8, ang mapalayo sa katawan ay mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. Sa English, to be away from the body is to be at home with the Lord. Pero si Kristo ay babalik ng muli sa pagtatapos ng panahon sa history ng mundong ito. Bakit siya babalik? Para tapusin itong kasamaan at kasalanan sa mundong ito. Gagawin niyang perpekto ang mundong ito. Siya ang gagawa nun, hindi tayo. Pero mangyayari lang ito pag siya ay bumalik. Pagbalik niya,
ang diablo at ang lahat ng kanyang mga kampon at ang lahat na hindi naniniwala sa mensahe ni Jesus Christ, silang lahat ay iitsa ng Panginoon sa impyerno at walang katapusang pagdurusa ang kanilang dadaanan. At pag nalinis na ng Panginoon itong universe na to mula sa kasalanan at mula sa kasamaan, babaguhin ng Panginoon itong buong universe na ito. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Sa English, we await a new heavens and a new earth in which righteousness dwells. At ito maganda, sinasabi ni Pablo, hindi lang ako mapupunta doon, kayo rin, kasama ko kayo. Magkasama tayong pupunta sa kalwalhatiang nakalaan sa langit. Itong bagong universe na to, itong bagong mundong ito, itong perpektong mundong ito, wala nang kalungkutan, wala nang pagdadalamhati, wala nang kasalanan, wala nang mga luha, wala nang paghihiwalay. Ang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus ay maninirahan dito at magre-rejoice. Hindi lang kanilang kaluluwa, kundi kasama ang kanilang glorified bodies. Sila'y maghaharing kasama ni Kristo. Huhusgahan nila ang mga anghel, huhusgahan nila ang mundo, pero ang kanilang kalwalhatiang matitikman ay walang halong kapighatian o kalungkutan o kasalanan. Ito ay puno, ito ay malaya, ito ay walang katapusan. Makikita natin ang Panginoong Diyos, makikita natin si Jesucristo at tayo'y magiging katulad niya. Sabi ng Romans 8, 16 and 17, tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Papasok tayo dito sa manang matatanggap natin at mag-i-enjoy tayong matanggap yon ng walang katapusan. Ito ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay nagpunta mula sa langit dito sa mundong ito, namuhay, namatay, at muling nabuhay. Ito ay upang maging posible para sa ating lahat na matanggap itong kalwalhatiang ito na kanyang pinangako. Christ in you, the hope of glory. At tayong mga Kristiyano, kailangan ito ang ating concern. Itong the hope that is laid up in heaven. Dapat iniisip natin ito, itong glory na ito. Kung hindi nyo pa naisip yon, sabi ni Lloyd-Jones, wala akong pakialam. Kahit kayo ay sabihin nyong napakabait, kayo ay hindi Kristiyano. Kahit nasabihin nyong, matulungin naman ako. Pagka nangangailangan ng kapitbahay, tumutulong ako. O sabihin mong, ako, ginawa ko lahat para maayos ang aming gobyerno. Sabi ni Lloyd-Jones, wala akong pakialam. Kung hindi nyo iniisip ang inyong pag-asang nakalaan sa langit, kung hindi kayo nakatingin kay Kristo, kung hindi siya ang inyong pag-asa ng kalwalhatian, wala kayong Kristyanismo. Hindi nyo alam kung ano ang Christianity. Meron ba kayong nitong mga ito? Nagsisimula na ba kayong hanapin ito? Ito ba ang isang bagay na nag-i-inspire ng inyong imagination? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Tiyak na mangyayari yon. Totoo ang katotohanan itong naturo ko patungkol sa buhay sa mundong ito. Temporary lang itong buhay natin dito. Huwag niyong kalimutan na merong kayong kaluluwa na hindi mamamatay. Mamamatay ang katawan natin, pero ang kaluluwa natin ay babalik sa Panginoon at kung nasa atin si Kristo, matatanggap natin ang walang katapusang kalwalhatian. Mga kaibigan, yan ang katapusan ng pagtuturo ni Lloyd-Jones sa chapter 4. Sa pagtatapos natin, gusto ko lang sabihin ito.
Yan ang nakatulong ng malaki upang makita namin noon mali yung pragmatism. Sabi ng pragmatism, ang intention niya, ayusin lang yung buhay dito. Maging masaya ang relasyon ng bawat isa. Pero nakalimutan nitong mga taong ito kung anong mundo meron tayo. Nakalimutan ng mundong itong ang tao sa sarili niyang lakas, hindi mo mababago. Nakalimutan niya na pati mga eksperto nagsasabi, magugunaw ang mundo natin. Ang tanong, hinanda mo ba yung mga tao sa mga opisina na harapin itong mangyayaring ito? Ang problema ng pragmatism, eh hindi. Nakatuon lamang siya sa buhay ngayon. Huwag tayong padadala doon. Huwag tayong paloloko. Maniwala tayo sa Ebanghelyo at sa pag-asang nakalaan sa atin sa langit.

ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Kolosas Kabanata 1, talata 4 hanggang 5.

0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nang-aaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilin lang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes at 3 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
5: at Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney isinulong ang mas matibay na kooperasyon.
5: Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio posibleng umabot sa Korte Suprema.
6: At sa kalakalan, Philippine financial markets lumakas matapos itaas ang income status ng bansa. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada para palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng pagtutulungan sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang larangan na kapaki-pakinabang sa Pilipinas at Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking pundasyon ang matibay na relasyon ng dalawang bansa. Ang halos 1 milyong Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Canada. Nagpasalamat din siya sa maayos na pagtanggap ng Canada sa ating mga kababayan. Samantala, pinuri naman ni Prime Minister Carney ang pamumuno ni Pangulong Marcos bilang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN at sinabi niyang mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Nasa Canada ang Pangulo para sa 4 na araw na opisyal na pagbisita na layong higit pang palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Canada.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Posibleng umabot sa Korte Suprema ang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung magkaroon ng pagtatalo sa paraan ng pagboto ng Senado. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, malinaw sa konstitusyon na kailangan ang boto ng 23 ng lahat ng senador o 16 upang mahatulang nagkasalang isang opisyal sa impeachment. Anya, kung magkakaroon ng ibang interpretasyon sa bilang ng kinakailangang boto, maaaring dalhin ang usapin sa Korte Suprema. Sinabi rin ni Azcuna na ang magiging pasya ng mataas na hukuman ang magbibigay linaw sa anumang isyung legal na maaaring lumitaw habang isinasagawa ang impeachment trial. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanda ng Senado para sa mga susunod na hakbang sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa ibang balita, handa na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na arestuhin si Senador Rodante Marcoleta sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ayon kay CIDG-NCR Director Police Colonel John Giagi, tungkulin ng kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng mga utos ng korte at wala silang pinipiling tao o opisyal kapag may legal na kautusan. Gayunman, nilinaw niya na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban kay Marcoleta. Sinabi din niyang naghahanda lamang ang pulisya para matiyak na magiging maayos at ligtas ang pagpapatupad ng kautusan kung sakaling maglabas na nga ng warrant ang korte. Si Marcoleta ay posibleng maharap sa kasong plunder kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa kanya. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging aksyon dito ng Sandigan Bayan.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Philippine financial markets lumakas matapos itaas ang income status ng bansa. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Lumakas ang financial markets ng Pilipinas nitong Webes matapos kilalani ng World Bank ang bansa bilang upper middle income country. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort, nakatulong ito sa pagtaas ng tiwala ng mga investor at maaaring magdulot ng mas magandang investment at credit terms para sa bansa. Tumaas din ang Philippine Stock Exchange Index ng 56.46 points o 0.93% habang nagkaroon ng paggalaw sa kalakalan na umabot sa higit 2 billion shares. Ayon sa mga analyst, positibo rin ang sentimento ng merkado dahil sa pagbuti ng manufacturing data at pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa iba pang balita, mahigit 25 U.S. business executives at investors ang darating sa Pilipinas mula Hulyo 6 hanggang Agis para tuklasin ang business, tourism at investment opportunities. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Estados Unidos at hikayatin ang mas maraming U.S. companies na mamuhunan sa bansa. Sinabi ng DTI na makikipagpulong ang delegasyon sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo at lalahok sa mga business forum at investment briefings kasama ang mga business groups at American Chamber of Commerce of the Philippines. Dagdag pa ng DTI, bibisita rin sila sa Manila, Clark, Subic at Corregidor upang makita ang mga oportunidad sa enerhiya, teknolohiya, manufacturing, turismo at iba pang sektor ng ekonomiya. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 60 centavos sa US dollar, 43 pesos at 35 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 56 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
6: Binabantayan ng pag-asa ang bagyong may pangalang Inday na posibleng lumakas at maging superbagyo habang nasa loob o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, mabilis ang posibleng pag-intensify nito dahil sa kondisyon ng karagatan at atmosphere. Pinapayuhan ng publiko na maghanda sa posibleng malalakas na ulan at hangin. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Visayas. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies. Sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.8 hanggang 33.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:31 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, DOJ patuloy ang pangangalap ng ebidensya sa umunay pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa.
5: Ombudsman gagamitin ang testimonya ng walong dating bodyguard umano ni Zaldico laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
6: At sa palakasan, back-to-back gold na sungkit ni EJ Obiena sa International Pole Vault Tournaments.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya ng Department of Justice upang matukoy kung sino-sino ang posibleng tumulong sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa matapos siyang magpakita sa Senado noong Mayo at 13. Ayon sa DOJ, nagsagawa na ng inspeksyon ang mga piskal sa gusali ng Senado at humingi na rin ng mga dokumento at CCTV footage na makatutulong sa investigasyon. Sinabi rin ng ahensya na maaari ring muling magsampa ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police laban kay Senador Robin Hood Padilla dahil sa umano'y pagtulong kay De La Rosa na makaiwas sa pag-aresto. Gayunman, nilinaw ng DOJ na wala pang naibabalik na reklamo mula sa Criminal Investigation and Detection Group. Patuloy pa rin ang masusing pagbuo ng kaso upang matiyak na sapat ang ebidensya bago ito ihain sa korte.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Samantala, tagapagsalita ni dating Speaker Martin Romualdez kinwestiyon ang pagtanggap kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang state witness. Ang ulat hatid ni Eddie Galvez.
8: Ikinagulat ang tagapagsalita ni dating Speaker Martin Romualdez sa si Attorney Ade Fajardo bakit tinanggap ng Office of the Ombudsman si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang isang state witness. Nababahala si Fajardo sa nakarang pahayag ng Ombudsman na nagnanais para gamitin ang testimonya ni Bonoan upang patunayan na ang dating Speaker ay dapat sangkot sa flood control irregularities. Si Bonoan anya ang mas malalim na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sa katunayan anya, dapat magbalik ang dating DPW at Secretary sa National Treasury ng 1 billion na kickbacks mula sa flood control projects na kunwaring tinanggap base sa sinabi ni dating DPW at Undersecretary turned state witness Roberto Bernardo. Hindi rin anya iniugnay ni Bonoan si Romualdez sa flood control anomaly sa kanyang isinumiting pahayag sa Independent Commission on Infrastructure na nag-imbestiga sa flood control scam. Nag-iisip o nanguhula anya ang dating DPW chief sa umani papel ni Romualdez sa flood control scam para iligtas ang kanyang sarili. Dagdag pa ni Fajardo, walang tangka o walang iniisip na tumakas si Romualdez sa obligasyon o pananagutan kung mayroon man. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Gagamitin ng Office of the Ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 di umano'y dating bodyguard ni former Ako Bicol Representative Zaldico bilang bahagi ng investigasyon sa reklamong isinampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, magkakatugma at malinaw ang mga pahayag ng mga testigo tungkol sa umano'y paghahatid ng pera kay Romualdez, kaya isasama ang mga ito bilang ebidensya sa kaso. Sinabi rin ng ombudsman na patuloy pa ang investigasyon at maaari pang madagdagan ang mga ebidensya habang umuusad ang proseso. Samantala, iginiit ng kampo ni Romualdez na walang matibay na batayan ang mga alegasyon laban sa dating House Speaker. Anila, handa silang sagutin ang mga paratang sa tamang proseso ng batas.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa ibang balita, nagpaalala ang Department of Education o DepEd laban sa pagbabanta ng pambobomba o pagdadala ng mga pinagbabawal na armas sa loob ng paaralan na mayroon itong itinuturing na mabigat na paglabag. Ayon sa DepEd, ang mga ganitong gawain ay naglalagay sa panganib sa buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at ng iba pang nasa loob ng eskwelahan. Dahil dito, mahigpit na ipatutupad ang kaukulang parusa laban sa sinumang lalabag sa mga patakaran. Kasunod ito ng magkakasunod na insidente ng karahasan at mga banta sa ilang paaralan sa bansa. Dahil dito, inatasan ng DepEd ang lahat ng paaralan na higit pang paigtingin ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani. Nanawagan din ng DepEd sa mga magulang, mag-aaral at komunidad na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang banta upang maiwasan ang posibleng panganib sa mga paaralan.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ang 5 kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng Valencia sa Negros Oriental. Dahil dito, 4 pang kalapit na lugar ang isinailalim sa mahigpit na pagbabantay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ayon sa mga otoridad, agad na ipinatupad ang mga hakbang tulad ng paghihigpit sa pagbiyahe ng mga baboy at masusing pagbabantay sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman ng mga opisyal sa mga mag-aalaga ng baboy na agad iulat ang anumang kahinahinalang pagkakasakit ng kanilang mga alagang hayop upang mapigilan ang pagdami ng kaso.
3: Bagong araw, balitang bayan.
6: Magtatayo naman ang pamahalaang panlalawigan ng antike ng isang bahay pag-asa para sa mga batang nasasangkot sa paglabag sa batas. Ayon sa mga opisyal, magsisilbi itong pansamantalang tahanan at lugar para sa rehabilitasyon ng mga kabataan upang mabigyan sila ng tamang paggabay at suporta. Layunin ng proyekto na matulungan silang makabalik sa maayos na pamumuhay at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Muling nagwagi ng gintong medalya si EJ Obiena matapos manguna sa isang international pole vault tournament sa France. Nalampasan ni Obiena ang taas na 5.72 meters upang masungkit ang kanyang 2nd sunod na gintong medalya ngayong season. Ito rin ang 2nd magkasunod na torneo sa kanyang o na kanyang napagtagumpayan matapos ang naunang panalo sa Belgium. Patuloy ang magandang paghahanda ng Filipino Olympian para sa nalalapit na mga international competitions kabilang ang World Championships. Habang unti-unti niyang binabawi ang dating porma matapos ang naging problema sa kanyang likod noong nakaraang taon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Gumawa naman ang kasaysayan ng Filipina tennis star na si Alex Iala matapos makapasok sa 3rd round ng Wimbledon sa kauna-unahang pagkakataon. Ginapi ni Iala ang Australian na si Mia Joynt sa 2nd round sa score na 3-6, 6-2, 6-love. Matapos matalo sa 1st set, bubawi si Iala at tuluyang nangibabaw sa sumunod na 2nd set para makuha ang panalo. Dahil dito, si Iala ngayon ang kauna-unahang Pinoy sa Open Era na umabot sa 3rd round ng Grand Slam Tennis Tournament. Ayon sa Pinay Tennis Ace, kinailangan niyang ibigay ang lahat ng makakaya matapos ang mahirap na unang set. Inspirasyon din sa kanya ang nakaraang pagkatalo noong 2025 Eastbourne Open upang mas pagbutihin ang kanyang laro. Susunod na makakaharap ni Ayala ang defending champion at world-class tennis player na si Iga Swiatek sa ikatlong round ng Wimbledon sa Sabado. Bukod sa singles competition, lalahok din si Ayala sa doubles kasama ang pambato ng Czech Republic.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Samantala, magiging bahagi naman ng 2026 Championship Tour ng World Surf League ang sikat na Cloud9 sa Siargao. Ayon sa mga organizer, gaganapin ang prestihiyosong surfing competition sa October 31 hanggang November 10 kung saan magtatagisan ang mga pinakamahuhusay na surfers mula sa iba't ibang bansa. Sa pagbabalik ng bagong araw, isa sa mga estudyanteng namaril sa isang paaralan sa Tacloban City, isinailalim ng DOJ sa preliminary investigation.
5: 9 sa bawat 10 Pilipino nais maging mas abot kaya ang rooftop solar.
6: At sa ibang bansa, pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, bumibilis matapos ang kasunduan ng US at Iran.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Isa sa mga estudyanteng namaril sa isang paaralan sa Tacloban City, isinailalim na ng DOJ sa preliminary investigation. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
9: Isinailalim na ng Department of Justice o DOJ sa regular preliminary investigation. Ang isa sa mga estudyanteng suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa press conference, sinabi ni Justice Undersecretary Ian Norman Dato na ang 15-anyos na suspect ay isa sa 2 Children in Conflict with the Law o CICL na walang habasan na maril sa naturang paaralan na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon kay USEC Dato, nananatili ang 15-anyos sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang ang isa pang suspect na 14-anyos ay isinasailalim sa intervention program ng DSWD.
10: Proceedings were conducted before the Office of the City Prosecutor of Tacloban City where 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law who we will refer to as ROAD or CICLB. CICLB meaning child in conflict with the law. Following the inquest, CICLB will now undergo the regular preliminary investigation process. He remains deprived of liberty at the Regional Rehabilitation Center for Youth in Region 8. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development at the Regional Rehabilitation Center for Youth in Region 8, where he is undergoing intervention programs based on the assessment of the DSWD social workers.
6: Dean Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Lumabas sa isang survey ng Pulse Asia na 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang mahalagang mas Dapat na gawing abot kaya ang paglalagay ng solar panels sa bubungan ng mga bahay. Bati sa survey, 93% ang nagsabing dapat gumawa ng paraan ng pamahalaan para mapababa ang gastos sa rooftop solar, lalo na habang tumataas ang pangangailangan sa kuryente. Ipinakita rin ang resulta na 97% ng respondents ang nag-aalala sa mga suliranin sa enerhiya, habang 77% ang nagsabing umaasa pa rin ang Pilipinas sa inaangkat na langis, uling at natural gas. Ayon sa Pulse Asia, naniniwala ang karamihan na mas maraming Pilipino ang gagamit ng rooftop solar kung magiging mas mura ito at kung magkakaroon ng abot-kayang paraan ng pagbabayad o pagpopondo.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Palalakasin ng Pilipinas at Finland ang pagtutulungan upang makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at mapalawak ang kanilang mga kasanayan. Sa pagpupulong nila Labor Secretary Francis Tolentino at Finland Ambassador Saija Nurminen, tinalakay ang mga oportunidad sa renewable energy, artificial intelligence, maritime technology at iba pang industriya na inaasahang mangangailangan ng mas maraming manggagawa sa mga susunod na taon. Napag-usapan din ang mga programa sa pagsasanay, scholarship at palitan ng kaalaman upang mas maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong ito. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, layunin din ng dalawang bansa na mapabuti ang proteksyon ng mga overseas Filipino workers o OFW at tiyaking patas ang proseso ng kanilang pagre-recruit. Mula 2024 hanggang Abril 2026, mahigit 1,200 na bagong OFWs ang naipadala sa Finland at karamihan ay nagtatrabaho sa healthcare, hospitality at iba pang trabahong kulang ang manggagawa.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Unti-unti nang bumabalik sa normal ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa mga eksperto sa logistics, inaasahang bababa rin ang gastos sa pagpapadala ng mga kargamento at insurance, bagamat hindi ito mangyayari agad dahil nananatili pa rin ang ilang panganib sa rehiyon. Sa kasagsagan ng tensyon, malaki ang naging epekto sa pandaigdigang kalakalan dahil maraming barko ang iwas sa rutang naturan. Ngunit sa unti-unting pagbuti ng sitwasyon, inaasahang mas bibilis na ang paggalaw ng mga produkto at magiging mas matatag ang pandaigdigang supply chain.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Idineklara na ng World Health Organization na tapos na ang hantavirus outbreak na naitala sa cruise ship na MV Hondius. Ayon sa WHO, natapos ang outbreak matapos makumpleto ng huling nakasalamuha ng isang nahawaang pasahero ang quarantine at magnegatibo sa pagsusuri. Umabot sa 13 ang nahawaan at 3 ang nasawi sa naturang insidente. Ang outbreak ay dulot ng Andes virus o isang bihirang uri ng hantavirus na karaniwang matatagpuan sa Argentina at Chile. Sa kabila ng pagtatapos ng outbreak, patuloy na hinihikayat ng WHO ang mga bansa na manatiling mapagmatsyag at agad mag-ulat ng anumang kahinahinalang kaso upang maiwasan ang panibagong pagkalat ng sakit.
3: Bagong araw, bagong diwa.
6: Mula po ito sa mga awit, 37, talatang 5. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya,

0: Radio, may pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:57 ng umaga.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: May kasabihang don't judge.

0: Judge a book by its cover. At totoo nga naman, may mga tao, bagay at pangyayari tayong nahusgahanan ng dahil lamang sa first impression o unang pagsubok natin dito. Kung hindi naging maganda ang ating karanasan, agad na nadadala tayo. Learn to look beyond what is visible. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa trabahong inspirado at negosyong umaasenso. Naalala mo siguro ang kwento ng batang may dalawang tinapay at limang isda. Nung makita ito ng mga alagad ni Jesus, ang nakita nila ay ang kakulangan. Pero nang makita ito ni Jesus, ang nakita niya ay ang potensyal para gawin itong isang himala. Out of the 2 loaves of bread and 5 pieces of fish, Jesus fed thousands. Why should we look beyond what is visible? Unang-una, people can be so much more than who they are today. Iwasang husgahan ang isang tao base sa kung sino at ano siya ngayon. Tumingin ka sa potensyal. Ano ang pwede niyang marating pa? Maaring ang isang ordinaryong tao na willing matuto, magtiyaga, at porsigido ang maging susunod na supervisor sa kumpanya mo kung mabibigyan lamang siya ng tamang training at pagkakataon. Look beyond first impressions. Pangalawa, always have room for expansion. Kung nagsisimula pa lang ang negosyo mo, tandaan mo na kung gagawin ninyo ito ng tama, mayroon kayong potensyal para lumaki at umasenso. Think big and aim for expansion. At pangatlo, live out each day with hope for a better tomorrow. Hindi mo nakikita o nalalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero kung araw-araw ay nagtatanim ka ng kasipagan, kahusayan at kabutihan sa trabaho mo at negosyo mo, alam mo na magbubunga ito ng tagumpay sa hinaharap. The principle of sowing and reaping is universal. Kung tamang binhi ang itatanim mo ngayon, kahit hindi mo pa makita, alam mo na mayroon itong magandang ibubunga. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Look beyond what is visible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot nito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van would be donated to the transmitter.
4: Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEDC.
5: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DC. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, at nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
5: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
5: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
5: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
5: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
5: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
6: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ang atontak na abyan, alas 8:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para Subo nga adlaw sang Biyernes, Hulyo 3, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

Para sa aton balita lokal, masobra 400 ka OFW kag mga dependent nakigbahin sa pagbukas sang OWA 12 reintegration caravan sa siyudad sang Coronadal. Responsible pet ownership, ginaduso nga kampanya sang City Veterinary Office. Mga kaso sang dengue sa South Cotabato, padayon nga ginamonitor sang IPHO. Provincial Tourism Information Desk, ginlunsar sa Coronadal Integrated Public Transport Terminal. DILG nagpatigayon sang inventaryo sang mga kaptangan sa o propriedad sa Sultan Kudarat. Cotabato Province, ginpabakod ang suporta sa senior citizens sa halos 1.6 bilyones pesos nga programa.

Nag-love out sa 448 ka-overseas Filipino workers o OFWs kag ilang mga dependent ang nakigbahin sa pagbukas sang reintegration caravan sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA 12. Adlaw sang Huwebes nga ginpatigayon sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Tinutuyo sang caravan nga suportahan ang reintegration sa mga OFWs kag ilang mga pamilya paagi sa paghatag sang nagkalain-lain nga serbisyo kag programa nga makabulig sa ila panginabuhian, pagnegosyo kag liwat nga pag-umpisa sang kabuhi sa pungsod matapos ang pag-ubra sa iban nga pungsod. Ginpatigayon ang aktibidad sa pagpakigbuylog sang nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno kag mga kabulig man nga pribado nga sektor sa idalom sang tema nga strengthening reintegration pathways through accessible services, capacity building and partnership. Lakip sa mga serbisyo nga ginhatag sa mga benepisyaryo ang serbisyo fair, product presentation sa mga small medium enterprises, pagpanagtag sang financial assistance kag iban pang reintegration programs nga may tinutuyo pabakuron ang panginabuhian sang mga OFW kag ilang mga dependents. Suno sa OWA 12 ang bugos nga adlaw sang caravan kabahin sang ila tinutuyo nga mapalapad ang access sang mga OFW sa mga programa kag serbisyo nga magapabakod sa ila ikasarang nga makatukod sang ila kaugalingon nga panginabuhian kag masiguro ang kadalag-an nga reintegration sa ila mga komunidad. Padayon ang hugot nga kampanya sang City Veterinary Office. Sa responsible pet ownership, kadungan sang flag raising ceremony nga ginhiwat sang Lunes, ginawhag ni City Veterinarian Dr. Charlemagne Calyo ang tanan nga pet owners kadungan sang pagpaathag sang mga responsibilidad isip mga fur parents. Suno sa iya, importante nga mabakunahan ang ginaatipan nga ido kag kuring kag ipa microchip para sa kaluwasan sang sapat kag sang komunidad. Ginpabutiag man ni Calyo nga kun hindi kaya nga mangin responsable nga magsagod, mas nami nga hindi na lamang mag-atipan sang mga nasambit nga kasapatan bangod magluwas sa rabies, pwede ini makahalit sa mga tao. Samtang yara na sa 18,209 ka mga ido kag kuring ang nabakunahan sang anti-rabies, pumalin Enero tubtub Hunyo subong tuig kag kasamtangan nagapadayon ang nasambit nga programa paagi sa house to house kag akomodasyon sa demo farm sa Barangay General Paulino Santos. Sa dugang pa nga balita lokal, padayon nga ginabantayan sang Integrated Provincial Health Office o IPHO ang sitwasyon sang dengue sa South Cotabato kasunod sang pagtaas sang natala nga kaso sang nagligad nga semana. Sa interview sang DXKI kay Health Education and Promotion Officer 2 Eldon Hanserame, pinpahayag sini nga nakatala ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sang kabugusan 1,995 ka dengue cases kumalin Enero tubtub Hunyo 20 subong nga tuig. Bisan pa mas nubuinis ang 19% kumpara sa kapareho nga tion sang nagligad nga tuig,
Nagtaas naman sang 76% ang mga kaso sa Morbidity Week 24 kung sa diin naglabot sa 218 kakaso halin sa 124 kakaso sang nagligad nga semana. Suno kay Sarame, posible nga nakaapekto sa pagtaas ang kaso ang pag-umpisa sang tig-urulan kag ang pagbalik sa mga estudyante sa mga bulutuan. Lakip sa lima ka lugar nga may pinakamataas nga natala nga kaso sang dengue ang Banwas sang Surala nga may 415 ka kaso, Coronadal nga may 297, Banga nga may 274, Banwas sang Lake Cebu nga may 212 kag Banwas sang Tiboli nga may 196 ka kaso. Isip solusyon padayon nga ginaduso sang IPHO ang 40 kontra dengue o kontaob taktak tuyo kag takip agod ma tap na ang posibleng ginapamugaran sang lamok. Ginauhag man ang publiko nga ipatigayon ang 4 o'clock habit kung sa diin magapain sang napulo ka minuto kada alas 4 sang hapon. Agod limpyuhan ang palibot kag kakason ang mga surudlan nga may natipon nga tubig bago mangin aktibo ang mga lamok sa gabi. Nagapanawagan naman ang IPHO sa tanan nga pumuluyo nga makigbahin sa mga tikang batok sa dengue. Bangod suno sa talatapan, ang tingob nga paggihos sang komunidad ang pinakaepektibo nga pamaagi agud mapunggan ang paglaptas sang sakit.

Formal nga ginlunsar sang South Cotabato Arch o Arts, Culture, Tourism and Museum Unit o ACT-AMU ang Provincial Tourism Promotional Collaterals Display kag Provincial Tourist Information Desk sa City of Coronadal Integrated Public Transport Terminal. Adlaw sang Miyerkules, isip kabahin sang kampanya sa pagpabakod sang turismo sa probinsya. Nakigbuylog sa paglunsar ang lokal nga gobyerno sang Coronadal, isip kabahin sang padayon nga pagbulig sini sa gobyerno probinsyal sang South Cotabato, agod iduso ang turismo kag mapakilala ang manggad sa arts, kultura kag mga nagapangunang destinasyon sang probinsya. Ginbutang ang promotional standee sa nagapangunang entrada sang terminal kag sa atrium malapit sa City Tourism Information Desk agud mas mangin madali para sa mga biyahero kag bisita ang pagkuha sang impormasyon angot sa mga atraksyon kag tourism sites sa South Cotabato. Tinituyo sini nga palig-unon ang papel sang Coronadal isip nagapangunang tourism gateway sang rehiyon. Suno sa Provincial Tourism Office, ang City of Coronadal Integrated Public Transport Terminal ang pinakaunang terminal sa South Cotabato nga ginbutangan sang Provincial Tourist Information Desk kag Tourism Promotional Collaterals. Nakatala na man nga magbutang sang kapareho nga information desk kag promotional materials sa iban pang terminal sa probinsya isip kabahin sang pagpalapad sang tourism promotion campaign. Nagtambong sa paglunsar sa Sanday City Mayor Erlinda Araquil, City Cowhead Elric Batilaran, Department of Tourism Region 12, Regional Director Nelia Arena, kag Assistant Regional Director Armin Hautea. Sa ila mga mensahe, ginpunto sa mga opisyales ang importansya sang pagbuligay sang lokal nga gobyerno kag mga nagasuporta nga sektor sang turismo agod mas mapalig-on ang industriya, maauhag sang o ang madamo nga turista kag makahatag sang mas madamo nga oportunidad sa panginabuhian sang mga pumuluyo. Nagpatigayon ang Department of the Interior and Local Government o DILG Regional Office sang first semester physical inventory of property, plant and equipment o PPE para sa tuig 2026 sa DILG Sultan Kudarat Provincial Office adlaw sang Martes. Tinutuyo sang aktibidad nga siguruhon ang maayo nga pagdumalas ang mga propiedad sang gobyerno lakip ang pagsunod sa mga kasamtangan nga pagsulundan sa accounting kag auditing agud mapabilin ang transparency kag accountability sa paggamit sang mga propiedad kag pasilidad sang ahensya. Sa ginpatigayon nga inventaryo ginsusi kag ginberipika sang regional inventory team ang aktwal nga kondisyon, lokasyon kag accountability sa mga kagamitan kag iban pa nga government assets. Inigin komparar sang mga opisyal sa inventory records agud masiguro ang husto kag aho o haom ini sa tala. Nagtakop ang aktibidad sa isa ka exit conference kung sa diin ginsaysay sang katapo ang paunang obserbasyon kag rekomendasyon agod mas mapaayo ang sistema sang pagdumala kag pagdokumento sa mga propiedad sang gobyerno. Suno sa DILG Sultan Kudarat Provincial Office padayon sini o padayon ini nga nagapakigbuylog sa mga tika nga may tinutuyo pabakuron ang maayo matuod kag responsable nga pagdumala sa mga propiedad sang gobyerno.
sa dugang pa nga balita lokal. Nagpatigayon ang Philippine Pharmacist Association o PPHA Sultan Kudarat Chapter sang relief kag medical outreach para sa mga pamilya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa tung Hunyo 8. Ini sa pagpanguna ni PPHA Sultan Kudarat Chapter President Maricho La Forteza Mones. Ginhiwat ang aktibidad adlaw sang Sabado sa evacuation area sa Barangay Ilaya, Banwa Sanglan, Sarangani Province, kung sa diin nagpanagtag ang grupo sang isa kagatos nga food packs halin sa o para sa mga evacuees sa pagpakigbuilog sang La Forteza Pharmacy, kung sa diin naghatag man sang mga bulong. Magluwas sa ginhatag ng mga pagkaon, naghatag man ang mga pharmacists ang ginakinahanglan nga bulong para sa mga residente. Suno sa ila, lakip sa mga masaming ginareklamong sakit sa mga evacuees, ang ubos, sipon, pagpanakit sang tiyan, hilanat. Kag naghatag man ang katapo sang bulong kag laygay agod ma gusto ang kahimsog sang mga evacuees na temporaryo nagatinir sa evacuation center. Ginpakita sang PPHA Sultan Kudarat Chapter kag La Forteza Pharmacy ang ila pagtatap kag pagpakigbuilog sa mga pamilya nga padayon nga nagabangon halin sa damyos nga gintugas ang makusog nga linog paagi sa paghatag sang ginakinahanglan nga bulig kag serbisyo para sa kahimsog. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpabakod sang gobyerno probinsyal sang Cotabato kabulig ang DSWD ang mga programa nga naghatag suporta sa mga senior citizens sa probinsya paagi sa halos 1.06 billion pesos nga pondo. Sa nasambit nga balor, 67.3 milyones ka pesos ang ginpain sang gobyerno probinsyal samtang 989.9 million pesos naman ang halin sa DSWD para sa mga programa nga direktamente makabulig sa mga katigulangan. Suno sa gobyerno probinsyal, tinutuyo sang ginpalapad nga pondo nga siguruhon ang mas inklusibo kag padayon nga serbisyo para sa panglawas kag susyudad ang makuha sa mga senior citizen, lakip na ang access sa libreng maintenance medicines kag social protection programs. Lakip sa mga programa sang probinsya ang Balik Ngiti Program, antipara para kay lolo at lola, pagpanagtag sang wheelchair kag saklay, kag ang handog pagpupugay sa Gintong Kabanata Program kung sa diin makabaton sang dugang 50,000 pesos nga cash assistance ang mga centenarian, magluwas pa sa ₱100,000 nga cash gift halin sa pungsod nun nga gobyerno. Sakop man sang ginpain nga pondo ang suporta sa mga barangay health workers kag iban pa nga frontliners nga nagabulig sa pagdulong sang bulong, social pension, kag iban pa nga serbisyo sa mga benepisyaryo.
Samtang ang pondo sang DSWD nakasentro sa pagpadayon sang social pension program kag iban pa nga cash assistance para sa mga senior citizens, partikular sa mga naglabot na sa edad nga isa kagatos nga tuig. Suno sa mga opisyal ang nasambit nga inisyatiba o inisyatibo kabahin sang padayon nga pagpalig-on sang social protection system para sa nagadako nga populasyon sang mga senior citizens sa Cotabato.

Ginpabutyag sa Committee on Environment, Natural Resources and Energy o SENRE nga ideklara nga protected area ang Dima Patoy Watershed sa banwas ng Dato Udin Sinsuwat at Maguindanao del Norte. Ang ginaduso nga layi yara sa idalom sang Parliament Bill number 126 ukon ang act declaring the Dima Patoy Watershed in Dato Udin Sinsuwat Maguindanao del Norte as a protected area in the Bangsamoro Autonomous Region, defining preservation measures, violations and penalties, providing funds therefore and for other purposes. Ginpahayag ni Member of Parliament Abdul Basit Benito nga sa kalaparon sang ginadeklara nga watershed area pwede maapektuhan ang mga residente kag ang IP community nga may ginauyatan nga certificates of ancestral domain claims o kon CADCs. Naghilis sugot ang komite sa pagpanguna ni Member of Parliament Tawakal Midtimbang na magpatigayon sang oversight meeting kaupod ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE agud matun-an ang ginaduso nga layi.

Para sa ulihi nga balita lokal, naglabot sa 17 milyones ka pesos ang balor sang cocaine kag shabu ang nakumpiskar sa mga otoridad kasunod sang pagka-arestar sang isa ka ginapatihan nga notorious nga drug pusher sa ginpatigayon nga bypass operation sa Hulusulo adlaw sang Miyerkules. Arestado sa operasyon ang isa ka 28-anyos nga drug pusher naga-star sa barangay Tulay sa Hulusulu. Sa report sang Hulo Municipal Police Station, nagpatigayon anay sang id-id nga surveillance operation ang mga katapo. Rason nga na patigayon ang pag-entrap sa suspect. Wala na nakapalag ang suspect matapos nga napusasan kag dakpon sang arresting team sa nasambit nga bypass operation batok sa iya sa nasambit nga lugar. Na-recover halin sa suspect ang cocaine nga may kabugaton 3 kilos kag nagabalor 15.9 milyones ka pesos kag ang 200 ka gramo sang shabu nga may equivalent nga balor 1.35 milyones ka pesos. Sa karon na kadetener na ang suspect kag mga tubang sa kaso pagbayular sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: Balita National.
1: DXKI Balita.
2: Ginkakas na sa Google Play Store kag Steam sa pungsod Pilipinas ang mobile kag PC game nga Gorebox. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inibungas ang pagpakigangot sang gobyerno sa Google nga ginhatag sini ang tinguha nga kakason ang hampang sa mga digital platform sa pungsod. Bangod sini, hindi na pwede i-download o kung hampangon ang Gorebox sa pungsod. Hindi na suno pa ma-access ang mga users ang nasambit nga hampang. Lakip na ang mga naka-download sini bago pa ipatuman ang restriction. Ginkalipay naman sang Department of Information and Communications Technology o DICT ang madasig nga paghatag solusyon sang Google kag Steam sa luyag sang gobyerno. Suno sa gobyerno, makabulig ang tikang sa pagduso sang mas luwas nga online environment para sa mga kabataan. Madumduman nga sa tung Hunyo 23, ginanunsyar sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang temporaryo nga pagdumili sa Gorebox. Nauna na nga ginpahayag sang mga otoridad nga nagwa sa ila investigasyon nga isa sa mga suspect sa school shooting sa Tacloban City ang nagahampang sa nasambit nga mobile game. Apang wala pa nagpagwa sang opisyal nga konklusyon ang mga otoridad kung ini may direktamente nga koordinasyon o may kaangtanan sa dula ang o sa hampang ang nasambit nga insidente. Ginpahayag sang World Bank nga nagtaas na ang Pilipinas sa upper middle income nga level sang ekonomiya matapos matala ang gross national income o GNI per capita nga $4,850 sa tong 2025. Ini ang pinakaunang nga tion humalin tuig 1987 nga nakagwa ang pungsod sa lower middle income category. Suno sa World Bank, nakabulig sa pagtaas sang Pilipinas ang sagunson nga pag-uswag sang ekonomiya nga may average nga 5.8% nga pag-uswag sa nagligad nga 5 ka tuig. Ginpahayag naman ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan nga inipamatuod nga mabakod na ang ekonomiya sang pungsod. Apang ginkilala sang opisyal nga madamo pa sa gihapon ang Pilipino nga nagaatubang sa kaimulon rason nga ipadayon ang pagduso sang gobyerno sang mas inklusibo nga pag-uswag agud mabatyagan sang tanan ang benepisyo sang pag-uswag sang ekonomiya. Sa ulihi nga balita lokal o balita nasyonal, nagtaas man ang ranggo sang pasaporte sang Pilipinas sa pinakaulihi nga Henley Passport Index o index matapos ini nagpwesto sa ika-72 nga pwesto sa bugos nga kalibutan. Bangod sini, pwede na makabiyahe ang mga may ginauyatan nga Philippine passport sa 65 ka pungsod kag teritoryo sang wala gina o sang wala sang visa o wala nakakuha sang visa paglabot sa destinasyon. Kalibel sang Pilipinas sa ika-72 nga pwesto ang Mongolia kag Sierra Leone. Padayon naman nga nagahatag ang Philippine passports ang mas maginhawang paglagaw para sa mas madamo nga Pilipino ilabi na sa pungsod nga yara sa Asia. Sa Southeast Asia, pwede magbiyahe ang mga Pilipino sa Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Brunei, kag Myanmar nga wala sang kinahanglan nga visa bag-o magbiyahe o paagi sa visa on arrival, depende sa kasamtangan nga pagsulundan sang kada pungsod. Sa East Asia naman, mas madali nga makasulod ang mga Pilipino sa Hong Kong, Taiwan, kag Macau. Samtang lakip naman sa mga pungsod na naghahatag sang visa free o visa on arrival sa pagsulod ang Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, kag Ecuador sa Latin America.

0: Balita sa Luwasang Pungso.
1: DXKI Balita.

Naglabot na sa 59 ang ginbawian sang kabuhi matapos ang mabaskog nga ulan nga nagresulta sang pagbaha kag landslide sa Ivory Coast samtang nagapadayon ang pagpangita sa iban pa nga posibleng nga biktima. Suno kay Ivory Coast government spokesperson Amadou Coulibaly, posibleng magsaka pa ang tala sa mga napatay samtang padayon ang search and rescue operation sa mga apektado nga lugar. Ginpahayag naman ni Minister of National Cohesion Ms. Belmond Dogo na ang mga munisipalidad sang Ate Cove kag Yopogon sa syudad sang Abidjan ang pinakaapektado sang kalamidad. Sa pihak naman nga pungsod sang Ghana, 12 na katawo ang napatay bangod man sa grabe nga pagbaha nga nakaapekto sa Accra kag iban pa nga mga lugar. Nagapangayo sang bulig ang mga emergency responders sa militar bangod budlay nga labuton ang mga lugar nga naglubog sa tubig. Nagpaandam naman ang Ghana Meteorological Agency nga posible pa nga maka-experiensyar ang sang mga pag-ulan sa masunod nga mga adlaw, gani ginapangabay sa publiko nga maghalong kag magsunod sa mga pahanumdom sang mga otoridad. Padayon naman ang paghatag sang relief assistance kag pagmonitor sang sitwasyon agud mabuligan ang mga pamilya nga naapektuhan sang pagbaha.

salbar sa mga bumbero paagi sa fire ladders kag mga PC bangod sa makalumos nga aso. Ginpahayag sang isa ka residente nga o sa ikanapulo nga andana nga wala na sila nakapanaog sa ila kaugalingon gani naghulat sila sa terrace tubtob na salbar sang rescue team. Ginmanduan man sang otoridad ang mga residente nga nagapuyo malapit sa lugar nga siraduhan ang ilang mga bintana kag puwerta agon malikawan ang makahalit nga aso. Nagpasalamat naman si Belgium Prime Minister Bart De Wever sa mga emergency responders nga padayon nga nagapangabudlay sa pagsalbar sa mga naapektuhan kag sa pagkontrol sang sunog. Padayon naman ang ginpatigayon nga imbestigasyon sang mga otoridad agud matumod ang bugos nga sitwasyon kag mapalig-on ang kaluwasan sa mga residential nga establishmento. Sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod, naglabot na sa 2,295 ang nautasan sang kabuhi samtang halos 50,000 katawo ang wala sa gihapon makit-an matapos ang isa ka semana nga naglungtad ang duha ka mabaskog nga linog sa Venezuela. Suno kay Venezuela National Assembly President George Rodriguez, 11,267 katawo ang pilason kag 26,403 ang direkta nga naapektuhan. Lakip na ang nadulaan o kung grabe ang kaguba sa ilang mga puluyan. Padayon naman ang ginahimo nga search and rescue operation sa nagkalain-lain nga lugar bisan nagligad na o nagligad na ang isa ka semana halin sang kalamidad. Ginpahayag sang International Rescue Committee o IRC nga lakip sa mga wala pa makita ang madamo nga kabataan samtang ang mga rescuers nagapangita sang posible nga mga buhi bisan pa sa mabudlay nga sitwasyon. Nagpaandaman ang IRC o ang IRC nga nagkaproblema sa supply sang tubig sa pila ka lugar gani madamo nga mga nakaluwas ang wala pa sang sigurado nga limpyo nga ilimnon nga tubig. Nagapadayon ang paghatag sang humanitarian assistance sang lokal kag international nga mga organisasyon sa mga pamilya nga naapektuhan. Nagapanawagan ang otoridad sang padayon nga suporta kag pagpakigbuylog agud mapadasig ang rescue, relief kag recovery efforts para sa mga biktima sang linog. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.